0: deliver. Available in all drugstores.
1: TJX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang ako nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar.
1: Wow. TJX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
6: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
13: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Jalistine Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
11: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga

0: Welcome mga ka-K5 sa pagpanumbalik sa K5 Sunday Balita Kagalingawan. Sa gihapon kaupo ang inyong mga ka-K5.
1: Ka-K5, Rodney Daban Galano.
0: Ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Nasusubong mga ka-K5 na aton diri nga mangin kaupon samtang ginalagat-lagat na kay K5 Rodney ang aton sining nga mangin bisita. No, aton diri nga mahibaluan ang ila sini nga mga istorya o kung ang iya sini nga mga istorya. Agod nga kung paano ini siya, no, nakasulod man gani sa top 10 finalist.

0: Nakag amo na mga ka K5 hibaluon ta di kun paano kag kun ano na bala ini siya kadugay no nga araya sa luwasang pungsod bilang isa man no ka nurse dito ya sa Dubai kay naibaluan ta nga madamo sila sang o kon sang mga Pilipino bala nga yari pa lang diri sa Pilipinas ang panikasong kagluyagid nga magtrabaho abroad. Hindi lang, no, kay bangod, una, ang ginalagas Manila. Mga ka-K5, amo ang dako nga sweldo, no? Oras diri sa K5 News of Philippines, alas 8:11 na sang aga. Ini nga balita ka K5 kon ini nga oras ang ginadulong sa inyo sang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na. Nasa liwat samtang ginalagat-lagat naton ang pagsulod man ni Ma'am Tess, no? Sa aton siniyang program. No kay ano ni mga doka excite no nga mahibaluan kag kun ano ang yas ni nga mga nangin reaksyon ano bala ang yas ni nga mga ginhimo no agad nga mangin kabahin no sang top 10 finalist sang dakilang manggagawang Pilipino dito ya sa Dubai no subong tuig kay madamo na sang ang mga ano bala mga kasubong sini nga mga dupa indis para man niya sa mga kauturan naton nga mga Pilipino nga nag-obra sa mga ospital. Kay K5 bro.
1: Yes, no, ka K5 months kaga syempre hindi ganin asangkuan lang. Let's say another na naman nga bugal hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iya siniman ing place of origin which naman dali sa pungsod. Kaya muna, we all know nga dali sa aton na kadamo sang mga Pinoy o kon I mean is sa bilog nga kalibutan kadamo sa mga Filipinos no nga ara sa naglain-lain man nga mga pungsod nga kun sa din gani hindi lang nga naga trabaho no para nga maka-income kag para nga makahatag sa ila sini nga pamilya diri sa Pilipinas kun ang iban niya may pa-extra pagida no magluwas sa naka-income at may ara pagidya extra kahit as mentioned, ang Philippines, kag ang mga Filipinos, isa man sa mga dedicated nga mga workers pag-abot na sa ibang nga pungsod. No? Kag tama, hindi ganyan matupungan ang dedikasyon sa mga Pinoy kung nagatrabaho. No? Ilabi na kag, let's say nga, ang trabaho is gustong-gusto. So, ang pagiging passionate, hindi ganyan siya madula. Rason nga may pila ka mga Filipinos o kung mga overseas Filipino workers, ang hindi lang nagadako ilang sweldo kundi may ara pagid mga pasidungog nga nagakabaton no? So isa sa mga guest naton mga ka K5 sa subong aga isa siya ka Filipino nurse nga naka-base sa Dubai no so we all know naman pag nurse hindi madasig ang trabaho sang isa ka nurse hindi mahapos hindi madali may pilaman ka mga sacrifices ilabi na kun ara sila gid sa ospital na mga ka K5 ma-observe taman ina ang mga nurses. Even ganit rin sa aton sa pungsod Pilipinas, no, ang mga nurse kung kaisa, let's say, kung magkwangin, magkinahanglangin sang dako, ang iban wala gakatulog. No? Tulog manok. Ilabi na kung ang isa ka-hospital kulang sa mga tinawo, mga ka-K5. No? So, amin na may mga nurse gid nga nagkakapilitan nga, imbis nga ang ilalang nga duty hours, 8 hours lang, o kung pila lang dakauras, ang iba nag-extend sa ngalan sang servisyo publiko, kaga syempre sa ngalan sang pagtatap sa mga pasyente. No? So, siguro isa ini sa mga factor. Kung nga man nga aton nga bisita sa Subong, mga ka-K5, no? Nakasulod sa top tanda finalist sang dakilang manggagawa, no? O kung dakilang Pinoy na manggagawa sa iban nga mga kapungsuran, no? For sure may ara ina sang mechanics ang ini nga pagapaindis in this man kagamana, no? Sa subong ginalagat-lagat nato ng aton sining connection sa iya kay mga ka-K5 direkta naton siya nga ma-interview sa Dubai, no? So makigangot kita via Zoom, no? Aton ini siya nga pagkuwaan sang pilaman ka mga importante nga detalye kaya syempre nga mapakigbahin niya sa aton kag sa mga aspiring nga mga nurses nga gusto man nga makakuha sa nagkalain-lain nga mga pasidungog hindi lamang niya sa luwasang pungsod kundi maski diri sa aton sa pungsod Pilipinas nga makakuha sa pasidungog kag kun ano nga mga techniques ang gina-apply dito o kung gina-practice sa Dubai nga mahimo man naton nga makuhaan sang idea kag mailog-ilog diri sa aton nga pungsod agod nga mas mapanami pagid ang healthcare sector diri sa aton nga pungsod. Kaya ang healthcare services diri sa aton sa Pilipinas mga ka-K5 masubo, no? Pero matuod gid kung lang taon ta nabihangan kita sa iban nga pungsod kaangay kalain, no? Kalain-lain sang aton diri nga health services mga ka-K5 hindi gid manami sama na nga kuntani makakuha kita sang mga ideas, no? Para nga mas mapa-improve ta pagida diri sa Pilipinas. Kag syempre amo na gani diri sa aton mga ka-K5 na ang health services hindi manami kay tungod may mga circumstances, may mga at time ngayon ang hambal tabla need na gid sang pasyente nga matatap siya. Pero daw kaangay wala siya ginasapak, no? So makaluoy tani hindi ina na matabo kag ang ini nga pagapakigbahin sang pila diri ka mga importante nga experiences man kag practices sang aton subong nga dinapit nga bisita kun tani mangin inspirasyon para sa aton diri nga mga nurses, mga doctors, mga pila pa kang mga healthcare professionals, no? Agud nga mahatagid ang manami man nga serbisyo para sa aton sining nga isig katawo nga nagakinahanglan sang pagtatap para sa ikaayong lawas mga ka-K5, no? So sa dili lamang madugay kay tungod ginalagat-lagat ang aton nga connection ng ka-K5 makakuha na kita, no? So aton nga paghulat-hulaton manami ini mga ka-K5 kay sa patag ini sang healthcare, no? O kung pagtatap na mga health providers naton dira, no? Although nga hindi ka man nurse, ambal ta caregiver ka, no? Or volunteer, as long as nga nagatatap ikaw ti saludo gid kami sa inyo, no? Amo ina kagamo na kung ginagakinahanglan gid ang aton nga mga kauturan man sang pagtatap kun tani hindi pag pabungol-bungulan ilabi na kung ara na sa emergency kay may pila pa ya ka K5 based man sa aton nga observation sa ayno makarelate kamo may pila ka mga hospitals inang hambal tabla nga ara na gani ginsulod sa emergency ang pasyente pero daw wala naga kahatagan sang igtalupangod. No, daw inang mahambal ka na lang bala na tani na patay na lang ni pasyente kung amo na man lang na ngayon din nyo man lang di pagtatapon. No, tani dito pa lang sa kalye o kung sa karsada nga ginabiyahi na siya di padulong na patay na lang para hindi na lang siya magaling mag-antos di. No, antos na man lang siya gali pag-abot niya sa maning hospital sa muna tani nga mahatagan sang igtalupangod man, mga management, tatungdan, ano, hindi na pag-imuon sang subong sina. Kaya ang ikaayong lawas deserve inisang tagsa-tagsa, no? Kagaman na ang proper nga pagtatap, they deserve good ina, mga K5, regardless man may kwarta o kung wala, no? Ay, labi pa kung public hospital, sang iba nira, ginatulok nilang mga pasyente nga kon maayo ang bayo abaw nami nami man ila pag entertain pero kon inang durabanit ang pag pamiste pabungol-bungulan, no? May naigo, ang maigo ti ikaw gid ina, no? So ari na mga ka-K5 ang aton dinapit nga bisita aton diri hibaloon ang iyang mga experiences mga practices kag kon nga man nga nalakip ini siya sa top 10 finalist sang dakilang manggagawa ka-K5 man sige balik ko sa imo ang aton siniman nga pagpakilala sa aton dinapit nga bisita.
0: Okay, no, mga ka-K5, kaupod ta karon si Ma'am Tess Rufo, no? Nga yara karon nagatrabaho bilang isa ka nurse sa may United Arab Emirates. So, aton siya nga kilalahon kag welcome, Ma'am. Good morning dira sa imo kalas 4 sa aga dira sa Dubai. Madamo gid nga salamat sa imo paghatag sang oras diri sa K5 News FM Rojas, Ma'am.
1: Kaka-fibon sa teton ka. Siguro, Mark, one good problem sa atin nga connection. Ano? Nagat-lagat na taan mo ako. Again, hon, galito ka kay 5 Mile, no? So, balatan mag sa UAE. Daw, kanami, dito yung sang ila kaagahon. Siguro, mainit-init to yung ila kaagahon ka kay 5 Miles. Kaya dali sa atin, subong yung malamig, no? So, ari na? Kay 5 Mile, ha?
0: Yes, so saliwat, ma'am. Good morning. Kaupod ni mo si ka kay 5 Mile, kaga kay 5 Road ni ma'am.
2: Good morning, ma'am. Good morning sa inyo man taga pa naman tindira sa K5 sa Bilogar Rojas City kung sa bugos ng province of Capiz. Mayong aga.
1: Mayong aga, Ma'am Tess.
0: Ma'am, una sa tanan, congratulations, Gid, kay nakalakip ikaw nga sa top 10, no, finalist sa Dakilang Manggagawang Pilipino sa UAE. Una, una ma'am, na no, may mong mapakilala yung mga sining pangalan man, kag kung taga diin, ikaw diri sa Capiz, ma'am.
2: Ako si Marites Rufo, taga Municipality of Pontevedra. Ako dira sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz.
1: Okay, kaguyuman gali siya ka.
2: Okay, kaguyuman.
0: Ma'am, ano ka nakadugay? Kag saan o ikaw dira nagkadugid sa Dubai, ma'am?
2: Ma'am, 17 years na ako din nga nagatrabaho sa Dubai as a nurse. Wow. Sa same hospital, sa government hospital sa UAE.
1: Okay.
0: Una kita, ma'am, no? Ano ang diri kita no, sa pagkalakip sa imo bilang top 10? Ano ang una nga nagsulod sini sa imo nga pansar nga nalakip ikaw bilang top 10 finalist, ma'am, diri sa Dakilang Manggagawang Pilipino sa UAE 2026, ma'am?
2: Ini ma'am, ang programa sang Dakilang Manggagawang Pilipino sa UAE 2026, ginanominar ina siya sang mga OFW diri nga nagapasakop sa sininga programa. Any OFW pwede inominar sang tanan nga Filipino diri sa UAE. So ako ang isa nga nanominar. Nasakpan ini sang sobra 200 plus ka mga ginominar sa una nga pagkuha ang mga nominado, gin turn down nila, gin screening nila after sang 200 plus, 20 kami nga napili. Out of 200 plus. So ang 20 amuna siya ang ginsalang sa deliberation panel of judges sang August 23. Kag after sang deliberation, nag-turn down na lang sa 10, sa top 10. Kag ako ang napilian niya number 1.
1: Wow!
2: Yeah.
0: Kag, antes ni ma'am, no, liwat na to, danay nga, mga ano ma'am, mga pila, ikaw lang gid isa nga taga-Capiz ang nalakip man bilang top 10 finalist, ma'am. O kung may mga kaupdanan, kapasad to nga, abi sa top 20 do kasubong sina ma'am.
2: Kadamo sang taga Capiz actually nga nag nanominar man sa top 20 may mga nakilala ako dito kaupod ko sa deliberation nga mga taga Capiz. Pero sa top 10 ang pagkabalo ko duha may ara nga isa ka taga Capiz man.
0: So ano ni siya ma'am, yearly gid ni siya nga amuning ginahimo dira sa inyo kag paano ang pag-represent per hospital gid ma'am?
2: Yearly ni siya, season 6 na sumong sang program sang Pinas group of companies ang nag-organize sini ng program. So pang season 6 na siya sumong. Actually ang hindi na siya para sa nurse ma'am, para sa tanan niya OFW. Kag ako lang ang nurse nga nakasulod isa.
1: Wow. So, bali may mga kaupdanan ka, Ma'am Tess, nga, let's say, mga DH, mga factory workers, mga subong sina.
2: Ang sa top 10, ang nakasulod may ara kita isa ka kasambahay na Pilipino. Ako lang isa ka nurse. More on teachers. May teachers, may artist, may comedian. May isa ka music ano siya, music teacher, may manager, may tax, ano siya. Basta ako lang isa ka nurse, kaya nakasunod sa amon niya top 10.
1: Mm. Pero sa tong out of 200 abi ma'am test, may mga nurses man to, no? Nga kaupdanat ikaw.
2: May madamo man, may okay. Mga nurses man. Mm.
1: Kag ikaw mm-hmm. ang finalist. So, bali sa kanya, sa subong nga finalist, ikaw ay isa ka nurse, isa ka DH, tapos siya ang mga teachers da ang iban, tama?
2: Oo, kalaban ng teachers sir, okay, nakasulod sa top 10 sa finalist.
1: Okay.
0: Mm. So ining pagkapapili sa imo ma'am ginalaong man mo ning mapili kaget or ikaw ang isa sa mga ila sining ikwan i-nominate dabi ma'am.
2: Wala ko gani ginalaong man kay nakibot na lang ko nga gintawagan ako sang organizer nga isa ako sa nominado. Mm-mm. So ginpangayuan ako sa details. Kadamo sang nagapasalamat kita ko sa mga nagnominado sa ako nya mga akon man mga staff, mm-mm. ang akon nga mga family man diri kag ang mga friends diri sa Dubai. Mm-mm. Sila ang nagnominate sa akon.
0: Kag antes ini ma'am, no, balikan ta ang imo sininga nangin journey, no, kung paano nagsugod ang imo dira nga trabaho bilang isa ka nurse dira ya sa UAE ma'am.
2: Ang pag-abot ko diri sa Dubai, ang akon nga hospital nga ginatrabahuan, isa siya ka government hospital, na-assign ako sa pediatric okay. unit. Mm-hmm. Sa nga hospital. So ang hindi ko ma-imagine nga na naabutan ko ini nga achievements dira nga hospital. Kay ang pagkabalo ko masunod lang ako sa hospital as isa ka nurse pero nag ang gadagatag sa ako sa isa ka way nga ma, another purpose nga i-assign ako sa isa ka foundation, sa isa ka shelter nga kun diin ara ang mga abandoned children kay mm-hmm. Pag-abot ko dira sa sinanga hospital, though ako ang nag-start sinanga nga foundation. Kaya sa history sa Dubai, amo pa lang ato nag-start nga may na-receive kami nga mga less, mga vulnerable children, nga mga gin-abandon sang parents, hindi makasarang sang pagbayad sa ilang bill sa NICU, kaya kung kisa mga premature nga babies. Kaya ang ako nga hospital, ano siya, maternity, pediatric maternity. So sa dunga mga time pag-abot na ako 17 years ago, though naging history nga first time sa ilang may mga amusin nga cases.
1: Wow, so
2: from kalabanan sad to say mga Filipino man.
1: Uh-huh.
2: Nga mga nagapanganak dira, nga mga premature ang babies nila. So may tendency nga mabilin ang baby sa hospital nga ibutang sa NICU. Mm-hmm. So siguro nagatako ang ilang mga bin. Hindi ko man sila ma-judge kung ano ang mga reason nila nga hindi na nila makuha ang baby, nag-absconded ang mga parents, ang mga mother. So hindi na mabalikan. Kag nag-start kami nagabaton sa amon area nga may mga amusina. Asta nga nagdamo ang cases, nagdamo ang census, asa sangulihin ginubra na ina ang hospital nga larger area sa mga amusin ang mga cases sang Dubai. Mm-hmm. Nakabato na kami sa mga police case nga mga halinsagwa nga mga na ginhaboy nga mga bata. Mga. So kinanglan sang government nga i-manage ina. Kag kami ang naging larger unit para sa amusin ang mga cases. Kay government kami.
0: Mm-hmm.
2: Hospital.
0: Mm-hmm.
2: So ginbutang nila ako as unit in charge sa sinanga unit hasta gin-transfer kami sa isa ka facility guwa sa hospital ko kag nag-manage na ako sa mga nurses nga na-assign sa sinanga facility hasta subong ako ang unit in charge.
0: Wow.
2: So nagtrabaho ako collaboration sa Community Development Authority kung sa aton bala sir ang under ako sa DOH kung sa aton sa Pilipinas. Do amo sinaman ang program, ang ahensya dire. Kag nagakolaborate ako sa trabaho katulad sa DSWD diras.
1: Okay.
2: Sa
1: Ano ni siya ma'am nga shelter? Is ano ining organization or shelter ang specific name niya gid bala ma'am kung sa din ikaw ang unit in charge?
2: Family Village ang tawag dere.
1: Family Village
2: Foundation.
1: Sige. Thank you, good ma'am, no? 35 miles?
0: Oo. Yes, sa dugang sini, ma'am, no? Mabalik danay kita. Maghaboy lang danay kami sa pila ka mga commercials. Kag padayon ta ang imo sini nga istorya dere, ma'am.
3: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumanguti. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mamakal, sumanguti. D3 Bio.
6: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica 4Biotics. 4Biotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: 4Biotics.
6: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
7: 4Biotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: DDX 500!
9: Ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! DDX 500!
8: DDX 500!
10: Catalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTS. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mat.
8: DTX 500, Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
3: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
3: Excel Food Supplement for Men.
20: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, ma ayaw kitang
3: DTX
21: 500.
3: DTX 500! Mabakal sa mga butika. DTX 500!
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
6: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
8: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
9: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
8: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Welcome mga ka-K5 sa pagpanumbalik sa K5 Sunday Balita. Kakalingawan kaupod sa gihapon ang inyong mga ka-K5.
13: Ka-K5, Rodney Daban Dalano.
12: Ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. So sa liwat mga ka-K5, maging kaupod naton, si Ma Marites Rufo, isa ka nurse dito ya sa UAE. No, sa liwat ma'am, good morning kag liwat sa pagpanumbalik sang K5 Sunday Balita kag kalingawan. So luyag namon ma'am hibaluan kun abi pagka kun sino magadaog sa top 10. Ano ang nagahulat sini para sa mangin winner ma'am?
14: Ang maging winner sa Dakilang Manggagawang Pilipino 2026, may ara siya nga cash prize, may ara man siya kay daw sobra 25 sponsors ang nagahulat nga magahatag sa mga prize sa sining nga award. So may ara man siya nga cash prize, pero ang cash prize para sa akon makadto sa akon advocacy dira sa Capiz. Kaya may ara ako advocacy dira nga ginabuligan elementary school nga kung sa din ako nag-graduate sa Feliciano Consing elementary school.
13: Wow, so mga taga Feliciano, oh, inyong akwan na inyong senior si Mama Marites. Wow, kanami, no?
14: Nag-start na kami dira sang nag-share ako sang fan para sa ilang feeding program.
13: Okay.
14: So kabay pa nga mandaog ako diri para nga madugangan pagid kang masupport sila para ina sa ilang akong advocacy kag sa aton man nga sa amon man nga parish.
13: Okay.
14: Main parish ang Esperanza.
13: Kanami si so, advocacy ma'am.
14: Sang cash.
13: Nami mo advocacy ma'am no kaya pa feeding program gali naghatag ikaw sang fund bao malipay gid ang imo sini ma'am nga mga junior no mga bata didto kay tungod nga ati padayon ila nga feeding program
14: ako mga manghuntira sa ako nga ka barangay.
13: Oo, nan sakto gid.
12: Pero sa pihak sini Dabi, may mga time gid man or may mga tion nga luyag na ninyo or may mga challenges nga nag-abot sa inyo apisar nga sa kadugayon na nimo nga nag-aobra sa ospital, may mga time nga or may mga challenges nga nag-abot sa imo kag masiling nimo nga luyag dagid nimo yang magpauli diri sa Capiz, ma'am.
14: Siyempre ang akon nga pinaka home ang Esperanza ang barangay Binuntukan among gid ang syempre dira gid ang akon nga roots kag dira gid ako gusto nga magstay so galing kay ang trabaho nakon sa 17 years diri sa Dubai naging nagamnan ko naman ang life diri sa Dubai so every year ga pauli ako dira sa Binuntukan sa akon nga nanay. Every year ginasigurado kung ganyan makapauli dira kag dira man ako mag-retire bisan kay na-awardan ako diri sang golden visa.
12: Wow.
14: Sa UAE. Yeah. So ang mga family nakon pwede ko sila diri madala anytime.
13: Correct. Kay may golden visa.
14: Anytime mo na sang limit.
13: Oo. Kanami, kay may golden visa ka, ma'am, no? Bali, guwa sulod ka galiya, eh. So, sa, ayos ba, no? Sana all, kaki 5 miles, may golden visa. No need na magwangid, mag-clearing-clearing pa, no? O, hindi ka hindi ka dagali yan.
14: Oo.
13: Hindi ka dagali yan, mahimo nga alien, ma'am, kung pananglitan, no? Kaya ang ibanda, nagkakahimo nga alien, eh. Pag ma-expired na ilang nga visa, te alien na sila.
14: Oo. Pwede, minsan din, hasta magtigulang, pwede na ako dari ka stay, pwede ko mandala akong family.
13: Oo, na.
14: Amoy na isa ka-advantage sang golden visa nga gin-award sa akon. Kung tungod man sila sa akong work na baton ko ina nga privilege. Pasalamat kita ko sa government.
12: Kag mayara man ma'am, nga mga nurses, nga mga luyagid magtrabaho abroad, no? Ano ang mga luyag ninyo nga ipalabuot sa ila? Ilabi na hindi madali ang mapalayo sa pamilya kag madamo sa mga palamangkutanon para sa ila. Ano ang imo sini nga mapasiguro kag luyagid mapanumdom sa mga inspiring nga mga nurses nga luyag magtrabaho abroad, ma'am?
14: Sa ako ng mga co-nurse no nga naghanduman nga mag-ubra abroad. Aton lang gid panumdumon perme ang aton passion nga kung paano kita naton gina-touch ang lives ng mga sang aton nga mga pasyente kag kung ano ang aton nga purpose bilang isa ka nurse hindi likaw sa aton ni hibalungan dira sa Pilipinas hindi sa tuod-tuod lang hindi gin sang makompensate sang maayo ang aton mga nurses so hindi naton sila mabasol nga kinanglan nila magguwa sa country para nga magtrabaho instead nga dira sa Pilipinas. So, mas maayo nga panumdumon ang kung ano gid ang aton nga passion sa pagbulig sa tawo para naton makastay kung sa diin kita nga kung sa diin man kita nga area aton lang gid perme nga panumdumon kung ano ang aton nga basic nga commitment bilang isa ka nurse sa aton nga mga pasyente. Para nga magadugay kita sa kung diin man kita nga hospital sa Pilipinas man or sa iba nga country. So amo lang gid man sa akon nga halin sa pag-graduate na ako sa isa ka hospital, kundi man ako nag-servisyo, ginaubra ko lang ang akon nga best nga mahatag ko ang akon nga maayo nga service sa akon nga pasyente.
12: Kag para naman ma'am sa imo sini nga pamilya, mga friends nimo kag mga nagasuporta, subong man mga kaangay man nga Pilipino nga nagapatigid sa imo, no, kun nga man ikaw nga gin napilian dira ya para sa pagpinili ay dira sa mga Pilipino, ano ang imo sini nga luyag nga mensahe sa ila, ma'am?
14: Ma'am, una-una gusto ko gid magpasalamat sa tanan nga nagnominar sa akon, ang akon nga mga Filipino staff, ang akon nga mga friends diri sa Dubai, ang akon man diri nga mga family nga ari diri. Una-una sila gid akon nga napasalamatan kay kung wala sa ila nga ginominate ako, wala gid ako nakaabot sa amo sini nga programa. Ang akon nga mga family dira sa Barangay Binuntukan, sa akon nga nanay kay sa akon mga uto dira, family Rufo, sa mga family Dimo nga grabe ang suporta sa akon, ang barangay council kag ang Feliciano Consing administration sa elementary school, kag especially gid sa amon nga mayor sang Pontevedra kay Mayor Henry Tumlos nga nagpakita gid sa iya nga grabe nga suporta sa akon, kag sobra gid nakon appreciate ang tanan nga mga municipality of Pontevedra. Nakita ko gid ang ilang support sa akon kag sa bilog man nga province of Capiz. Kay gusto ko gid nga maibalik ini nga title sa Capiz, nga gusto ko gid nga suportahan ako kay gusto ko gid ihatag ang bugal sa Capiz nga kita gid ang makakuha sini nga titulo.
12: Sang last year to ma'am, sino ang nagdaog sa amo sini ma'am?
14: Ang grand winner sang 2025 taga Capiz man.
12: Wow.
14: Si Mark Hori, ako man good friend.
12: Mm.
13: Pero ikapila mo din ka best nga mag-join, ma'am. First time mo nga mag-join.
14: First time ko.
13: Ayan.
14: First time ko.
13: Mm-hmm.
14: Pero so, sang 2021 isa ako ka grand winner sang Angel Award.
13: Wow.
14: Ang Angel Award naman siya for nurses lang siya, nominated ako more than 2000 nurses sa bilog nga UAE. So ginsuportahan man ako sang Capiz, sa sobra ko gid ato nga ginpasalamatan sa ilang tungod sa ilang grabe man ang support nila. Mm-hmm. Ako ang naging grand winner sa bilog ng nurses sa UAE.
13: Yan. And we hope, ma'am, no, kami diri sa K5 nagalauman. Kag syempre kami nga mga taga-Capiz, no, we hope nga ikaw ang makakuha sang sining pasidungog, no, kag ikaw ang mangin grand champion sa sining dakilang manggagawang Pilipino adira sa maya UAE.
12: Mm-hmm.
14: Salamat din sa inyo nga support sa akon.
12: Mm-hmm.
14: Salamat din.
12: Yes. Lastly, siguro ma'am, may ara ka sang luyag nga tamyawon, may pasalamatan ikaw sa imo nga ano sina nga sa pagpapili sa imo bilang isa ka finalist, no, sang dakilang manggagawang Pilipino, ma'am.
14: Ang iya ginapasalamatan ko gid ang tanan, una-una ang ako nya family dira sa Barangay Binuntukan, ang akon nga mga classmates nga grabe ang suporta, ang mga co-nurses ko sa Philamore Christian College nga mga alumna nga grabe man ang suporta, kag ang kay Mayor Henry Tumlos sa Municipality of Pontevedra, kag ang tanan nga mga taga-Capiz, kag ang ko sa diin pa nga kay nationwide ini ang voting. So, balaan ko nga tanan nga mga Filipino nga nakakita sini sang programa, nag-vote sa akon. Kaya so far, number one na ako sa voting, hindi ko makapati. Madamo nag-suporta sa akon. Madamo ganyan salamat.
13: Ayun.
12: Okay. So, sa liwat, ma'am, Marites, congratulations, no, sa pagkalakip bilang top 10 finalist sang dakilang panggagawang Pilipino dira ya sa UAE, no, subong tuig. Kag madamog jud nga salamat, Ma'am Marites, sa imong nga ginhatag nga oras diri sa K5 News FM Rojas, kag sa liwat, no, kabay nga mapauli mo kag makuha

0: Ka-K5, kami ang inyong mga naging ka-K5.
1: Ka-K5, Rodney Daban Delano.
0: Kaga-K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapisa. K-5 News FM.
2: K-K-5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX 500. Ito masyon sa barangay
8: po. Ano kinabatsag mo sa
7: ko? Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
8: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
12: Babakan sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabahal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
2: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
12: Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
22: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care girl. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pambasko ng kapsula. Para sa mga mata, eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
25: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
26: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
27: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
28: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
26: Hmm. Hindi lang ganit carots.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
26: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
25: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
25: Siling nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
26: Basta.
25: Ano yung
24: Maedukar ka pa.
25: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Mga ka-DTX, mga ka-ISIL, kamusta na kamo? Ang sekreto agod nga maghubin ka is to sleep early and then you eat the right food, proper nutrition, mag-exercise, hindi magpa-stress, inom sang damo nga tubig, kag DTX 500. Hopefully, nahimo nyo na ini so that hindi ka dali magtigulang, you'll feel young, stay young, and younger looking sang sa imo nga mga kaedad. Ako si Jean Paul Hinoroso, storyahan ta karon ano blaga katabo sa metabolismo. Kaupod ta sina nga diskusyon ang amon CEO si Dr. Ramil Oy, Sir Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
30: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Istoryahan ta karon ano bala ang kakatabo sa lawas sa tion nga magkaon kita. May duha ka klase nga metabolism, no? Atoli ang metabolism, isa ini ka terminolohiya nga ginagamit agod ilaragway ang tanan nga mga chemical reaction nga imbolbado sa pagmintinar sang mga cells kag sang bilog nga lawas as a living organism, no? Ang mga interplay sang hormones, enzymes, mga macronutrients, micronutrients, it all involves in metabolism, no? So duha ka klase ang metabolism, catabolism kag anabolism. Usually when you say anabolism, it connotes building, growing, no? That's why may mga tawag kita nga anabolic steroids, no? Gapadako. Now, ang catabolism amo ini ang pag-breakdown man sa mga molecules so that malagamit naton sa aton lawas. Perfect example sini is kung nagadieta ka, pagdieta mo, ang imong lawas kulang sa pagkaon, masulod ang catabolic process. Ang imong stored fats i-breakdown niya na balik into usable energy.
30: Ang pinakanami mo.
29: Oo.
30: Ang catabolism.
29: Ang catabolism ganiwang ka na eh, gagamay ka.
30: Mm-hmm.
29: So amo nang nami.
30: Pero ang sikreto pagutom.
29: Husto. No, hindi pa nang perti pagkaon mo, gapanami isi mo. Nami lang sa bata, damdaman yung mga kabataan, kung baby pa.
30: Siyempre growing sila, gapatubo sila.
29: Yoy, ka-cute-cute, kanami ka healthy, katambok. Pag dako sa bata nga, huwag maging pajita.
30: Pero konti ko lang ang tambok, di na cute-cute mo. Ang bata nga tambok, cute-cute, pero pag tigo lang na, may edad na.
29: Oo. So, ara, metabolism. Sa unang perception ko, ang breakfast, important meal. Daw mo natin ako na balan. Pag kilala ko kay Dr. Mel, sa lagali. Dara, galing ka sugod, gagadako kaya. Ngayon, pinsara, wala ka mamigin ubras ang gabi. Nagtulog ka man lang.
30: Correct.
29: And then, pagkaaga, di mo balbal kaon.
30: Kaya na, napiaran ko, Sir JP, nga kung magkaon ko aga o tuhapon, gatambo ko. Hindi na ako na-cute, kaya tigulang na ako mo. May subata pa.
29: So, ang nami, lunch ka tudo. Was-was ka da. Bagusto ka da lunch. Pagkahapon, before mag...
30: 3 hours before ka mag-sleep.
29: Mga 5, ano ma?
30: Dapat
29: six,
30: imtis tama ka na.
29: 6 or 7, taon ka. And then 9, tulog ka na. No? Pag-aga, hindi ka mamahaw. May butong ka lang da, B. No? Good
0: wow, fats.
29: May nuts ka lang da. No, as your emergency, pero nami, gin sa tanan, ga DTX 500 ka. And of course, salot ko lang, D3 Bio, a source of good fat. Sige, so bangod sining metabolismo, kinanglanon mo lang, not only carbohydrates, no? Which is the source of energy. Tandaan nato, may ara kita other sources. Kagsunod din dok sa science of metabolism, ginatawag nila ining bioenergetics, no? Mas tuman kadako sang energy nga ma-harvest mo from good fats kumpara sa glucose, no?
0: Correct.
29: 2 times, no? Butang tabi ang imo nga carbohydrates bi is 5 grams. Ang 5 grams mo ya nga butong kumpara sa 5 grams nga kamote, mas dako by weight ang imo nga makuha, no? Nga energy from good fats. Tiara na ginasupply sa aton nga mga produkto.
30: Ang theory sa metabolism, importante dri. Ara ginatanan sa aton lawas ang metabolismo. Tanan nga ging kaon mo kuana tunaw na. Ang mapait lang nga ano epekto sining mga metabolism nga gakatabo sa lawas is ang gitawag latak.
29: Justo.
0: Oh.
29: Whenever you use
30: the more ka ginakaon, the more damo free radicals.
29: Justo. Amo na dok ilabi pa kang imo ginakaon is ining grabe maglatak like added sugar, no? Damo siya kun si dok pa ining carbon deposits, no? May mga byproducts, no? Ang mga remnants o ang resulta
30: ang sa isa lang sa bagay nga kaunon mo damo nga jutay ang latak. It's fruits and vegetables.
29: Oh. Husto.
30: Kaya nga man, mas damo sila antioxidants. So kaya nila nang in-neutralize ang free radicals.
29: Susuli sa imo nga metabolismo. Ano, ang
30: subong ang ano gakatabo sa kabuhi sa tao. Jutay nila na wala nang ginasapak ang prutas, tlagsa lang gulay. Kung way back sa research sa mga Chinese scientists, American scientists, gusto ka nga hindi magbalatian, malawig imo kabuhi. At least ha, 20 ka klase nga gulay kaunon mo, 15 ka klase nga prutas kaunon mo.
29: Because
30: the reason why is the antioxidant.
29: Oo.
30: Ang antioxidant ang ara da sa likod sina.
29: Hindi ma-supply sa isa lang ka prutas.
30: Correct.
29: That's why.
30: Pero kung nag-supplemento ka DTX 500, grabe nga kwan. Daang kay Balencer boy daw nakakaon ka man 20 ka klase nga gulay. Mm-hmm. Nakakaon ka man sa ano, sa 15 ka prutas. Talking kung ang paghambala nato is antioxidant.
26: Di masiling sila tinga ang damo niya prutas kay tubo lang maging kuha nyo. Yes, tubo lang. Pero ining mapait nga bayan sang tubo, kadamo klaseng antioxidant ang arada. Mm-hmm. May flavonoids, may polycosanol.
30: May polyphenols.
26: May polyphenols.
0: Mm-hmm. Ibalin sa prutas.
26: Mm-hmm. So kadamo. So there you have it. DTX 500, hindi pagkalipatan. Sa nutrition subong, dalagid ang antioxidants. No?
30: Amo nang arada ang healing power of supplement tungod kay hindi tanan mo na makuha. Mm-hmm. So, importante gid yan nga mainom giga DTX 500, inom ka Mighty C or Pure C para nga ano, mag-supplemento sa mga kulang mo.
26: Mm-hmm. Kag ini, ang resulta sini, hindi kadali magtigulang. No? Perfect ang imong metabolism.
30: Mm, layo ka sa cancer, hindi dali ka mabulag, hindi dali ka ma-diabetes, hindi dali mag-uba imo liver, imo kidney, kay bastante antioxidant imo lawas.
26: Ang imo nga mga cartilage nami ang function, correct. Hindi magsakit tuhod mo, hindi
30: tingala ka sa isinta ka na, way pa man arthritis.
26: Oh,
30: pero iba niya, 20 pa lang, 30 pa lang, may arthritis na. The reason why is, kulang gid antioxidant ang lawas.
26: Aha,
30: hindi pala kaon prutas, hindi pala kaon gulay. Why gainom DTX 500? Sano sa mainom DTX 500 kung ara ng balatian? Before pa matabo. Before pa matabo nga magbalatian ka, dapat ya naka DTX 500 ka nakag naka Mighty C.
0: Correct. Ang kakulang sang vitamins sa minerals sa kabangdanan sa balatian. Ti kung naka DTX ka, naka Mighty C ka, kumpleto na. Halos makuha mo na ang tanan nga bitamina kag mineral nga para gid sa imong lawas.
26: And kadamo sa benepisyo nga makuha nimo. So don't forget ha, you incorporate DTX 500 and Mighty C in your daily diet.
1: DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
26: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
26: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
26: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
26: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
26: Now, ang bahos ang ilok, ti permi na ito na ginasulit-sulit, manghabon ka anay, isang habon nga antibacterial, because bacterial lang man sa ilok.
0: Maligo
26: ka na. Duway magkukabati nga may virus, na dakis maling virus, yaga, rikta man sulod sa lawas mo, hindi na siya sasagwa. So, bacteria ang gapaborito, yagit istaran, ining nagabasa-basa bla. That's why ang tiil ni mo, medyo nabuot sa sapatos, medyo moist, namian na siya. Ang ilok na pwerteng balhas, namian na siya. That's why nga agabaho kung gabalhas ka. Now, anong nami? Stop mo anay ang bacteria, habunan mo na sang Santon Plus Herbal Soap. Kag ano ang ipadason mo, Sir Boy?
4: And of course, naputangan mo sang Clinica DU Fresh Deodorant. Ini siya maatag pag mo extra protection. Hoy labot gid protektahan ka na sang Santon Plus Herbal Soap. Ang Clinica DU Fresh may VCO magid, may extra protection ka kag iniga paputi man kiga increase ang imo glutathione level sang imo skin kung may VCO no and may vitamin E ka pa. Kag ang pinakaportante sa tanan, ginatap na ang mga bakterya nga gapabaho sang imo ilok. So mag-Clinica DU Fresh, 48 hours of freshness na yun. Maputi pa ang ilok.
26: Mm-hmm. Isa sang natistingan ko bla nami, mandok nga mixture, mga pika DTX 500, kag amo pag inom mo extend, amon blang imo serbit ubig ko kampyon blang.
0: Padasunan mo sa Islin.
30: Amon ang ginahin mo ni General Bao. One hour before activity ni General Bao. Tomorrow na siya. Kuhan DTX coffee mix. Tapos butangan niya sa ano, sa extend. Bubura niya yung kape.
26: So,
30: amon niya sir, buhindi mo na.
26: Ano yan? DTX na Premium yan?
30: DTX Premium, bubura na mo D3 Bio.
4: Okay, ay, bulletproof coffee, no? Ang muna yung tawag. Pero ang DTX Premium mismo is a very healthy kind of coffee. Kaya may ergotayonin from gano mushroom, no? Ining ergotayonin, ginaugasan ang glutathione mo, pati mga vitamin E mo na ginapangugasan. Those innate antioxidants sa loob sang lawas mo, ginapadugay ni DTX Premium, no? Sa imo lawas. Manamit na, social ka pa, kumakastivya ka pa.
0: Ang stevia. Ang yung patamis bala.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Kisa, kung ang aton ang thyroid gland, no, located na ang pituitary gland tagli, in pigaw na, kay damo oxidative stress, kay wala ka nag-DTX 500, most likely, ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Mm. Kung tamaan ka sa hyperthyroidism, pwerte ang imo metabolism.
30: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ano?
6: The controller?
30: The control kung
6: gusulin na do, sang
30: ubuson ba niya sunog ang imo nga no, gikaon, or amulan na akong sunogon. Or hindi na lang ikaw mag-ubra.
6: Hindi na lang mag-ubra.
30: Hindi ako magsunog.
4: Hindi siya magsunog. So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, huwag kabalug ka kaon, kamandamo, gatambok ka lang po, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tantanan apektado. Digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sang hormones, because pigaw ang imo metabolism, then basically, it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga,
30: amo na bantayan la sir boy. Damos lakaon. Jutay lakaon, gitambok sila. Gapanugnawan sila.
4: Correct. Gambay gaji, tama ko dok.
30: Tapos constipated sila.
4: Constipated, nangaway ko ganiwang man. Nangaway ko ganiwang, tambok man ko.
30: Hinay gali ay lang metabolism.
4: Hinay ang metabolism. Ang
30: pinipahinay magano, sunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani sir boy.
4: Correct. Kung hinay magsunog dok, meaning to say damo sobra gali
30: buti. Pwede masulod na lang sa saubin.
0: Initon.
4: Kung pwede man ano,
30: din tribayo lang ang katapat sinaya. Kisa sir boy kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka, ma-exercise. Amo na isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab nga tubig in the morning.
4: Increase pagit ang core temperature, no?
30: Pero kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inom gid D3bio sir.
4: D3bio, okay. Cuz D3bio affects hypothyroidism in a positive way sa kadamo-damo nga paagi, no, nga maayo nga paagi.
0: Gatambok sila sir boy yung mga hypothyroidism. Gatambok sila bisan dutay lang ginakaon nila. Amo na nila ang D3bio. Na, para mandasig ang metabolism.
30: Correct. Tani ginhimo na lang sa Ginoo sa aton lawas no nga pindoton la sir boy.
6: May mga switches, no?
30: Switches. Subong kay damo kaon. Ihay mo balbal ang kuan,
4: balbal metabolism,
30: ang thyroid hormones balbal para dasig matuna, para hindi ka bla magano, hindi ka magtambok.
6: Magtambok.
30: Ti pagsiling siya nga, ti subong daw.
6: Bigado.
30: Bigado subong jo tay lang ka.
6: Eco mode.
30: Daw para sa salakyan la.
0: Oh, may switch.
6: Oh, may eco mode.
4: Sports mode na kay damo ka on, tapos eco mode.
7: TTX 500.
8: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
9: Isang kadlo ka pila ka maginan?
8: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
9: Subong kamusta?
8: Huwain niyo ginibatya maskin gamay.
9: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
8: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
7: TTX 500. TTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
9: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
7: ako. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko ka-guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagid ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C.
2: babaka sa mga butika.
12: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
30: Pero delikado ha, kung mag-hyper ang emotiroid. Kasi siguro maniwa ang gagalang imo mata.
4: Gabog ng mata. So ano git bala nga tabo sa ano?
30: Tapos hypo? Low energy ka sir boy, tungod kay siyempre hindi magamit.
4: Ano talo, taong na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
30: No? Yes, sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka ditribayo, makorek niyang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
4: Pwerte, no?
30: Duha pa lang namang yung bala na.
4: Da mo makita ang epekto sang gitawag nga ditribayo tungod sa iya extra virgin coconut oil content. Because extra virgin coconut oil is rich in medium chain triglycerides. What does it, ang ginahimo ni sang lawas ta, ginapasaka ang imong metabolism by increasing your core temperature.
30: Correct.
4: Kung taas na ang imong metabolism, meaning to say, makagiho na ang makasunog ng imong lawas sang gatong nga ginputang sa lawas mo. Might it be carbohydrates, might it be good fats, magiho na, mausa na sang lawas. Kung makagiho ng lawas, nami na ang imong digestive system. Kung nami na ang digestive system mo.
30: Aside nga gainom ka ni Tribayo, sir boy, makabulig ayahan ang ahos.
4: Correct.
30: Paano?
4: Ang ahos ko, so basically...
30: Saan na silin ni Lulay, butang ko na sa imo buli.
4: Para mag-init. Mag-init, no?
30: Kabudlay, good na lang, sir boy, kung may problema ka sa akin mo, hypothyroidism. Tingala ka, gusto kaya nga mag-ano, magniwang. Di kaya magniwang niya. Amo na yung problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese nga tao.
4: Why pa na mistoryahan, sir boy, ang anxiety nga dalasin na kung pa nervyos na mo. Kung hypothyroidism, basically, decrease your digestive production. Kung nubo ang imo digestive function, nubo ang imo gut bacteria. Kung nubo ang imo gut bacteria, nubo ang production sang serotonin, dopamine, and other neurotransmitters that are created in the gut.
0: Kalabanan nga tao nga mayara sa ginatog hypo, sir boy, constipated.
4: Constipated.
0: Ang ilang pag-itsar.
4: Ano paano mag constipated? Kaya pati ang imo peristalsis.
30: Hinay.
4: Hinay ang imo digestive system. That's why you are prone for constipation. Di mo makita ang ditribayo, una plantong advantage ha, ginapataas ang imo metabolism. And the other thing, ditribayo, ginapadamo ang imo gut bacteria. Panami ang production serotonin, layo kasi ginatawag nga depression due to hypothyroidism. Ang isa pa ginang pinakanami, gid, hambal sa iban, exercise ka. Kung hypothyroidism ka, paano ka ka-exercise kung wala ka energy? But D3Bio will give you instant energy through ketones. Nga halin gapon sa medium chain triglycerides.
30: May naming combination, sir boy, sa may ara hypothyroidism. D3Bio kag extend.
4: Kampyon!
30: Nga tapos inom na yung kasang DTX coffee mix.
4: Correct.
30: Kamu na, kung may hypothyroidism ka, try nyo na.
4: That is the effect, no, of D3Bio on hyperthyroidism. While vitamin D3 could also help, but arap na siya gapon sa D3Bio. So, but extra virgin coconut oil really helps you regarding hypothyroidism. Sa mga tao da nga dugay na gadjita, gadugay na ga-exercise, po wala epekto. Basi may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3Bio.
0: Ang isa ka source ang ginatawag iodine, sir boy. Ang muna problema ay kulang sa iodine, no? Ang mga pagkaon. Ang isa ka source ang iodine, sir, sa bagton, sir boy, ang lubi. Di ara na sa D3Bio ang VCO, no? Pwede kadadlaw kita magtumar sa D3Bio para may ara kita sa iodine. At the same time, malikawan naton ang ginatawag hypothyroidism.
4: Tahom doksam, no? Not only iodine will be better absorbed, but other things like magnesium, which is essential for metabolism, for converting T4 to T3. No, amo na sa mga hormones, they need magnesium. Paano mag-absorb ang imo magnesium kung imo digestive tract in ang activity pigaw? So you need medium chain triglycerides, ma'am, extra virgin coconut oil for that magnesium to be better absorbed in your gut, no? Para makakross da yon sa imo gut going to the portal vein, makadto din sa imo lawas. That is the effect of medium chain triglycerides found in D3 bio. So, kung may hypothyroidism ka, dali ka makapoy, constipated ka permi, medyo overweight ka na, medyo obese ka, borderline diabetic ka, basi nubo ang imo thyroid hormones. So basi may hypothyroidism ka. So mag D3 bio na, no? Kung ini yung mga sintomas, ara na, ang D3 bio makatabanggid, makabuligid sa imo. So that is the use of D3 bio over hypothyroidism.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: So makadto na ta sa aton mga paborito nga checklist, why you should take D3 bio over ordinary vitamin D3.
30: Kay Sir Kibin din anong checklist, siling siya. Ang D3 bio namin is siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Siyempre ang D3 bio, may kuana sa Sir Boy, may extra virgin coconut oil, taas ang MCT nga gina-convert sa imo liver pakadto sa ketones. Maagi ni siya sa imong blood brain barrier ti ga-energize imong brain. So kung gusto ka nami imong brain health kag mag-support sa imong glymphatic system, nami gid ang D3 bio. So lymphatic kung system? Gagamit ka psychotropic drugs, mas nami gid ang D3 bio.
4: D3 bio ka na right. Lang. Kay mo na lang.
30: And then ari pagid dugang. Ang D3 bio kag ang serotonin, ti siyempre may extra virgin coconut oil ang D3 bio. While ang D3, wala na extra virgin coconut oil. Maging ano, prebiotic ining gitawag, extra virgin coconut oil. Gadamo ang
4: probiotics.
30: Then this probiotics, amuning mahimo sang imong ano, serotonin. So, malikawan ang mga anxiety, depression, kung gagamit ka D3 bio.
4: Wow, no?
30: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga, kita mo nga daw, masulubon, ga-problema, paimna na D3 bio.
4: Pero may lang nga sa sulok sang balay, kuya, cellphone, paimna D3 bio, no? Para mag-improve ang emotional health sa brain, no?
14: Nami yes. Ang D3 bio, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang D3, hustuhan lang, hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapibaga painit ka lang man, may ara balas ang mga undesirable side effects, do masuka ka, ginakonstipate ka, loss of appetite, no kadamo, you research it. Ang nami sa D3 bio, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sa BCO, just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So okay lang, biswa bisan mag-aga hapon ka D3 bio, kampyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang D3 bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
2: D3 bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
2: D3 bio. Ang D3 bio.
16: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
16: Yung may D3. Mabakas,
2: mga butika. D3 bio with BCO.
17: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 bio.
16: Ang D3 bio.
2: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
2: Yung may D3.
16: Mabakas, mga butika.
2: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil na kainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
2: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
19: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
20: Iloilo City,
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Roa City,
19: Atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: San Jose Antique,
20: Wantiong Building,
19: Barangay 8, Bagumbayan,
20: Fronting
1: Barangay Sana Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC,
20: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office, and
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang D3 Bio, no? Namin ginagamiton para sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang hypothyroidism pwedeng maging biktima sa mga kabataan man. No? Inablang kadugay magtubo sa bata, no? Daw slow ang ilang mental development, no? So, isa yung nakasayans ang ginatawag hypothyroidism, no, sa mga kabataan. So, muna nga, ang VCO, makabulig na siya sa mga kwan, sa mga kabataan. Kag pwede painom sa mga kabataan, Sir Boy. No? Agad nga, hindi mag-develop yun yung ginatawag hypothyroidism sa mga kabataan. So, muna ang bintaha, no, kung painom na itong atong bata, actually nga, akong bata, Sir Boy, no, painom po na sa D3 Bio, no, okay, para magnami ang tubo. Kag nami ang mental development sang bata.
4: Ang paborito ko kaya ang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini, monolaurin found in D3 Bio is basically priceless. Nga makakobra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggit, isa ka adlaw, isa lang.
0: Dasi ka masurvive.
4: Dasi ka makasurvive. Cause, ang imo lawas has a security agency inside. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. You have your own private army sa imo lawas. Because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 Bio, you could not see that at any ordinary vitamin D3 supplement.
30: Amunang nakanami, okay, Sir Boy, kag para sa ako nami, ginang D3 Bio over ordinary D3 because imobla corintis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina, made from good fats na siya.
4: Correct.
30: So, ang D3 Bio, may extra virgin coconut oil. Layo ka sa mga problema sa ano, sa imo kaugatan. Kung naka D3 Bio ka.
4: Naka D3 Bio ka.
30: So, try nyo. Aside sina, nami man gamiton pang topical ang D3 Bio.
4: Correct.
30: May ringworm ka.
0: Sa mga katol-katol.
30: May katol-katol ka. May punggod ka. Pwede gid yung Sir Boy. So, don't forget, upod gina sa inyo ang D3 Bio sa inyo nga mga suplemento.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
30: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
20: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
20: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
21: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
20: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
5: TTX 500.
6: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan naginom ka?
22: TTX 500.
8: Kailan nalang subong imo?
22: Sugar.
6: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500
5: naging... TTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Mimi.
25: Dalmi kasi napit akong tuhod.
24: Arthritis na gali.
25: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
24: Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa kabula,
25: wala na ginagbalik ang arthritis ko. Efektibo. Gidkaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
26: Kadaragsa nga punggod.
27: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
26: DTX Beauty Soap.
27: Gala o magputi.
26: DTX Beauty Soap.
27: Puro katol-katol.
26: DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
31: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
33: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
35: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
34: Kaya subukan ninyo.
35: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
34: Clinica Deo Fresh.
35: Available now.
36: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
37: isang pala ka lang.
36: Ako,
37: ang linya ko,
36: isang kapsula ka lang.
37: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
36: Extend.
37: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
38: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
37: Extend. Supplement for men.
38: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
39: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
37: Mabakal sa mga butika.
40: Healthy nga uto.
41: Hi, Tennis Juanes.
40: Matalong kag alerto nga paminsaron.
41: Hi, Tennis Juanes.
40: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
41: Hi, Tennis Juanes.
40: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
37: I Care Gold.
42: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
37: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
40: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: Hey, hi! Galing nga wata!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K-K-5 News FM. News FM.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
4: Ang Physio
3: yung may D3.
4: D3
3: Bio. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio
4: yung may Physio.
3: Ang Physio
4: yung may
3: D3.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics.

0: nagdadalhay ang pag-aria. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
1: DTX 500.
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
2: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka,
2: mag-DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
2: DTX 500.
3: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ila na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakan sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
3: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pin-out ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pin-out sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care.

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: pansang ibon ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
0: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
0: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na!
0: Ano?
1: Lechon manok!
2: Hey! Hi! Galingaw ang time!
1: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may BCO.
6: BCO.
4: Yung may D3.
6: E3 Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
4: Yung may D3.
0: Sport Biotics.
8: Makabulig sa pag-

0: madugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa pilmero ka tatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsak.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, no. Nagin ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Mga ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis,
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
3: DTX 500.
18: O, si Katrina Zapian Ka. Sang una dako ginangako ni problema sang ako gintubuan sang acne gani sang nabatian nimo sa ako nga friend ang DTX 500 inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
3: DTX 500 mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: I Care Gold.
20: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal, mahal gidya sa butika.
6: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato, balay ang butika.
6: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
17: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
6: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya.
5: Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
17: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
22: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

0: iya sa lola ko nga milyonarya.
1: Te, boto mo sa iya si lola mo?
0: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may BCO!
7: Ang BCO!
5: Yung may D3!
7: Mga butika!
8: Ano ba lang binipish?

0: Yo ang makuha mo sa D3 Bio para sa imo atay, si imo liver, no? Ang aton atay ko na has 500 function. Makahimo ang atay 250 function sina. Dungan-dungan, no laon taw tontat. Habang katulog ka, gapisan pag ini imo atay. Ang tanan nga kaon mo, ang tanan nga giniinom mga bulong, ang ginainom mga whiskey, ang ginainom mga soft drinks, si at tay ang ga-detoxify sina.
1: Imagine mo, sir, boy, mag-inom ka soft drinks, no? Pagwas ang ihi mo nga tinaw.
0: Correct.
1: Tungod nga si atay ang yawan na sala.
0: Ay, yawan sala, no?
2: Ano man lang filtration mo sa imo balay, man.
3: Oo. Oh,
2: filtration ka sa, kwan, sa tubig.
3: Inom ka tuod soft drinks, pagwayo, tinaw.
2: Tinaw, oo. Oh. No. Inom ka kanang orange color, bla, mang pula color.
3: Oo. Oh.
2: Pinigwa puti.
0: Ang filtration process ang atay tika, grabe. That's why it also need the help of the kidney to do the filtration process. Mm. So, ang atay taga process man enzymes, ga process amino acids, ga support vitamins, no? Lalo na mga fat soluble vitamins, vitamin A, D, E, and K, ginatago sang atay ta. But ang atay ta, ginabombard ta oxidative stress. Every time we abuse ang aton atay, kung mag-inom ka,
2: siyang isa sa mga pinakadamo free radicals, sir, boy.
0: Free radicals.
2: Nag-aagi da siya, gatiner.
0: Tanan-tanan, damo, gatiner si iya, damo, gasupot. Hindi lang gasupot sa sulod sang atay, pati sa guwa sa atay, makita mo ang health sa imo atay. Kaya ang atay mo, kung pala kaong katambok, damo man siya fat deposit.
2: Kaya naman mo na lang hindi ako, ani, D3 Bio. Kaya may mga antioxidant, sir, boy.
0: Ang D3 Bio has also its own antioxidant.
2: May supportive antioxidant.
0: May supportive antioxidant process, no? Ang antioxidant sang ginatawag sang D3 Bio is called ferolic acid. Halini siya sa extra virgin coconut oil, no? Nga ara sa D3 Bio. Ang ferolic acid, may ara kapabilidad nga magtinlo sa imo innate antioxidant called glutathione. Ang ginatawag ni ferolic acid niya, tinuan niya ni ang glutathione para magdugay. Your glutathione is really important, no?
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Talking about glutathione, sir boy, damo na sa avocado. Yeah. Tapos sa pagtuon, sir boy, ang glutathione nga aras avocado, kag iban nga mga essential oils like omega-3 and another nga mga sustansya nga sa avocado, ihalo mo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto. Halimbabi, mamahaw ka avocado. Before ka namahaw, nag-inom na ka sa imo nga D3 Bio, 3 or 5 ka soft gels. Then after, mahaw na yung ka sa imo avocado. Suno sa pagtun, pag nag-combine ini ang mga essential oils, nga ara sa D3 Bio kag avocado, grabe ang epekto sa pagtinlo sa imo atay kag sa imo lawas, sir boy.
0: Good fats from avocado, rich in vitamin E and
2: glutathione.
0: And
2: many others.
0: And many others of dan mong pagid sa ginatawag D3 Bio, nga gabulig absorb sang vitamin E sang avocado sa imo lawas, nga gabulig absorb sang magnesium nga ara man sa avocado, kampyon ang epekto sa atay. Ang D3 Bio duwa ka antioxidant iya. Superior.
2: Aside sa ferolic, may gallic acid.
0: May gallic acid.
2: So makabulig ang gallic acid, sir boy.
0: Ang gallic acid, may ala siya ginatawag nga inhibitory effects sa inflammation caused by drug abuse naman sa mga tao nga may depression. Ginabuligan niya ka. So, ang D3 Bio, gali, kung may depression ka, way lang labot, ginapataas yung imo serotonin, dopamine level, ginamat-amat niya patubulong ang imo atay nga ginabusar mo man kitungod sa mga bulong nga synthetic nga gininom mo for depression. So, that is the good effect of D3 Bio regarding your liver.
2: Basi may mamangkot, sir boy, ah. Triglyceride man gali na ang D3 Bio. Take note, medium chain triglyceride. Hindi na magtiner sa imo nga atay.
0: Oh.
2: Unlike sa sobra mong kaon tamis, matchange to long chain triglycerides. Amo nang gapadako sa imong buhi. Sobra mong kaon nga tambok, amo nang gadeposito sa imo tiyan. Pero ang sobra gid nga kaon nga tamis, sir boy, amo ginang grabe.
0: Correct.
2: Lala ginaya.
4: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: O, si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang imo?
13: Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Ulf at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
14: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Walagi ko nagbatsag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
17: Gah, mag-joy ride man tabi ka.
18: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tika, mag-joy ride na ta.
18: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
17: Basta sagad nga driver, extend, lover.
4: Extend Supplement for Men.

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy is honest.
0: Madalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy is honest.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM.

0: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time.
1: 100.9 Punto Legal. Your Legal Clinic on Air.

0: 100.9 Punto Liga.
1: Your Legal Clinic on Air. Mayong aga, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, sa Western Visayas. Petsa 30 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Nagapalag ng 100.9 Punto Legal. Sa kinandan kaupod sa inyo, KK5 sa inyo, Anchorman, KK5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton ng mga suki, ng mga KK5, nag-monitor, nag-tutok na diri sa aton siniga pagpangalagad sa kutob gabalabutan sa aton siniga pagwaragwag. Subong adlaw sang Domingo, mga KK5. Isa kamariton ng adlaw sang Domingo, welcome na diri sa 100.9 Punto Legal.
0: 100.9 Punto Legal. Your Legal Clinic on Air.
1: Subong a Domingo diri sa aton siniga pagpangalagad. Isa naman ka mapuslanon nga topiko ang aton sininga pag-istoryahan diri sa 100.9 Punto Legal Program. Topiko nga makatag naman sang duga nga hibalo sa aton sininga mga KK5, sa aton sininga mga listeners sa may mga palaligban legal mga KK5. Gani ko mayara kamo karon sa mga pamangkot sa mga mensahe nga ligi palabot diri sa aton sininga pagpangalagad. Ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, salamat K5 News FM Rojas. Agad babasa tayo sini nga mga mensahe mga ka K5. Sa mga naga-monitor na sa radio sa 10.9, mabatian kita 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Subong man sa mga suki naton nga mga ka-K5 nga nagapamati naman sa 89.7 FM K5 Radyo Tagboan ay Pilar. Kag sa mga naga-monitor na sa Facebook, malantaw kita live sa... Why mo pa ma-edit, partnero? K5 Sunday, kaliwang awan, gihapon. Makitaan kita sa K5 NFM Raw sa digital na Facebook page, mga ka-K5. Sa mga nakatutok na, Sir Bongbong Henson, maayong aga kay Mick Villaruel, naga-monitor naman dira sa may barangay... Barangay Libas. Salamat gid sa aton mga suki ng mga ka-K5. Kag sa mga suki na ito na dira sa may paseo, nagapamati na sa K5. Thank you, Ged. Kag likewise, sa mga taga Teodoro Arceres Trade Center kon TATC, mga ka-K5. Nami, Ged, kay actually before ta nag-start program, nagalulagok kita sang kape. Amo ko doon, hindi ko gita ni pagbuyan na ano yung kape. Kaya ka nami, Ged, abi, bala makapangapi ka. Taso nang ginang kape mo pa, healthy na manamit pa, na DTX Coffee Mix. Amo ning kape, nga magabulig detoxify sa aton sinilawas, kape nga makabulig sa aton agud makafocus kita kag mangin alerto mga ka-K5. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Amoning kape nga himo sa marguso, di sugar cane extract powder kag by chia seeds pa. Tanda na, he, basta healthy kag manamit nga kape, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Kag subong diri sa Punto Legal Program, kaupod naton of course sa pagatag naman sang dugang ahibalo sa aton sining mga tagpalamati sa paghibalo sa inyo kinamatarong kag pagamlig sa inyo sining kinamatarong ang DTX Coffee Mix katuwang ginaton kaupod ang DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee mga ka K5. Subong a Domingo diri sa aton pagpangalagad mangin kaupod naman naton Attorney Remia Fuentes Bartolome. Istoryantang mga tupiko, dugang ang mga tupiko nga aton pagatutukan diri sa aton siniga pagpangalagad. I-welcome ta aton bisita Attorney Remia Fuentes Bartolome.
0: 100.9 Punto Legal.
2: Your Legal Clinic on Air.
3: Maaat mo ka K5 Roldan Bisaya Villarreal kag sa tanan nga tagpamunong sang K5 News FM kag sa tanan nga nagapalamati kag tag suki nato nga tagpalamati sa aton programa nga Punto Legal hindi lamang sa probinsya sang Capiz kundi sa nagakaingod man nga mga kaprobinsyahanan kag kabanwahanan. Maayong aga gid sa inyo nga tanan kag as always kinambal naton madamo gid nga sa mga upod nga ginahat. Good morning.
1: Thank you so much kay Attorney Remia no sa pagbaton man sa amon sining imbitasyon diri sa K5 News FM sa Punto Legal Program. Ang pilang sa mga pamangkot no nga ginpadalaman sa aton sining mga ka K5 diri sa Punto Legal Program, istoryanta about naman sa mga pagrenta attorney sa mga property kon mga pwesto. No kay kadamo sini sa mga nagpadalaman sang question. Ang una naton diri nga pamangkot attorney, ano ang legal ba lang action nga sarang mahimo kung may ara sang ibang nga tawo nga nag-occupy sa duta mo without your prior knowledge or consent? Kaya usually gakatabo in attorney, kapiyon pa kung mga tag-iya bala, wala mang ginatatap ilang ginapanagian nga duta, pabayaan lang din, makibot sila all of a sudden, may mga nag-istar na ya, attorney?
3: Okay. Ang aton nga layino may ara ginahatag nga otoridad o kun pamaagi nga kun sabiin pwede naton maproteksyonan ang aton kinamatarong kun ang possession sang aton nga duta o kun ang pag-occupy sang aton nga duta gin-occupy sa isa ka persona without our knowledge or consent. So, may ara kita kung nga ginatawag nga ejectment. Ang ejectment, ara dira nagasulod either ma-file ikaw sa civil action nga forcible entry or unlawful detainer. But we have to consider sa sininga duhay mi nga action nga pwede nato no Brown, nagamatter diri kung ano balang pamaagi nga ang tawo nga nag-occupy sa aton nga duta ano ang pamaagi sa pag-occupy sang aton nga duta. Although ginmensyonan mo kaginang ang pag-occupy niya with our prior knowledge nang taon na isang pag-istar o kung pag-occupy ang duta gin-gamit o kung may pamaagi nga gin-gamit siya pareho abis ang nagamit siya sang pwersa, pagpamahog, pampangtunto o kung strategiya nga kung sa diin ang pag-occupy ang rason kung nga man nag-occupy siya sang aton nga duta. Kag may ara man kita ginatawag so, listener, nga ina siya naman yung pamaagi no o kung nga pamaagi sa idalom sang layin nato nga kung sabihin kung ang umpisa abi, let's say for example sang una do ginapasugtan mo man lang siya nga mag-start sa umuduta and essentially hindi mo na gusto kung gusto mo na siya maghalin ginalantaw masura kay ang pag-isip nato no ining aton na dumdumon dapat ini first entry kag unlawful of dinner in account ini may period ini siya nilantaw ka kitibul ano nga dapat within one year nga kung sa diin nagumpisa ang pag-occupy sang tao. So let's say for example sang December 2024 no ginagaw ang kung isaran ang imo nga duta pinaagi sang puwersa pagpamahog strategiya o kung pagpanunto. So may ara ka until December 2025 para makahalin siya. Same thing man, kung unlawful detainer, ang imo nga one year na ginaccount na siya, halin kung saan o siya ginpadalaan o ginambalan nimo nga hindi na siya dapat mag-istar o kung iya dapat bayaan ang imo nga propiedad. O galing, kung let's say for example, madugay na yan, hambal mo gani kagina, at prior, without your prior, kung siguro, mga 5 years ago pa siya. So, syempre, hindi siya masulod sa imo ginatawag nga ejectment pinaagi sa pag-file sang unlawful detainer kaya wala mo gani consent, wala mo man sang knowledge. So, ang imo nga pamaagi po niya ang ikaso sa ila is action publisyana na pwede natin i-file sa korte kaga may jurisdiction. Hindi naman niya among aton nga regional trial po kung at nga indicatoria kung may involved sang ownership. Na amo man na, again, sa RTC siya i-file kung depende sa kung pila ang value sa aton nga property, assess value sa property mo, o kung pwede man sa MTC, kung pwede man siya sa RTC.
1: I see. So, maglapaw na one-year attorney, so hindi na siya ma-fall iya sa unlawful detainer or forcible entry. What if abidugay na sila iya, nag-occupy sa certain property or certain lot, pero dubag-o lang yung natalupang dan sang tag-iya, ulihin na nila na-discover, di hindi ma-fall nga action attorney?
3: Okay, kung po pwede siya ba lang, let's say for example, maulihi lang nila na discovery, kay balaan mo kung isa ang aton nga kwan, ang aton ginalantaw, there is, may ara abi ginahambal nga pabatudaan natin nga wala gagidyan knowledge, wala kagidyan sa ka-intindi. Kaya kung isa may ara, bala nga, sa umpisa dugin pabayaan mo lang, tapos ang uli, nagdamo, kay ginalantaw natin, sini ang unlawful detainer, one year siya from the start nga nag-demand sa sila to vacate. Pero let's say for example, waay kagijaabi, pupwede balaan nga one year from discovery, pero kung let's say for example, waay nagid, kumbaga hindi siya mag-fall sa unlawful detainer, kaya forcible entry, mutukan mo na nga may ara ang pamaagi kung paano nila gin-occupy. So that's very important, may ara talaga tulad ang fourth. Pero kung let's say for example, wala ka ato ka sa abroad, let's say ato ka sa abroad, tapos tabot mo, nakita mo lang abi sila nga may nag-i-star na kagmadugay na. So, dira na nag-sulod ang hambal kakagina sa action publisya na o kung ang physical niya possession, mo sabihin, alang tao na itong kung sino, gisa ang lawful nga tao nga mag-possession sina. Pero kung may issue of ownership, wala naman matulog. Ownership and possession, action re-indicatoria. Nga pwede i-file mo sa regional trial court kung ang assessed value niya is more than 400,000.
1: Okay. Another question, attorney. Pwede ba lang mapahalin or ma-terminate na ang pag-rent sa isa ka-tenant kung hindi na gusto ang tag-iya? Anong legal action sini just in case nga hindi sila maghalin or magpakatig-iya sa paghalin, attorney?
3: Okay. Ang option kung pwede mapahalin, ilang taon na ito, nanay, kung may legal sila ba lang akontrata. Okay? Kaya between the parties, ang mag-govern sa partido, isang ilang akontrata kung may pinirmahan sila. Kaya sila nga pinirmahan niya kontrata, ilang taon nila sa kontrata. Kung balasan o ang period na pwede sila pahalin nun. Diba? Ang una-una nga rin kung pwede sila mapahalin, kung mag-expire na ang... Siyempre, kung, let's say, for example, 1 year lang niya, tapos ang 1 year. No, nag-agree ka mo nga duwa, again, nag-agree ka mo, nga hindi ta na pagtapusan ng 1 year, nag-agree kita nga duwa, ang unta to na natin, so pahalino na natin siya. Kung wala sang kontra, so, kasi nagkasugot man ka mo, abi, linunta na lang ka, so nagkasugot man ka mo, miski wala kontrata, pwede na siya mapahalin, nagkasugot ka mo, or, miski pa may kontrata ka mo, pero may breach of contract, so po pwede, let's say for example, either party ang nagrenta man o kung ang nagrenta man, gusto mo na yung may violation sa inyong kontrata, so pwede siya mapahalin. Kung wala sang written na contract, no, ang partido, sad to say, pwede siya pahalin sang tag-iya, no? Pwede siya mapahalin sa tag-iya kung wala siyang kapaabi, meaning month-to-month basis ang ilang kontrata. So let's say for example, January 1 hasta January 31, pwede na siya mapahalin kung wala man saya sa kontrata. But we have to remember, regardless of whether or not may contract or wala, importante gijagihapon nga may notice. Kaya hindi man pwede nga right there and then pahalinon mo na ang tao kaya hindi ka na gusto sa iya nga nag-i-establish. Mayara gijabalaan nga proseso gihapon nga ginasunod naton nga dapat inang may notice man sa person nga gusto naton mapahalin. Okay. Isang event no nga nag-refuse siya nga maghalin. Nga let's say for example, ginambalan mo nang asta ka na lang sa katapusan sa Pebrero, asta ka na lang sa 15 sa Pebrero, kag wala naghalin ang tao nga naga-star, then ang kaso sang unlawful detainer o kung ejectment, dira magapwede naton isulod ka ba ka K5 Roldan. But baltagani no, ang may ara ka dira ang period from that time no, nga gin umpisahan mo siya hambal nga hindi na siya pwede mag-star dira. So ang legal nga proseso nga pwede natin i-file sa iya is ejectment or ang unlawful detainer because ang umpisa okay ka mo tapos ang uli hindi ka na gusto. So ang imo nga period is ma-start o ma-recon from the time nga nag-umpisa ikaw at padala demand or nag-ambal sa iya mapahalinon mo na sila.
1: Okay. So importante gidgali nga element attorney ang demand. So there should be demand sa parts ang sang nagaparenta para ma-prove niya ngati gin inform niya gintagaan niya prior notice attorney nga magalin.
3: Yes, because it is really important ang due process no. Dapat ma-inform din siya. Kay kung gisaw kun wala sang written nga demand pero ginakinahanglan niya kung gusto naton ipa-support importante ang written demand because that's the only way to prove na may ara gid nga demand nga ipa-vacate niya. Yes, sabat sa imo pamangkot importante gid siya ang demand para i-vacate ina. Otherwise, ano man yung nahimalaan sa, di ba, kung ako bing nag-i-star, hindi ka nagali gusto sa ako, kung wala man kuya kay balo, dapat importante, diyan, nga tagaan mo man ako, ang due process na ginasunod sa aton nga korte is, kinanglan may demand, kagtagaan siya period para maghalin siya sa imo nga ginaduta o kung propiedad.
1: Okay. Pag-abot naman sa kontrata, attorney, sa agreement sa pag-rent, kinang importante ba lang written ang contract or agreement kag na notaryo ini, attorney?
3: Okay. Hindi man kinahanglan actually ang baltagani no ang contract it could be in writing or pwede man nga in writing basta as long as there is meeting of the minds of the parties nga mag-agree sila. Ang importante lamang sa agreement nga man kinahanglan gid writing because if you want that's the only way to prove, di ba? Though pamatuod na siya nga may kamo ginagrihan. Kung wala sang kumbaga importante ba lang ang ginotaryo, kung ang dokumento wala na notaryo, abi, you cannot enforce it against the whole world. Hindi siya mako-convert into public document. Ang kontrata niyo, miski wala na notaryo, it can be between the parties nga nagpirma, dira is valid na na siya ya. So let's say for example, ikaw kag ako, nagkasugot, ikaw nga magrenta sa akong nga balay, sa amon nga kantidad, gimpirmahan mo, gimpirmahan ko, okay, ina siya sa aton nga duwa. Mm-hmm. But pagkanto, abi, let's say for example, magkabila kay Kabandera, kay K5 Ami, no? Ha, hindi man siya kay tungod inang aton nga dokumento sa aton nga duwa. Mm-hmm. Wala na labot si K5 Ami. Pero kung nanotaryo na ang dokumento nga gimpirmahan aton nga duwa, then it becomes a public document and po pwede na siya ma-enforce against the whole world. So, imo nga po, import ba lang, agin-agrihan, kag-in-writing. Yes, dapat, ara gid ang renta para ma-enforce nimo. Diba? Kaya kung wala sang, ano, wala sang gintermahan, mabudlay, magpapamatuod kung pilagin bala ang renta nga inyo gin-agrihan.
1: Okay. Attorney, paano ginaset naman ang balor sang rent, no? O kung pila ang balor sina? Pwede ba lang, basta na lang magpasaka, dayon iya ang naga ang kwan ang nagarent or ang nagaparenta, attorney, pasakaan niya lang yung gulpi all of a sudden ang balayran sang tenant.
3: Okay, so basically, no, kung may agreement ang duha ka partido, dira na ba nila ginaset ang amount kung pila bala ang renta. Okay, so let's say for example, pag umpisa naton amo ni aton ginagrihan nga renta. Mm-hmm. So ang mag-govern sa ila nga duha ang ma-set sang standard kung ang renta. Kung verbal, no? Kung verbal ang renta, kag dira sa written nga contract, dira man dira ma-stipulate kung every pila ka tuig sila dapat magpasaka. Okay. May ara nga right ang owner of property because we have nga naghahatag man yung authority nga po, may escalation clause. So let's say for example, after 1 year, after 2 years, mapasaka kita sang 5%, yung renta, kung may written nga contract, that's well and good. Kung wala sang written nga contract or and the verbal agreement amuna ang partido, wala ina nag-prevent sa party nga mag-agree sila liwat nga pasakaon o kung baguhon ang renta o kung amount sa ilang renta nga kung ano man ilagay sa tanan. Kung verbal ang kontrata, at least may ara dapat nga notice of 30 days. At least, 30 days. Nga ara in-force na garanta sa ito nga kapakaita. Hindi pwede nga, let's say, for example, subong nga bulan akong renta sa imo 5,000. Mm-hmm. Pagka next month, without informing me, sumuya 7,000 ang renta. So, hindi na siya pwede because wala man tayas ng agreement nga mapasaka ka. Kay dapat, hambal tagahan ka gina, ang due process yung ginatawag, dapat yung tagaan mo anay sa nga chance kag oportunidad, at least 30 days notice ako na mapasakay ka para may choice ako whether or not to continue sa pagrenta dira or hindi. So let's say for example, January 31, ginsukot mo ako sa 5,000. Mm-hmm. Pagambal mo, okay, inang sa sunod na bulan, mapasaka ako. Inagi mo nga sunod na bulan, dapat may 30 days na siya, hindi pwede nga pag-start. Mm-hmm. Sa bulan, manukot niya na for that one. So may allowance siya. So pag February, hindi pa na mataas. Pag sulod sa March, mataas na ang imo renta. Because yung tagaan siya sa allowance, kag may notice na ginhatag sa imo. Mm-hmm. At the parties, in determining as to how much dapat ang renta, no, si Manila ang Rent Control Act, nga ginpasas ang aton nga gobyerno, na kung sabiin, actually, ang tanan nga residential units sa National Capital Region, meaning sa Manila and other highly urbanized cities, yan dapat may ginakontrol na kung pilagit ang ilang nga renta. Okay? So, sa diri sa aton, sa probinsya sang Kapi, ay sa siyudad sang Rojas, ang pamangkot is whether or not we're a highly urbanized city or not, may ara man dira nga punto kag pwede lang taon kung pilagid bala ang parenta niya. But we have to remember, no, kung hindi man tayo gusto magrenta, wa man kita ginapilit sang tag-iya. So inyo pwede hambalon nga mao si attorney rin niya to, iya parenta, sana all na lang, no, may building ko. Ay, iya gito iya parenta siya building, ba't mil, nga dapat 10,000 lang. Kaya kung hindi pa kamuya magrenta, sang 20,000, wala man niya sa nagapilit sa inyo. Mm. Pwede man niya nga hindi ninyo na pagdesisyonan niya rentahan. Okay. Ang pamangkot lang, whether or not, wala sa inyo or hindi, kaya ang baltagan ni Kagina, as long as the parties agreed as to how much is the rent of that property, wala man niya sang problema kag wala man niya sa mga magakontrol sa ila kung pilagid ang renta dapat sa propiedad. Ang balta galing kag Ginoo, ang Rent Control Act of 2009, amo na siya magagovern dapat kung pilagid ang renta sa property sa National Capital Regions and sa highly urbanized cities.
1: Okay, sige. Sige, thank you good sa Katrina Remya. Pagbalik ta mga ka-K5, mga pilang ta makadali, DTX, Cofemex. Kaysa pagbalik naton, dugang pagid nga mga pamangkot ninyo, no? Nga ginpadala diri sa aton siriga pagpangalagad, balikan ta na mga ka-K5 diri sa 100.9 Punto Legal, ina kagiban pa pagkatapos sa mga pahanumdong.
2: 100.9 Punto Legal, your legal clinic on air. KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. 4 Biotics na. 4 Biotics nga ginupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX 500. Pasami ka bala ang nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang kabiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro, may arap ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka.
2: Mighty C! Mabasa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsagan kung anak pawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Extend Food Superman. Superman.
13: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko. Nakamuligid sa akong problema na mawagid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
14: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Series.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balaya nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
7: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: May puso.
11: 100.9 Punto Legal. Your legal clinic on air.
12: Pabalik diri sa 100.9 Punto Legal. Oras 22 minutos na bilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 12. Ining oras ginadulong sa inyo sang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Gani mga ka-K5, mag-load na sa Shopee.
11: 100.9 Punto.
12: Ang topic ko ta diri sa Punto Legal Program, ginadulong man sa inyo mga ka-K5s and Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Balikan ta mga ka-K5, sa dugang pagid nga mga pamangkot, no, ang aton sinigid istoryahan karon diri sa 100.9 Punto Legal Program, mga ka-K5.
11: 100.9 Punto Legal. Your legal clinic on air.
12: Training dugang tadi nga pamangkot, ma'am, ang pag-rent sang property, pwede man na bala nga, abi, si ako abi, nag-renta sa imo sini nga propiedad, pero iparentahan ko pagid sa iban nga wala sang imo sini nga ibalo, attorney?
13: Okay. Sa ato niya, New Civil Code of the Philippines, no, nag-specify, kag nag-ahambay, gidiriyang, no, ang nag-renta, hindi niya pwede maparenta sa iban. O kung ipasublease ang iyang property nga ginarintahan without sa consent sang lessor. Unless nga may stipulation sa ilayang nga contract, nga let's say, for example, sa contract of lease, nagahambal man dira iyang hindi mo pwede parentahan, o kung nagahambal dira nga pwede mo parentahan, pwede na siya. Yeah. Pero generally speaking, kung wala sang kontrata, kung wala sang provision, o kung stipulation dira sa aton nga inyo contract of lease, hindi niya pwede maparintahan without the consent of the owner.
12: Mm-hmm.
13: Kaya dapat may ara, give niya consent. Kasi siyempre, the transaction is between the lessor and the lessee. Mm-hmm. Pero kung iya to karoon nga pa sabli sa iban, kag let's say for example wala ya kaintindi ang tag iya nagmakita ya to karon kag pahalinon ti syempre magka problema sa ulihi, although ang magatubang sa iyang responsibilidad ang nagarenta man niya sumambal man sa may tigin rentahan ko na niti pag gusto na kuya kun ano ako no brown kay ako na niyang garenta. Well, as the owner of the property, dapat balaan mo kung sino ang imo ginapagamit sa imong propiedad, and for him ang tag-iya, ang gusto niyang bibiya, ang nagrenta sa iya. So, generally speaking, hindi siya pwede mapasabli sa property kung wala sang consent sa tag-iya.
12: Okay. Another question, Attorney Remia, ma'am. Ang mga improvement sa isa ka pwesto nga napaobra mo while renting, pwede na ibawas sa rent or balayran mo pananglitan nga pahalinon ka na sang tag-iya?
13: Okay. Kung may ara na kontrata ang lessor kag ang lessee, no, sa liwat, ang nag-govern sa mga sitwasyon nga ina is depende sa provision sa kontrata nga intrahan nila o kung gintermahan nila nga duwa. So kung wala naman sa kontrata or wala sa provision sa kontrata nila, dira na magasulod naman ang provision sa aton nga civil code. Okay. Kung ang mga improvements sabi no nga gin-introduce in good faith, meaning in good faith, no, miski pa wala sang consent, pero in good faith nga gin-introduce ng tag-iya because it is necessary kag importante para sa ginarentahan nga property nga wala mo man lang gibag-o ang substance o kung ang sitwasyon o kung itsura sang imo nga ginarentahan. Pag pinahalin ikaw, pwede ikaw makapangayo nga tagaan ikaw sang 50%. So whatever it is nga gin-introduce nimo dito, necessary and useful improvement nga gin-introduce nimo because the provisions of the civil code will be applied. So specifically Article 1678 sang aton nga civil nga code. Kung let's say for example, hindi mag-reimburse no ang tag-iya sang balay nga ginarentahan nimo sang 1/2 sa itong imo gin-introduce dito nga improvement, pwede nimo i-remove ang imo nga improvement sa gin-introduce dito. Although, may let's say mag-uba-abi ang view o kung masamad ang principal nga property nga ginrentahan nimo. We have to remember no nga dapat ang pag-remove nimo in good faith man, hindi man para gubon ang imo ginrentahan nga propiedad. Ang importante din nga aton nga panumdumon kag aton gid i-remember is in good faith ang imo pag-introduce. Karon, kung ang imo abiya gin-introduce ng improvement dito, hindi man niya useful, hindi necessary sa imong negosyo o kung sa ano man ang paggamit nimo, then hindi nimo mapwersa ang tag-iya sang balay nga mapare-invoice atong imo nga gin-introduce na improvement, or if i-remove nimo siya, dapat hindi maguba no ang structure. May ara, that's why importante kung nagapirma ka mo sa contract of lease, importante dira ang provision na ginasulod ninyo, whatever improvements introduced therein should redound to the benefit of the owner of the property or can be removed by the lessee kung paghalina niya. Kaya kung gisa, may mga fine provisions dira sa inyo contract of lease na very important kay inyo gitun-an. May arabi mga sitwasyon no ka K5 Buldan nga let's say for example ang isa ka property ginrentahan nimo kag ang owner man niya, ang purpose niya nga gin-allow niya ikaw magrenta dira kag mag-introduce ikaw sa improvement because after 10 years or after 5 years abi no paghalin ninyo mabilin ilang improvement ninyo nga gin-introduce nila. Again, depende sa agreement sa parties nga gin-agrihan abi isang partido. Depende gihapon sa kontrata nga gin-entrahan nila. Kung let's say for example mga ornamental lang nga mga gin-pang introduce mo abi nga do mga wala lang do gamay lang nga improvement. Let's say for example may painting ikaw sa wall o kung anything na pwede nga do manami para magnami lang. Ang nagpaobra sila, hindi siya pwede makapamangkot or hindi siya maka-ask for any reimbursement. Pero kung pwede niya ma-remove without destroying the principal structure, then pa pwede niya ina makuha. Pero kung madami siya, then hindi niya ina makuha. Hindi niya maobligar ang lessor nga bayaran siya by the time na nag-extinguish ng ilang relasyon as lessee sa property.
12: Okay, sige. Another question, attorney. Halini sa ito ni sa KK5. Sir, ma'am, matani masabat ang amon question. We've been renting a certain property here in the 2nd District. We thought nga okay man ang tanan amona nagbayad kami advance payment for 6 months. However, ulihi na kami kabalo. Nga ang katransact namon was just the katiwala diri. And later, pag-abot sang owners from abroad, nabalaan namon nga hindi siya yang tag-iya. Ang sad part, we paid in advance for 6 months and ato na sa iya ang payment kag hindi na siya makita hindi man mag-honor ang owners kay wala man sila na wala man sila sa may nabaton sa amon payment. Ano ang amon ubrahon sini sir ma'am? Madamo gid salamat. Attorney.
13: Okay, amo gid nga importante kung gis ano before kamo magrenta o kung magbakal o kung ano pa man, dapat gina check gid naton as to whether or not the person transacting sa inyo is the owner of the property or the authorized representative of the owner of the property. Mm. Kay basta gani only the owner of the property has the right to dispose or to, you know, to to have this property released by other person. Natabuabi sa iya, wala gi sila kainsindi no nga hindi tag-iya, probably nalingaan nila nga i-check ang problema gani hambal nila is naghatag na sila sa advance na kwarta. Definitely, hindi nila mapwersa ang tag-iya nga i-recognize and i-acknowledge atong payment nila nga ginhatag dito sa tao. Unless ma-prove nila no nga bagay ni although diri sa passing mo nga case na inang wala kabalo ang tag-iya, unless ma-prove nila nga may knowledge ang tag-iya sang sila nagarenta o kung nagbayad sa tumatawo. Kaya kung gis amam, padali, abi magambal, no? K-5, ah, wala kami akay hindi kung sino nagparenta, pero may ara ginatawag abi na nabalang balaan mo, pero wala mo lang din, kumbaga, in bad faith man balang, wala nyo man din pa-stop, wala nyo man lang kami ginhambalan. But based on this facts of the case given, na atuya sa abroad ang tahiya, so malamang, wala din man sila sa inchindi, and malamang, hindi nila to authorize ang pamangkot ko lang abi diri no sino ang inang administrator o kung sino ang nag-manage sila nga property nga man naparentahan ina na wala knowledge ang tag-iya kay hindi man pwede nga wala din sila nag-monitor sa ilang property. Pero again, back sa main facts of the case, kaya nagabasi lang kita sa kung anong mga din pasentar sa aton. So to say, ang ila lang din pwede maobra is mapailan nila no, sa istapa case. Ang atong magparenta sa ilang hindi gali tag-iya. Kaya may ara kita sa aton niya revised penal code, no, specifically ang Article 316, no, sa ato device penal code nga naghatag penalidad sa mga tao nga nagprepend sa tag-iya sa any real property nga nagbaligya. Sini, nagparenta, sini, nagmortgage, sini, hindi siya gali ang tag-iya. So, kung pwede nila kasuhan, criminal atong tao na basta hindi nila makita, provided may araw lang sila sa resibo nga nagpamatuod, nga nagbatong sa ilang renta, kadto sila sa police station, ipablatter nila, and then request for the help or assistance of the police para mapailan sa istapa nga case atong tao na hindi na nila makita. So, bong, kay at least, pag napailan nila sa kaso, kung mapapatulaan nila na dimbato na nila nga kwarta, nga hindi gali siya ang tag-iya o wala siya sa authorities ang tag-iya, pwede makamaresolve na sa prosecutor's office, then po pwede sa uli, if magsaka, no, po pwede siya ma-issuan sa warrant of arrest para maatubang nila yung obligasyon. Pero sadly, hindi natin gid again, mapwersa ang tag-iya para i-recognize or acknowledge atong ato nga kontrata with that person na nag-pretend niya tag-iya. And mas masakit pa rin hindi man natin sila masukot sa itong ato na advanced rental sa ginhatag sa ila. Sa liwat, wala kita nag-abasol, kaya natabo na ini. But next time, you know, we have to be cautious. And this also, para masakit alamatin na sa K5BZM, kaysa ato ng mga nagalantaw dira nyo sa Facebook Live ninyo, ya dapat before di ka mo enter into any contract or i-release ang inyong kwarta para sa propiedad o kung mga bagay na gusto ninyo rentan, siguraduhon nyo din anay na tag-iya o kung tama nga tao inyong kaistorya kung may authority siya para parentahan o kung ibaligya ina ang property.
12: Okay, sige. Another question, attorney. I know na mention mo na ni Kaina, pero ipamangkot na lang liwat. Attorney, nagrenta kami sa isa kapwesto diri sa Rojas. Diri naman kami nag-i-star kag may baligya man. Wala man kami kasulatan sa tag-iya kung ano kadugay ng amon pagrenta, basta gabayad lang kami kada bulan. Nakibot na lang kami one time nga nagambal ang tag-iya nga mahali na kami kay hindi na siya gusto sa amon magrenta pa. Pwede bala ina attorney nga basta na lang kami pahalinon kay gabayad man kami sang insakto? Ano ang amon mahimo sini? Salamat gid.
13: Okay. Again, no, kung kayo tumod kayo wala sang kontrata, kung saan no kalawi, kung ano kadugay ang inyong mapagrenta, ang presumption is month-to-month basis ang inyong rentahanay. Okay? So, since month-to-month basis, ang inyong pagrentahanay, pag-ends ang month, one month, pwede ka mamahalin. But of course, importante yung hapon na may due process. Yung hapon sa din, tagaan ka mo sa period para makapreparar no, na makasaylo ang sa iban kay intag-iya abi, matubo man, pamatian, pero ang tag-iya,

0: kang hindi po pwede ura-urada hambat ko ganit, that's a violation of the due process. So kung nagpamati man ang tag-iya sila ang apropidad, ma'am taga, isang chance agid nga makapreparar ang nagarenta para makasaylo sila. Kaga, kung ikaw man nagpamati, kag mga pareho sa inyo ang kaso, po pwede ninyo i-plastar anay sa barangay, kag doon ka mo sa barangay, para dito ka mo magkitanay, para magkasugot mo kung saan o ka mo mahalin. But again, wala kita or wala ikaw sa kinamatarong para pwersahon ang tag-iya na paistaron ikaw dira miski pa nagabayad ikaw sa renta, kay only the owner can decide kung sinong pwede mag-istar sa iya na proposal. But if pabatsyagan ninyo no, na dolbad faith gidya ang tag-iya kaginalag at langgid ka mo kung gusto na ka mo papahali nun kay ang ila pa sa ilon dito iban na niya nagarenta kung same man lang ang renta nga ihata, then it's another case because although wala sila sang criminal nga sa lakon po pwede nibalaan sila mareklamo nga man amo nila ginobra. But again na case to case basis, again generally speaking hindi ninyo mapilit ang tag-iya nga paistaron ka mo nila just because nagabayad ka mo sa renta.
1: Oh, last question attorney, ginhingagaw padala diri sa aton siriga pagpangalagad. Ang nagarent sa isa ka property or pwesto just in case ibaligya sang tag-iya, may right sabi nga siya dapat ang una baligyaan or pwede niya mabaligya sang tag-iya bisan kay sino?
0: Pwede pa sad ko say abi, po pwede ina niya mabaligya bisan kay sino niya. Gusto baligyaan. Ang right abi unless no bayara balaan yung mga kontrata balaan kung gisa nga kontrata nga naghambal dira in the event no nga gusto ibaligya bayara kamo right of first refusal kung sa din pwede kamo ang dapat operan lain abi ang case kung tenant kasi na ang naibalan sa mga kadutaan sa tenant kaniya sa duta. Ikaw, abi, ay yung nagapanguma, dira. Mm-hmm. Because if you are a registered tenant of a property of an agricultural land, ang aton nga alayis, agrikultura, naghahambal, gidya nga may dapat may first i-offer, gidya anay, sa imo nga tenant, mag-umo ibaligya sa iban. Lain man niya ang sitwasyon kung building ang ginarentahan mo. Because in that case, well, the owner has a has the right na magpili kung kasi sino niya ibaligya or pwede niya i-offer kag wala ikaw sang right of first refusal. Unless hambal sa nagyaton kagina, no, kung may ara ka mga kontrata nga naghambal niya in the event niya gusto ibaligya sa tag-iya, ini nga propriedad, ikaw ang may una nga person na pwede niya sikaroon, diba? Si po pwede man lang nimo masaranan.
1: Okay, sige. At least, baluan tani kaglaro no, sa aton sini nga mga KK5. Siguro, attorney, lastly, ang panugyan mo sa mga listeners naton regarding man sa topiko nga gin-istoryanta subong aud to, ma'am, go ahead.
0: Okay. Ang aton lang gin-permi nga panugyan, no, especially sa topiko nga ini, before ka mo mag-enter into any contract, with involving a property, whether real or personal property, mandira, no? You have to make sure kung sinugid ang tag-iya sang propiedad na ginarentahan ninyo. So let's say, for example, real property, kung si A nagaparenta sa inyo, sigurado ninyo nga si A amo ang tag-iya because only the owner has the right to enjoy the possession of that property. So siya man ang makaparenta, siya man lang makahatag unless yung person niya nag-transact sa inyo is may special power of attorney. So, aliwat, ginaulit-ulit, siguraduha ang tao ang katransaksyon ninyo tag-iya sang duta o kung authorized representative sang person niya tag-iya sina. Wala sang kinamatarong ang tatatapakan kung hindi natin pagpasugtan niya tapakan ang aton niya kinamatarong. But in the event, no, nandong indigid malikawan niya natapakan ang inyong kinamatarong, well, we have offices. We have the IDP copies, legal aid clinic dira, nga magabulig, mag-assist sa inyo, may mga lawyers kita dira, na pwede magbulig sa inyo, may anak kita public attorney's office, na willing man mag-assist. Kasi ang Kolehiyo de la Purisima Concepcion, may ara man sila nga legal aid clinic, na kung sa diin may ara dira, pwede mag-assist sa inyo mga problema. Hindi na dapat rason subong na wala ikaw kahibalo sa ngayi, may mga programa na pariwas sini nga pwede niyo pamatian kung pwede ikaw mga makapamangkot online man pwede niyo i-message para masabata inyo pa lamangkotanon sa subong atin yun hindi na pwede irason nga wala ikaw nakahibalo kaya bagyan nila ton mamugat ang layi ignorant kung ignorante ka sa layi hindi inarason para ma-excuse ikaw so sa liwat kabay pa nga magpamati ka mo permit sa programa nga pariwas sini kung sabihin mo mga programa nga may mga abogado nga nag-render sa free legal services no para may baluan niyo kung ano

0: 이렇게 잡아다롱.
1: 100.9 Punto Liga.
2: Your legal clinic on air. Madam, mo gidga salamat sa liwat kay Attorney Remia Fuentes Bartolome sa tinion nga ginatag diri sa K5 News FM Ross. Kagkabay pa nakatag ini isang duga nga kasanagan sa aton sining nga mga ka K5 gamay kapareho nga mga palaligban o kon problema mga ka K5. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, maying udto Bongbong Henson, maying udto. Salamat gid sa inyo pag-upod diri sa aton siniga pagpangalagad. Hilibati naman kita sa masunod nga Domingo mga ka-K5 sa giyapon diri sa 100.9 K5 News FM Ross sa Punto Legal Program. Nanginkaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, tagimo sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh Extend Food Supplement for Men, DTX Liniment Oil. Kaupod man ng DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee. Ini si KK5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old. Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
3: Nami nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
5: Paano madula ang madamo ng mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo ng punggod sa iyong mga guya?
6: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga kakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabing yabok, grabing nga kagaw, grabing nga kung ano-ano lang nga kuna, gakontribute sa pag-develop sa punggod. Biskan mga kuna, radiation sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
7: Baka epekto na sa iyong skin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays or radiation. Ngayon ka-cause man na siya kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation
8: kag,
7: on your
8: skin. Sa mga pamatan, no, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
5: So, pulaw, aside nga pulaw, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan, magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
7: Correct.
5: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sa nagakaigo nga lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ha, ang mga paborito sa mga bataon sa mong sir boy.
7: Correct. No?
5: Ang hindi paborito sa bataon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
7: Antioxidant
5: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
8: Kakas ng punggod.
5: Kakas ng mga punggoda. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
7: Correct, no?
5: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
7: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
1: DTX 500!
9: Gina ka, no? Nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
4: Sa kapila ka maginom?
9: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan.
4: Subong kamusta?
9: O ay niko ginapatsyak maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
9: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
1: DTX 500!
5: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuluan mo atay sa tanan nga mga toxin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
7: Correct, no? Kikolagen
5: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
7: Puting datos ang DTX 500.
5: Hindi dali maghubag imo korason, hindi dali mapatay ang imo selula because of antioxidant. Adlaw-adlaw permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
7: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung sa pimples, bongga, nugget, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500?
1: DTX 500.
5: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
7: Ang extension?
5: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo selula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat niya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, Sir Boy. Kag, siyempre, hindi niya paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
1: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
0: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
0: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
0: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
0: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
0: Inom ka mo sang DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
12: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakitang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
1: DTX 500, Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
14: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch, akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
15: mabaka ang butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C.
17: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo, pagsip on the sun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula ako niya ubo pagsip on.
16: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
15: Mabasag ang butika.
1: DTX Coffee Mix.
20: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
21: Nestor! Ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasumpay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi!
24: Ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: DTX 10 Food Supplement for Men.
2: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy at stamina
2: para sa tigasing performance.
24: X10 Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
3: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
24: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
2: Memory Advanced Syrup.
24: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
24: I Can Code, ang superior eye formula. I Can Code, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Can Gold. Kag patuluan ang mata sang I Can Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
25: News FM.
26: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
27: D3 Bio.

0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio!
2: Ang D3Bio!
1: Yung may VCO!
2: Ang VCO!
1: Yung may D3!
2: Matatas, mga buti ka!
1: D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3Bio!
2: Ang D3! Yung
1: may VCO!
2: VCO!
1: Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan!
5: Max 4 Biotics!
4: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
5: Max 4 Biotics!
4: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
5: Para healthy ang tiyan!
4: Mag-klinika!
5: Spore Biotics!
4: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw!
5: Klinikas for Biotics.
1: DTX 500.
2: Kina problema mo ba
1: ang mataas ka blood sugar level?
2: Mag DTX 500 na.
1: May ampalaya extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Si Edwin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow.
1: DTX 500. Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Sa lecithin, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka.
4: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo na normal ng dread na.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga pungkod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Gala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix?
14: Gusto ko na.
13: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
2: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
20: Hi, Dennis Juanes.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
14: I Care Gold.
21: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
14: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: KK5 News FM News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapanluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Kanto na ta sa mga benefits, sir boy.
3: Makanto ta sa benefits ang D3 Bio.
2: Ari di ang benefits ni Sir Kevin yung basa sa aton. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio. D3 Bio ha, hindi ordinaryo nga plain D3. D3 Bio. Di ba may kagaw sa aton nga cancer boy, sa aton nga tinai. Tigra produce na siya sa endotoxin. Ang tawag siya nga endotoxin, sir boy, is lipopolysaccharides.
3: Pupo sa probiotics. Ang muna ang tawag na liposaccharides.
2: Agali ka.
3: Ang muna sa pupo sa probiotics.
2: Lipopolysaccharides. Kag kung inisya, damo sa imong dugo, meaning pa, guba ang imo, ano? Imong gut, may leaky gut ka. Meaning pa, nakalusot.
3: Kalusot sa portal vein mo.
2: So, ang benepisyo, kung sige ka inom D3Bio, sir boy, siyempre may MCT ang D3Bio, medium chain triglycerides. Gatrabil na siya pakanto sa imo lymphatic system, pakantos dugo sa imo bloodstream. Kag ining MCT, ginabay niya ang proteins. Kag ining mga lipopolysaccharides, ma-form na siya into chylomicrons. Kag ining chylomicrons, ma-form na siya sa lipoprotein, mabalik pakanto sa imo atay para tinloan. Kag mahimo na dahil energy ang imong ginong D3Bio.
0: D3 Bio.
4: So, ang nanumiyang ko sa D3 Bio, sir boy, luwas nga mo nang ginahimo niya, ginapabalik niya ang mga nagapalagyo, ginapangita niya pa ang ginatawag H. pylori bacteria, no? Para malikawan naton ang sakit nga ulcer, no? So, may mga ulcer, pwede niya ang ginatawag D3 Bio, mag-tap na siya ng bacteria. Kaya hindi lang ina, no? Hindi lang ina, ginapadamol niya pa ang aton nga stomach lining.
3: Tapos may mga mucus production that protects our lining.
4: O, para mang-traps ng mga kagaw na magsulot sa aton nga lawas.
3: May kampiyon.
0: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang kapag inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na ako nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
3: Sir JP.
6: Kahapon, sir boy, ang ginhambal ta about sa sore throat. Karon ang herbal antibiotic, tinistingan naman. Ang pirmi ginambal ni Dr. Mel ng herbal antibiotics ang baguhan pa ta di boy. Sibuyas.
4: Sibuyas.
6: Ahos.
3: Ahos.
6: Kag honey.
3: Honey.
6: Pusan mo tatlo ka D3 Bio. Kag amo na gamiton mo. Hindi na lamang sa antibiotic ha. Nag-antiviral pa siya. So duwa na hindi tanan nga ubo is bacterial.
2: Correct.
6: Ang iban viral. So kung kaisan inom ka herbal antibiotic do hindi makuha.
2: So imo tip siya.
6: Gali, viral.
2: Herbal antibiotic juice with pugaan with mo D3 Bio.
4: Kampiyon nga kombinasyon.
6: Kampiyon nga kombinasyon. Antiviral na, antibacterial.
2: Pero hindi na ginapatay ang kagaw na.
6: Tiwa hindi niya may mo sa D3.
0: D3 Bio.
2: Pero D3 Bio hilo para sa mga kagaw. So mo na nga pag mahilanat ka dayon, trangkaso ka, D3 Bio muna.
6: D3 Bio muna.
3: Ang D3 Bio, kumbaga mo na ginaliwat-liwat ko gito, dumayara ka lang pharmacy sa imo balay.
6: Uy!
3: No?
6: Dumay stanti ka sa pharmacy.
3: Dumay pharmacy kay ang bulong ang benepisyo sa D3 Bio sa pagkadamo nga pwede niya maobra sa lawas mo. Dumay pharmacy kasi imo balay kung may isa ka ka box nga D3 Bio. Gasakit ang tiyan mo tungod sa asin.
2: Sir Jim, sir boy, need na naginasakuan. Di ba may mga box sa first
3: aid? Mga medical cabinet nyo?
2: Medical cabinet.
6: Include na da.
3: Include yan sa lang sa mga clinic, sa mga kumpanya, may dapat may D3 Bio na.
2: Kanami sa D3 Bio.
3: That is the effect of D3 Bio in your life. Kung may hara na sa inyo balay, no? The flexibility of D3 Bio. Layo ka na sa katalo, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo. Damo ka pa benepisyo ng iba. That's why I like D3 Bio.
2: So, ipakilala ko ang superstar nga ara sa D3 Bio, sir boy. It's the monoglycerides nga ang ngalan nila si monolaurin kag si monocaprin. Ang specialista ni monolaurin kag monocaprin ang mga envelope virus. Meaning, mga envelope

0: virus, amo ni mga virus nga gapakuno-kuno nga immune system sila.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung maagyan sila sang monolaurin, kag monocaprin nga ara sa ditribayo, ati patay tanan sir
1: boy. Oh, kilala sila.
0: Antiviral, antibacterial, hindi lang gali si mo kuan monolaurin. May upod pagali.
2: Mm-hmm. May monocaprin.
0: Si monocaprin.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio. Health. News D3Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio with Visio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Sporbiotics.
7: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Sporbiotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
3: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
9: Katalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namin nagit sa akon nga mata.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka. Food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: May puso.
10: Oras sa K5 News FM Rojas, alauna 5.
11: Philippine National Police, tagpatuman sa mga lalaki, nagatap na sang krimen, nagaminte na sang kalinong, kagkatawhay, kag nagasiguro sang kaluwasan sang publiko, ang aton kapulisan, aton mga abyan, updi kami sa isa ka oras nga pagwaragwag sa kahanginan, sa pagpalayag sang amon mga programa, mga naakumplisar, kag mapinuslanon nga mga aktibidad, kapis, pulisya, balita, para sa masa, sa kampiyon, gestasyon, 100.9 K5 News FM Rojas.

0: Mayong hapon sa atong sininga mga ka-K5. Sa atong sininga mga kauturan nga nagapahunay-hunay na sininga hapon. Welcome gid, nagapangalagad na ang Kapis Pulisya Balita para sa masa. Siyempre sa mga adlaw sang Domingo, Agosto 30, 2026. Isa na gilang kadlaw kag welcome na sa bulan sa mga beer. Mayong hapon gid, welcome sa liwat. Paki-like and share sa aton sininga programa. Ila binigid sa aton sininga katapos ang kapulisan di magkamukaroon nga bahin sang Pilipinas. Sa gihapon sa ngalan sang bogos nga pwersa sang Philippine National Police, Police Regional Office 6 Capiz Police Provincial Office. Ang inyong mga alagad,
1: Police Chief Master Sergeant Ramilar Cangiles.
0: Kaga Police Chief Master Sergeant Ray Lianera Falco. Partner, ti 30 na subong. Buwas. Tapos na ang Agosto.
1: Gani. Buwas ang katapusan. No? Mm-hmm. Adlaw sa Agosto.
0: Oh. But, katapusan gali.
1: Oo, oh, katapusan. But nevertheless, part na yung hapon gid sa imo. Mm-hmm. Kag subong man sa aton siniya nga mga maukod nga tagpalamati. Mm-hmm. Dari sa K5 News FM. Uh-huh. Kag nagatutok sa aton siniya pagpangalagad dari sa Kapis Pulisya.
0: Kag sa aton radyo Tagbuanay. Yan. Sa Pilar, Sergio Bird.
1: Oo.
0: Kag sa mga kapdanan tara.
1: Kag sa aton siniya mga
0: Kalinong radio.
1: Mga katapos sa Philippine Army. Sa Spearhead Kalinong Radio mayong hapon gid. Kag partner sa ginsiling nimo, ati buwas nga adlaw ang katapusan nga adlaw sa bulan sang Agosto. Kag magasulod na kita sa bulan sa mga Berman.
0: Amo gani ini nga mga binulan partner nagliligad Hunyo, Hulyo, Agosto. Daw mga tigliwi ini nga bulan.
1: Bawho,
0: pag beer ko no daw matamat na ni.
1: Oh yeah, tama.
0: Medyo buhi-buhi na.
1: Oh.
0: Ila binagid mga negosyo nga iban sa atong makuturan.
1: Aga matamat na naman ni sila sang sako nga atong mga negosyante. Especially ining mga may mga other nga mga event especially sa pagbakal sa ining mga Christmas decor mga Christmas light no? Kag Christmas tree no kag si Jose Marichan
0: nagtika na
1: Ano ba yan? Lalabas na ba ako? At ako tuloy, si Marichan is Ilonggoy, no?
0: Oh, Ilonggo na.
1: Ilonggo.
0: Tagililo na.
1: Ililo,
0: Ara ganyan na, no? Sa mga memes, no? Dracula na yung siradan. Taka na yung sporto. Hindi ka na yung magawa. Sa kwan lang, sa Martes lang.
1: Martes lang. Oo, oh, tama. Kay Berman,
0: September 1 na.
1: Oo.
0: Wow.
1: Kay, abala mo, ang pagsiling, pagtapak na dun sa Berman, isa inaya kang ginabantayan sa tanan kay pwede ka na kung kapatukar sa Christmas song. Kaya siyempre, September, October, November, December. No? So, daw amo na ang mga magulutod ng mga bulan. So, hambal si Simre Chan, ano, magwa na ko? Diyan na eh. Sa Martes ka lang gwa. Kasi siyempre si Jose Marichan gadaan, isa na sa mga iconic nga nagpasikat sa mga kanta sa mga Christmas song.
0: Gani?
1: Nga halin po kita sang gamay na batya na nato na sa subong.
0: San opening nga tuig ya ining Christmas in our hearts partner.
1: Na, no.
0: High school or elementary pa kita sa nibay?
1: Elementary pa ta sina.
0: Elementary pa ni no?
1: Ara gina
0: mga 19 early 90s ini.
1: Mga 80s pa no? 80s, 80s. Mapatay mo gina yung kanta sa una sa pila ka mga aton sining mga radio stations.
0: Kag magkaroling kami sa una partner ni mga eskwelahan kamo. Ga-race kamo sang fans.
1: Fans, oo.
0: Ti gapangaroling kami daw ni sa kamburanan ko sa tapas. Lambot kami da mga hagnaya sa Mindan, Esperanza. No, nag-karoling kami da partner. Usually, hindi gini madula ang kanta.
1: Ang Christmas in Our Hearts may iba pa kinakanta nila inang sikat pagid yan My Ideal
0: Perfect Christmas
1: Kaya, mga muna ng mga kanta nga which is nagapuka wala sa Blatiagon ta nga ma-feel again na nga kapalapit na gid ang adlaw kag sang bulan sang Pasko. So muna sa aton sining mga kauturan, muna nga ibando nalipay naman kay may ginapaabot naman.
0: Amo gini partner ang medaya diya mga may ginapaabot ka ba bala?
1: Oh, ganun,
0: may mga ginapaabot ka no sa sining mga bulan.
1: Kag partner sa Birman nga dan, pag-start sa Birman, nagapanumduman yung pala naton bilang ang mga kauturan nga may aras na patigayunan nga mga family reunion, no? Kay siyempre Birman.
0: Oo,
1: no?
0: Mga tigbalakasyon partner.
1: Balakasyon, no?
0: Kag lalo na sa November 1, 2, madra, or before mga, sina, mga before on after,
1: mga dira na. Okay, long vacation nga dan.
0: Na, so, kag kun madayon tani barangay eleksyon ginahinyo to sang kumilit nga mahal didi pagid ang 3 ti mas nami pagid lawig pagid tani ila kwan ila bakasyon pero ara subong na sa kongreso kag senado gitalakay nining pag paliban sang eleksyon pag maiway ti depende la na no kun ano gid ang final nila sa mga aprobahan partner
1: amugid lantawon naton kung madayon or hindi ah no kay nga ton yung mga katapo yung sa kapulisan ready ya most of the time no bisan boss pa ang eleksyon no kay ready ya
0: bisan ano malang yung mga activities kag event ara man taya
1: oh ready gid ya
0: why schedule isa tawagan ka malang kag mo ni awa lumpat ang iyo kapulisan
1: na amo na yung
0: bisan ka ulan man na may mautod man nga kuryente or ano man da tawagan pulis ara gyapon na.
1: Amo na yung polis. Amo na yung polis. Very active ya pagabot.
0: Kung may buang-buang mo na, ara mo ng polis, gapon.
1: Ang nga, talagang sa una, mitandaan ko, manog.
0: Manog?
1: Nagtinod na, nangyayang iba, hindi ka mulog. Magdakop ka manog. Ang hindi mo na lang, titawag na lang Bureau Fire. Kaya may gamit sila ya.
0: May gamit sila, kagano, may ihibalog sila sa
1: partner. Ang problema, lang kinakulbaan nila. Kasi buntugon akong kamot ko rin to, magudlay na. Ay, pero online niya sa mga utod, tayo yung taga Bureau Fire, may guantes na sila yung aperte kadamol.
0: Oh, may mga boots sila yung kadamol, partner.
1: Bisan ano pa yung kagat na yung mga manog, hindi dali-dali mapilas ang ilang kamot. So at least amo na ya ang pila ka mga nakikita naton nga trabaho sa aton sa kapulisan. No boundary limits kung sambag ganit nila. Kaya muna sa pagsulod naman sa Birman, well of course ato naman yung ginasigahom nga maging masako naman ang aton sining pagpanerbisyo no. Kay naya expectar nato na yang madamo sa mga bakasyonista, mga nagakadto diri sa Ciudad sa Rojas, nagabakal sa nga ila sining mga preparasyon no. Especially sa upcoming nga mga Christmas season naton. Kag nevertheless sa gihapon ara ang presensya sa aton sining mga kapulisan sa mga matawo nga lugar diri sa may bayan man niya sa Ciudad sa Rojas kagabugusan nga probinsya sa Capiz.
0: Sa din mga okasyon.
1: Ara kita ya.
0: Ara git. Okay. Gulo bakasyon kamo ra kay holiday sa Lunes.
1: Oo.
0: Tulotaw ay subong Domingo. Wala pa tawhay kamo. Pa-relax sa boss wala man opisina holiday.
1: Wala klase.
0: Ang inyong kapulisan ara gina mabantay.
1: National Heroes Day boss. Oh. So kita ya to lagi apo naton sini nga pagpanerbisyo.
0: Wala ya holiday sa pulis. Oh, kundi tong holiday te dapat mag double time kami.
1: Oo.
0: Oh. Kung kakasadya ka mo, may okasyon ka mo, kapistahan niyo, double time ang pulis, kibantayan
1: niya. Correct, amugid.
0: Kung ano man niyo mga activities, may mga lagko nga events.
1: Piesta, binayli.
0: Piesta, ara kami. Gatrapik mo sa karsada, pulis gihapon ara.
1: So amugid na yung pulis niya, no? Kumbaga sa ano ya a very special person sa community nato.
0: Sa pagsimba niyo ara mo da sa guwa simbahan ng mga kapulisan.
1: Even though mga activity from religious sector kag sa mga school man no. So gihinyo gid sila sa presensya sang aton sa kapulisan kag ina ginahatagan ginaton sang dako gid yang pagbulig especially sa pagdeploy sa aton sininga mga personal partner.
0: Pero hindi nyo man pag-expect nga halos tanan ng oras ara gidra kay limitado lang bala ang aton sininga resources. Labi na gid sa kabanuhan nanti kulang katama ang inyong kapulisan.
1: Gani man.
0: Kulang katama. Makon mo ang ratio is nagawan is 1,500.
1: Amugid.
0: Ti anho na na ibutang nyo lang abida isa ka pulis 1,500 ka tawo. No, so medyo maiwat-iwat man, no? Amo na nga dapat kamu mismo mangin pulis sa inyo kaugalingon kag mangin pulis sa inyo katupad balay.
1: Amugid.
0: Sa inyo pamilya sa pangkabilugan mangin pulis kamu man.
1: Ay, kay
0: hambagan. Hindi na kinahanglan partner nga mag-apply pa sa pinping nga mangin pulis man. No? Police yourself, no?
1: Amo na.
0: Mangin pulis ka sa kulingon mo. Bantayan mo yung kulingon.
1: Oh.
0: Hindi ka magpinagusto ka na may pulis man da.
1: Oh.
0: ano na na sige chilingin na naton gani. Ng sa pagkadamo naton ng mga pumuluyo, gamay lang ang inyong kapulisan.
1: Pag ka namin, no, be police on yourself.
0: Na
1: kay sa amo na nga pamagi yung makabulig ikaw. Your contribution is important sa aton sining prison of there. Eh kung like for example, eh, hambagan ni partner nga kung nakita mo nga may mga illegal dang ang ginahimo ang imong sining kaingod balay. Much better kooperar ka sa aton sining mga awtoridad sa paghatag sang impormasyon.
0: Oh, may nakita kada karon nagsinugal lalo na sa aral sila sa sidewalk. Bawal na.
1: Bawal na.
0: Istoryahon na sila sa matawhay. Hindi mo magpagsita nga daw ma-irritar man ang iban. No, basi madakpan ka mo sila, bawal na. Mga mga patawhay lang pagi pa lang.
1: Mga ining nagasugal or especially may mga tumbo na may mga nagbaliga sa illegal nga droga or ano pa da nga sayo sa mga illegal nga sooner and later kung hindi gali ni mo ning mahatag or masugid sa aton sining mga kapulisan ang mga biktima ni either kabataan or pamilya ni mo
0: so,
1: muna mga kaluyo kung mga balay nga kumahubog nga pinalupok armas na tang
0: nan hindi ka lang yan mag pabaya ang silinga baida kay hindi man ko sinaguro piktado hindi ka magsiling basi ikaw na dugay-dugay ang mapiktuan sina
1: correct
0: lalo na kung may mga gakarira dira sa inyong lugar.
1: Na, isa pa gina.
0: No? Why ka kabalo? Imo to pamilya, gapan na yung, gapan na, ano na, panaminami to sang biyahe sa ilang motor or sa lakyan man, bungguan sa itong mga nagakinarira. Or arak lang sa kilid ka karsada dira, inyo balay, arak sa tupad karsada. Magkala disgrasya ang gakarira dito, dito sa inyo.
1: Dito sa inyo.
0: Na, amo na siya.
1: Tanong-tanong ko dahil sa kilid, sa imo balay, ka, dumiritso to ang nagkakarira.
0: Na, dumdumang ko ginapart. Dada sa may likuan pala da, pasulod, boundary natin, ruwas to panay. May sumub, may umawas da nga sa lakyan. Basta bala ito ang magpamilya, damo to patay.
1: Damo yung patay.
0: Na, amo na siya. Nga, bimo, wala ka pakialam, no, sa mga traffic violators. Aton man sila i-remind, no, lalo na mga kilala ta. Ila binigid sa mga ginikanan. Sa ila sini kabataan. Oy,
1: speaking galing partner sa sining ginistoryanta nga ining mga gadalas ang motor, no?
0: Nan.
1: I think a few days ago sa may bayan sang kwartero. Ba nabalitaan mo to nga mga minor de edad sakay si isa ka motor. Isa ang patay, ha. Kag tatlo ang nagkalapilasan. Could you imagine ha? Ang kontran la to ang dako nga bus nga yellow bala? Amuna ang nagapakadto-pakari. Hay, isit ay han nagkakabagay nga minor de edad, wala sang lisensya, wala man sang ihibalo sa pag agyatawag natin nga defense driving, wala suksok nga helmet. Ang may kinamatarong nga magdala sang motor, especially sa mga highway. So amunin gani ang masakit nga balita kay tama nang habali partner. Naintindihan ta kauno ka importante ining mobility or salakyan para sa kabataan naton kay makatipid kita. Anytime pwede sila kakadto sa eskulahan or sa diinman. Pero nakulang kita sa pagpaintindi sa ila nga kaupod man sa sining pagdala sang single nga motor nga wala ikaw pa mahatagan sang tool aid gid nga pag-train o kung pagkuha sang lisensya or pagpahibalusin mo sang dapat nimo nga mga obligasyon or responsibilidad nimo. Nalilipat kita, ang iyas ni kaakibat partner, di disgrasya.
0: Disgrasya ganyan partner. Panong duman ninyo bala sa mga ginikanan, dapat hindi nyo ginpapasugtan ining mga minor, kabataan nyo, kaya wala sa nagkagiging training kag license. No? Sakit-sakit, di ba? Kung imo bata, makita mo, limawa, bisan nagaduluga, palang guyaya sang dugo. Sa tuhod niya, sige, usually, amo ginay mga kapilas sa disgrasya
1: amugid,
0: partner.
1: Amugid.
0: Siko, tuhod, ulo, guya.
1: Ay, ang guya mo, ibagnos mo.
0: Parang dumablas, kitsakit lang taon. Tiyo, mas marupang kita mga utod na ng mga parte sa lawas siya.
1: Utod ang tiil.
0: Or mas lala ang madangtan niya.
1: O, ang kamatayon.
0: So, anong pasilabihon mo? Ang comfort niya? Or ang hinulusulan mo sa ulihing nga matabo sa iyang disgrasya?
1: Magid.
0: Na, amo na siyang imo basi-basihon, da? Kung pasugtan mo sila, nga sa minor nilang edad, kagkulang sa ihibalo, pasugtan mo mag-drive sila.
1: Actually gani, hambal gani isang ano, isang isa to bala ka foreigner. Ang tuloy may asawa siya ng Filipina, no. Inhambalan niya ang iya asawa. Hambal yo, why is it that you purchase a motorcycle to your son? Kay first thing hambal niya, wala sa lisensya. Ikadawa, wala pa siya ma-train sa mga rules and regulations ng traffic.
0: Tama.
1: Which is nga, bala mo yung mga signs ugali partner, nako ni mabulig. Kaya for example, cruising, mag-minor ka da, lanta ka, wala to, o, kaglantawon mo ang sitwasyon. Kagkot sa diin ka ma-situate. Kaya hambali sa foreigner, sa ato lang abing, ano, sa lingwahe ta, nga, do ikaw pa naghatag sa kahigayunan na either ma-aksidente or mapatay ang bata mo.
0: Tama.
1: Oh. Kay bangod niya daan sa request lang sa bata, nay, bakli kong motor, muni-muni, why yung problema? So na saya, basta ang importante, equip siya sang ihibalo, may lisensya siya, equip man siya sang iya, siniyang protected gear sa nag-drive siya, kag kahibalo siya sang mga signs, warning signs, kag kung sa din siya magsululusot, kung once nga nagadala siya sang motor.
0: Tama. Muna. Okay na, okay, sige. Anak, interesado ka again?
1: Oo.
0: Sige. Hulatain mo yung saktong edad, ha?
1: Na.
0: Pero subong, dapat kung mag, instead ilang taong muna sa mga YouTube mga wala pulos, isearch na bala ang mga mag, kung paano mag-drive bala, ngayon sakto.
1: Sakto.
0: Mga traffic rules bala, isearch dira.
1: Oo, na.
0: Na, or di gani, hulatain mo edad, kuha ka na yun, seminar ka, sa mga driving school, kag, ma-process ka, kuha lisensya.
1: Oo, mungkin.
0: Kaya ang motor, tingwa, anta na kung interesado, kagid basta, equip ka na sa knowledge, kag ability sa pag-drive.
1: Kaya subong yung partner, na, may mga duwa ka lang ang kalibo, ya, pwede ka na yung motor.
0: Ay, may zero down payment ka na iban.
1: So, ang pinagani, nga, ang aton man yung landre, nga, sa, way mataya sa mga nag-motor distributor, no? Ang aton, Andrea, nga, is we are saving the lives, kag we are protecting sa aton sining mga kauturan naton. Especially ning mga minor ng aton nga mga kauturan.
0: Kaysa data partner halos tanang aksidente damo gid ang motor.
1: Oh, damo
0: kay gidya. Vulnerable gid ang motor. Siyempre gabalance ka lang mo.
1: Amo gid.
0: No, kag gamay ina siya so makatapak lang na karon mga bato.
1: Mas like gid ya.
0: Mga slide gid mo ulan ulan madrudan log.
1: Danlog ka.
0: Kag tumabok ang mga ido,
1: kuring,
0: kanding, baka. Kunano pada delikado ka gid.
1: Amo gid.
0: Unlike ya kon sa lakyan ti sa safety niya kay sulod ka mo.
1: Oh.
0: No, although nga madisgrasya man palayo lang pero sulo safety gawas.
1: Pero,
0: kung nga motor.
1: Kung muna ganyan, kasiling nila, gakaksidente, ganyan, apat kariton.
0: Oo.
1: Ang much more nga imo, duwa lang.
0: Galakat ka lang ganyan, partner.
1: Oo.
0: Kasandad ka pa, nila.
1: Sandad ka pa.
0: Oo.
1: So, muna, nga, ito na rin, gina-remind sa aton sining mga kautoran, especially sa mga kabataan, no, sa mga ginikanan man, nga, wala kita yaga kontra kung magpakalman sila sa ila sining nga motor. Pero ang aton lang, that, we are informing everybody that please lang, no, i-guide nato naton mga kabataan, especially ning mga minor edad ngini. Tama nang habali partner, kung once nga nagakuha ka sang lisensya, dira nimo maagi ka na sa exam.
0: Ah.
1: Sa exam nga dira, very informative. Anong himuon mo, anong mga signs nga ina nga dapat imo sundon, kag ano ang imo nga himuon if ever nga kung once nga maka-encounter ka sang pila ka mga case-to-case basis nga mga sitwasyon.
0: Kay partner Abi Subong, ang mindset sa halos kabataan na huwag kita nag-generalize kag huwag kita kapakamalaot.
1: Oh.
0: Ang mindset, pagkuha motor, islang gumang agamay.
1: Oh, na.
0: Kuhaan side mirror.
1: Oh. Islang tambutso.
0: Islang tambutso nga magahod.
1: No?
0: No? Kuhaan sa iban pagida ang mga spare parts.
1: Oh.
0: Isla, na hinano, ina.
1: Ay, kay kasunod sa uso.
0: Ay, una bis. Anong purpose ang mga side mirror? Para makita mo nga nakilig ang likod mo.
1: Amugid, amugid.
0: Oh. Anong purpose nga aman nga gin standard nga amo na ang karito
1: guma
0: niya para tama-tama sa lawas siya.
1: Oh,
0: ay islan mo gamay. Hay kundi ma makilas na siya.
1: Makilas gid.
0: Dali ka sa disgrasya. Islan mo sang tambutso nga magahod. Oh, di disturbo ka to sa iban.
1: Tambutong na
0: si taon ka patyon mo.
1: Ato sa maayon.
0: Sa maayon.
1: Oh.
0: Gin sita ilan to partner.
1: Kay bagod masabad.
0: Oh.
1: Ay binuno niya pa tong
0: oh, ti patay ang tigulang partner.
1: Grabe.
0: Mamayob lang na nga mindset na.
1: Amo na ni gani ang sa aton. Tama na partner hambal mo. Nga ang tanan nga mga motor, nga halin niya sa mga motor distributor, they are perfectly and gin-studyhan ginaya nga ang ina nga mga spare parts nagakaangay, nagakabagay sa amunang amudilo sang motor.
0: Na.
1: Kaya may mga purpose mo. Tama na hambal mo nga kung sa guma, Like for example, kung kumadoy ka sa mga rap road, hindi ikaw matumba, no. Hindi ikaw madal-slide. Mm. Kaya ang purpose ganyan sa mga side mirror, para makita mo sa likod mo. Oh. Anong purpose ng tambo?
2: Mga signal light, ibang ginakwaan pa nila, partner.
1: O gani, wow. Bawang kapudlay. Oh. So, amuna ang sa aton dring, ginapalayag, kagbusto, ginatong.
2: Tapos ang suga, bla, partner, ano na gimit saktong suga? Islam, isang masilaw.
1: Silaw. Ay, masakit sa sugata mo.
2: Sugata mo, kung masakit man sa imo.
1: Kung isa mo na ginatunaan sa mga road rage.
2: Sugata na, ikaw mo nagsinyas ka. Ay masilawan ka ti do sa island do sugi sugbala balik do nya pa ka tinili so an man sang isa kag dolag chon ay hindi linawan
1: nawal sila. Oh, so it should be siya. Dapat mangin particular kita sa aton sining mga hulag especially kung naga-drive kita sa aton sining mga bihikulo motorman o kung sasakyan kag be responsible driver no that is why gani nga ang ambal amon malisensya ka wala gid. Pero ang ba niya naglisensya? Kung ito kay nanay ni mo, naglisensya niya sa tinaga ang atin nun to. Pero ang tonton ng lisensya, ginagilatag-gulatan nga prop and non-prop nga ginahatag sa Land Transportation Office.
2: Makalabanan man, partner. May, ang tama na, ang license mo diin. Why pa, sir? Imo ni motor. O, yung baydan mo maniho, sir. Hay, anong dapat ang unahon? Ang lisensya o kung ang motor.
1: Motor.
2: Amo na bala unahon mo gidya dapat nga nakuha ka na license para waay ka na ya perwisyo nga mga kuan ka pa ma-delay ka pa sa mga checkpoint. Kung wala ka ang sakto nga mga papel kag driver's license dira. No? Dapat kung may plano ka gali makuha motor matamaton mo na subong. Kung maka-process ka, kuha ka sang license.
1: Oh, para at least pag gusto ka, bisan ano man dalon mo, motor man o kung salakyan, at least may ara kaya siyang pribileyo kaya magdala sang salakyan. Ang mga gini-partner, kung kita, siyempre, adlaw-adlaw kita ka-checkpoint mo, aton sini nga mga kapulisan, nakikita nila kung isa, bawa, ara naman mga polis. So, makita mo na sa unahan, ang kutob, isang walang katabok sa checkpoint, ang mga gina, wala gina sila sa
2: halos
1: mga...
2: kumplito.
1: Oh, kumplito sa violation. Ang mga gina sila... So it should be dapat sa aton sining mga kultura na aton sining ayuson ng aton sining dokumento especially sa pagkuha sang driver's license kay dako ganyan nga bulig para sa aton sining mga kultura especially sa mga biyahero ta nga mga driver kay dra man dayon nga gina-check man ang aton sining ikayong lawas kung kaya ta pa magdala or base bala kon ga pinadala gandang isa ka driver pero nakahigop bala siyang mainit-init nga bato.
2: Amo na magpamedikal ka mo, kita, ginapabasa ka mo na siyang doktor. O, mabasa mo pa ni, oo. O, pila ni ka linya, isa. Hay, kung lain mo panulukan, abi mo, sa isang karsada, panulukan mo yung duwa.
1: Duwa.
2: Ay, kung di disgrasya ka na to, kaya hindi na tayo karsada.
1: Abugid. Oh. Lumpat ka na to.
2: Lumpat ka na to. Panulukan mo sang uyapad, karsada pa ya. Abugid. Amo na nga ginamedikal kita, kamo. No? Exam. Purpose na, kung fit ka pa, mag-drive.
1: Abugid.
2: Based sa imong vision, sa pananawan mo.
1: Oo.
2: No? Halimbawa, B, pamatinaan mo, gina-check man ina. Kay ba sila inay mo ya pamatinan?
1: Amo gid eh.
2: Eh
1: ba sila to dia pamatian mo may naga padalagan pero bala gani.
2: Amo gani halimbawa bito kron nagabinosina na to ya opo tawo mo ang sa likod mo nga salakyan kay kag kalawigit na imo dala dito. Ti ginakinuan mo dulonggan kay abo mo gagangis lang. Na tinandog mong dulong. So muna nga man nga gina-examine kita.
1: Kapagid.
2: Ano na, may anggi ko si Naya. Pabasa-basa ako ang kabila partner. Kung sa layo, laktit, layo. Okay, kaya basa mo pa. Okay. Amo na ang purpose nga gina-examine kita. Kapagid. Once nga mag... kuha sa driver's license or mag-renew kita.
1: Correct.
2: So, inyo na bala ikuan, isa puso ina, kay hinulsol gilang madangtan nyo. Kung magkala-disgrasya ka mo, majority sa nagka-disgrasya, mga 80%, wala gid sa nagka-kigo ng mga papel or ihibalo sa pag-drive partner.
1: Kulang sila sa information.
2: Kung kabalo man sila, may ara man mga papel, nga mga legit, ginabiolate man nila.
1: Wow.
2: Nga nag-drive nga hubog.
1: Oh, na. Dara sila
2: masulot.
1: Pero most common partner, kinalikawan mo nila nga mga traffic violation sila, inaintindihan nila nga may corresponding na ikwao ng ilang lisensya kag may penalty sila. So, mo lang pinaka-importante dara, no? So, sa atong sing mga kauturan, ginarimind ginamong kamo most of the time, kabay pakuntani, no? Maging aware kita sa mga rules and regulations sa traffic especially kung nag-drive kita, nagagamit kita sa nga aton sining mga kasada or highway man. Okay. Partner, may mga talami ako. Kita na ito lang, Ged.
2: Ganito daw mo na partner.
1: Halin sa PNP Capiz Police Provincial Office. Good afternoon, mga sir. Oh, sige, mayong hapang, Ged, ha, sa aton sining mga officer and staff sa nga Capiz Police Provincial Office. Kag-subuman especially sa aton siniyang provincial director sa kaya Police Colonel David Kachumbo, no? Nga ang ato sini tatay sang Capiz PO mayong hapon gid kag sa aton sini nga mga personal dira nga duty subong mayong hapon gid kag dira sa balay mayong hapon sa akon sini nga asawa sa akon sini mga kids sa kay Ate Gwen sa kay kuya nila Emil kag subuman sa kay nini Maryam Riley and of course sa kay madang nila Gingging kag subuman sa kay madang nila Yangyang partner
2: Buyet Rote mayong hapon mga kamasa okay upod gid nato ni kay para sa masa nitong program partner Ario partnero watching from, hindi ko na pagbasahan partner. Hello sir, idol. PCMS Falco. Hindi ko na pagbasahan partner. Basahan ko pa.
1: Ako pa sa ha.
2: Alin sa Panay Municipal Police Station.
1: Mga utod na ng police sa Panay. Mayong hapon sa inyo ha. Kagalungin sa duty. Gerald, watching from President Ruas in peace. Ay, si Police Chief Master Sergeant Gali, Rens Bernaldez.
2: Okay.
1: Nakita na ako nagligad tong adla kay ato ko sa mayo isang Capiz PPO. Hambalya, tamyawan nyo man ko abi ni partner Morey. So sa aton sini nga mga kapulisan sang President Ruas dra sa upod ni PCMS Rex Bernaldez, no? Mayong hapon gid
2: Why pa kuya na domdaw mga police partner idol ko na niya nga police. Si Sir Bernaldez partner.
1: Bernaldez,
2: okay, gasang sa media kita ginupod upod ni si ilang operation sa una partner.
1: Amo ning investigador na ton dra sa President Rojas. Mayong hapon gid kagalong
2: pero na classmate ta pa siya partner.
1: Oo, sa ton sa SLC. SLC. Pero na classmate ni pag kami sini sa GLC. 03 Dragon. Char mo na mo nga term da. 03 Dragon.
2: Okay.
1: Ano pa? Hellsmith Ranger. Sige, PSSG Golero watching live from President Rojas in peace. Mayong hapon, Gid Card. Gahalong sa duty. Ay, mong partner da?
2: James Kyle Kalikdan from 2nd Mobile Platoon. 2nd Capiz Provincial Mobile Force Company. Mayong hapon na sa inyo. Of course, sa Tapas. Tapas sa MPS PCAD. Afternoon, Sir Arcangeles and Sir Falco watching from Tapas. PNP, thank you, Gid, ma'am or sir. Ilamay Gid na sa mga kasiman watara sa Banwasang Tapas.
1: Ganggang is watching from Tapas in peace. Ay, si classmate agree, Mayang Hikilyo, no? Taga-ara sa Tapas, mayong hapon kasi mo, Yang, and of course, sa mga utod ng mga polis nga duty sa Bunghalonggit sa pag-duty. Second, Capiz Provincial Mobile Force, SWAT, sang aton sininga first mobile platoon o first mobile platoon na ton, no? Sa kay Sisidra, mayong hapon gid kagalong sa duty.
2: Ray Simir M. Katamin from CPMFC 4th Platoon. Thank you, Senyo Dra. Jesmayo, 2nd Mobile Platoon man partner, Mobile Force Company. Thank you, ba? Very good, Dra. Aton mga taga Mobile Force Company partner.
1: Okay, good afternoon, Sir Ray and Sir Ramil watching and listening from West Villaflores, Mayon, Capiz. Salin sa kay Doy Arthur.
2: Sir Doy Arthur, thank you, Gid. West Villaflores partner. Sa ubos, inisang paano ba lang? Ang taas blada nga bukida.
1: Ah, sa may patabat?
2: No, ang kapapicture blada partner.
1: Romel Ortiz, Florencio, watching from Panitan in peace. Mayong hapon gin sa mga kapulisan sa Panitan, halong sa duty. And of course, Juna Dumulong Wenda, watching from Quartero MPS. Mayong hapon man sa mga pulis natin sa may bahin sa Quartero MPS. Kaghalong sa duty.
2: Dasonods Ortiz, God bless PNP from First Capiz Provincial Mobile Force Company. Nildilin Bakilar Briones, President Ruas MPS. Thank you.
1: Oh, upod tayo isa. Anchor man, si Tito Sarge nyo. Van Proponga is watching mayong hapon.
2: Good afternoon, thank you. Robin Francisco from Sigma MPS.
1: Thank you. Carl Aguilar watching from Quartero MPS kag si Ger Amurig watching from 2nd Capiz Provincial Mobile Force Company 4th Platoon.
2: Richie Fabrigar Valcarcel, good afternoon ma'am and sir. God bless from Pontevedra MPS under the supervision of Police Captain Maria Fiti Omitin.
1: Okay.
2: OIC.
1: Ato sining mga pulis sa Pontevedra. Halong kita. Kaya may nga po man sa kay Ma'am Omitin ang ato sining officer in charge. Dennis Magbanwa, watching from 2nd Mobile Platoon, 2nd PMFC. Kag sa PNP Mayon Municipal Police Station naman, God bless PNP. Or sa aton sining mga kapulisan sa may bayan sa Mayon, halong gin sa duty.
2: Terence Prince, God bless PNP President Rojas. Timmy Kin. Good afternoon, sir. Watching from Quartero MPS. Kag Kendra Gavin Robby Dens. God bless, Pinipi. Thank you.
1: Kag sumama sa kay Carl Aguilar, mayong hapon gidra sa may bahay sa Quartero MPS.
2: Ani, from Quartero. Very good to Quartero. Of course, Mrs. Ko nag-monitor gid. Mira Luna Dador, Dorado Falco.
1: And of course, Binjo Banas, watching from President Rojas MPS. Asia Poras is also from Quartero MPS.
2: Okay. Christine Delphine B. Sana. Good afternoon, ma'am, sir. PSSG Dumagpi. Thank you.
1: Ragnar is watching from President Rojas MPS. Mayong hapon, mga idol.
2: Thank you. Good thoughts, Oins, Oik Nitro Rodama. God bless PNP. Thank you, Kag Abdul Rajak. Thank you sa tamyaw, mga buddy. Oh. Ah, siya ni. Si Sir Bernaldez. Oh. I'm Muslim ang imo, pangli.
1: Ang kinabalan ko sa tamyaw ang kaginamon. Kaya doon ako hiya ako nga mag-tamyaw sa mga classmate ko.
2: Idol no problem. Ko
1: ni. Idol.
2: Idol ko
1: ni. Kaya kisama man sa Roja City PNP, sa kaya Police Lieutenant Colonel Rogelio El Tumagtang Jr. sa Amundra Tatay da sa Roja City PNP. Mayong hapon gin, sir. Kag sumuman sa aton sining mga officer on duty. Kag sa mga utod na tunda ng mga miyembro sa Roja City PNP. Duty subong, halong-halong gin sa duty mga kapatid. Kag always pray nga be safe and always.
2: Okay. Sige, partner. Latag taton sining mga headlines.
3: Pulisya. Balita para sa masa. Para sa masa. Kapis Pulisya. Balita para sa masa. Para sa masa.
2: Sa aton mga headlines sa top 5 most wanted person municipal level, ginserbihan sang mandamiento de aristo sang kapulisan sa Banwasang, Pontevedra.
1: Isak HBI arestado sa intelligence drive-in operation sa Barangay Sibagwan, Roja City, Capiz.
2: 23 anyos nga lalaki nadakpan sa kaso nga act of lasciviousness sa Barangay Colase, Roja City.
1: Isak persona dakop sa anti-illegal gambling operation sang kapulisan sa Banwasang, President Rojas.
2: Isak kalalagi ginserbihan sang mandamiento de aristo sang Dumalag, PNP.
1: Samtang isa ka armas lutang voluntaryo ginsungka sa kapulisan sa Banwasang, President Rojas.
2: Isa ka wanted nga persona arestado sa kaso nga pagpangawat sang Panay, PNP. Diri na kita sa detalye sa aton siningagin pang headlines, top 5 most wanted person municipal level ginserbihan sang mandamiento de aristo sang kapulisan sa Banwasang, Pontevedra. Sa detalye, aton patroller, Police Staff Sergeant Richie Valcarcel.
4: Isa ka top 5 municipal level most wanted nga persona ginserbihan sa mandamiento de aristo sa makatapos sa kapulisan sa Pontevedra MPS. 30 anyos nga lalaki ginserbihan sa mandamiento de aristo sa makatapos sa kapulisan sa Pontevedra MPS nga gimpangunahan ni Police Captain Maria Fete Umitin, officer in charge sa kaso nga violation of Section 5 and Section 11 of RA 9165 nga ging issue kag gimpirmahan ni Honorable Esperanza Isabel E. Poco Deslate, Presiding Judge, RTC 6 Judicial Region, Branch 19, Roja City, Capiz, sa Agosto 27, 2026. Sa karon ang ging aristo yara sa kustudiya sa Pontevedra Municipal Police Station para sa nakakaigo nga disposisyon.
5: Motuyad to ang mga balita ngagikan diri sa Pontevedra Municipal Police Station. Ako ang inyong Police Patroller, Police Staff Sergeant Richie F. Valcarcel para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
3: Capiz Pulisya, balita para sa masa.
1: Madamong salamat sa aton sininga Police Patroller, Police Staff Sergeant Richie Valcarcel. Dugang pag-insinin naton ng mga balita, isang HVI kon High Value Individual arestado sa Intelligence Driving Operation sa bahayin sa Barangay Sibagwan, Roja City. Sa detalye, ang aton sininga Police Patroller, Patrol Woman, Robelyn Contreras.
6: Isa ka High Value Individual o kon HVI ang nadakpan sang kapulisan sa Intelligence Driven Operation sa Barangay Sibagwan, Roja City, Capiz. Mga alas 12, media sang ugto, Agosto 28, 2026. Ginkilala sang kapulisan ang suspect nga si alias Toto, 47 anyos, soltero kag residente sang Barangay Guba, Pontevedra, Capiz. Suno sa kapulisan, nadakpan ang suspect matapos magbaligya sang isa kasasay sang ginpatihan nga shamu sa police pusher buyer kabaylo sang 14,000 pesos nga buybust money. Narecover man sa iya ang 16 ka heat sealed sachets kag duha ka plastic bags nga may sulod sang gimpatihan nga shabu, 1,050 pesos nga proceeds money, cellphone, coin purse kag isa ka pula nga 150cc Rusi motorcycle nga wala sang mga dokumento. Ginabulobanta sang kapulisan nga 185 gramos ang kabugaton sang nakumpiskar nga suspected shabu. Ini may street value nga 1,000,000, 110,000 pesos kag standard drug price nga 1,000,000, 258,000 pesos. Ang operasyon ginpangunahan sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 upod ang RID 6, PDEG, SOU 6 kag Rojas City Police Station. Ginpahibalo sa sospek ang iya constitutional rights kag pagadalon siya sa ospital para sa medical examination. Ginpasakaan siya sang kaso sa paglapas sa Section 5 kag 11, Article 2 sang Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon ang kampanya sang kapulisan batok sa illegal nga droga, ilabi na sa pagdakop sang mga high value individuals sa komunidad.
7: Kagamuya to ang balita nga nagikan diri sa Capiz Police Provincial Office. Ako ang inyong Police Patroller, Pat Rubilin Contreras, para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
3: Capiz Pulisya, balita para sa masa.
2: Salamat gid, Patrolman Rubilin Contreras, welcome. Bago nga tingog dugang para sa sang Capiz Pulisya, balita para sa masa. Sa dugang naton nga balita, 23 anyos nga lalaki nadakpan sa kaso nga acts of lasciviousness sa Barangay Kulasi, Rojas City. Sa detalye akong partner, Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
8: 23 anyos nga lalaki nga wanted sa acts of lasciviousness nadakpan sa Rojas City. Nadakpan sa mga kapulisan na ang isa ka 23 anyos nga lalaki matapos nga maserbisyuhan sang Ward of Arrest sa Barangay Kulasi, Rojas City. Ginkilala ang kusado sa kay alias Noy kagresidente sa amuman nga barangay. Nga makatubang siya sang kaso nga acts of lasciviousness handig sa Ward of Arrest nga gin-issue sang Municipal Trial Court in Cities Branch 4, Rojas City. Nga napitsa naman sa itong Agosto 26, 2026. Ginarekomendar sang korte ang 35,999 pesos ng piyansa para sa temporaryong kahilwayan sang akusado. Sa karon yara pa sa kustodiya sang Rojas City Police Station ang 23 anyos nga lalaki samtang ginahulat ang nagkaigo nga disposisyon sa kaso.
9: Amuyad to ang mga dalagong abilita nagikan sa Rojas City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
8: Alauna, 44 ang oras diri sa K5 News FM. Padayon ka mong nagatutok kag nagasubaybay sa Capiz Pulisya, balita para sa masa. Sa dugang pag-insinin natin ng mga balita, isang ka-persona dagob sa anti-illegal gambling operation sa kapulisan sa Banwa sang President Rojas. Sa detalye, yaring aton sininga Police Patroller, Police Corporal Romeo Abao Jr.
10: Isa ka persona dakop sa ginbuhat nga operasyon kaangot sang anti-illegal gambling or PD-1602 nga ginamend sang RA-92887 kag search incidental unlawful arrest or KIN-591 or comprehensive firearms and ammunition law. Dakop ang isa ka persona nga akto nga nagapataya sang STL. Ini nagbayular sang PD-1602 kay indi ini otorisado ang iya pagpataya o kung indi silyado ang mga kutiho nga iya hawid. Takna sang alas 5:15 sang hapon. Agosto 22, 2026 sa pagpamuno sa hepe nga si Police Captain Jobert T. De Los Reyes, officer in charge sa President Ros Municipal Police Station, nangin madinilag-on ang paglutos sa nasambit nga persona. Paagi sa pagtaya sa pusher bitor na bisto ang ingi nga persona, nagtaya ang bitor sa duwa ka kombinasyon sa numero 825 kag 1625. Sa baylo nga balor sa 50 pesos, ginbalikan ini siya sa hindi autorisado nga ticket kag ini nagpakilala insigida ang police bitor na officer. Kag gindakop insigida ini ginapangayuan sang lisensya apang wala ini sang may ginpakita. Ginabasahan ini sang iya kinamatarong kag nakuha ang isa kapad sang kutiho nga hindi autorisado, isa ka bulpen, dugang nga nakumpiskar sa nasambit nga persona paagi sang pag-search, kwarta nga nagabalor sang 204 ka pesos, isa ka lighter, kag armas lothang, homemade 12 gauge brick type, kag duwa ka bala halin sa bag sang nasambit nga persona. Kag ini ginabasahan liwat sang dugang violation RA 10591 or Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kag gin markingan isigida. Pagkatapos, ini gindala isigida ang persona sa Presidente Ros Municipal Police Station para sa pagblatter kag pagdokumentasyon para sa maayong disposisyon kag ini ang suspetsado diara nakahunong sa karsel sang Presidente Ros Municipal Police Station.
11: Kag amuyad to ang mga balita nagikan diri sa Presidente Ros Municipal Police Station. Ini ang inyo Police Patroller Romeo B. Abo Jr. para sa Kapis Pulisya. Balita para sa masa.
2: Salamat, Police Corporal Romeo Abao Jr. Kag congratulations. Ito sini nga President Ruas PNP sa nasambit nga accomplishment. Sa dugang pagid nga balita, isa ka lalaki ginserbihan sang mandamiento de aresto sang dumalag PNP. Sa detalye, Police Chief Master Sergeant Irwin Russell Frondosa.
12: Alas 2:04 sa hapon, sa Agosto 25, 2026, sa Barangay Poblasyon, Dumalag Kapis, kung sa diin ng implementara kag nagserbi sa warrant of arrest ang Dumalag PNP, sa pagpanguna ni Police Major Ami F. Bulakinya, Chief of Police, kag natigayon na malakop ang isa ka wanted person, lalaki, legal ni edad, kag pamuluyo sa banwa sa Dumalag na may criminal case number 1228-B-21 para sa violation sa Section 5 of Republic Act 9262 na din-issue ni Honorable Evangeline S. Mendoza Francisco, Presiding Judge of National Capital Region, Regional Trial Court, Bansuira City, Branch 270, nga may pizza, Agosto 25, 2026, nga may ginrepomendar nga piyansa sa kantidad ng 72,000 pesos. Sa subong, yara na nakahunong sa rakapsil sang Dumalag PNP ang nasambit nga persona.
13: Kagamuyad to ang mga balita nga nagikan diri sa Dumalag Municipal Police Station. Ini ang inyo Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Erwin Lester Prundosa. Para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.
1: Padamo gid nga salamat sa kay Police Chief Master Sergeant Erwin Russell Frondosa sa mga daragkuan nga balita nagikan sa banwa sang Dumalag. Dito naman kita sa aton sining nga balita sa Primero Distrito, isa ka armas lutang voluntaryo nga ginsungka sa kapulisan sa banwa sang Presidente Ros Capiz. Sa pagpanumbalik, yari aton sining nga Police Patroller Police Corporal Romeo Abao Jr.
10: Armas luthang voluntaryo nga ginsungka sang isa ka nasakupan sang barangay Kagawad sang barangay Ibaka President Ruas Capiz, isa ka unit sang homemade .38 caliber revolver voluntaryo nga gina turnover sang barangay Kagawad sang barangay Ibaka President Ruas Capiz takna sang alas 3:25 sang hapon Agosto 28, 2026. Sa pagpamuno sang hepe nga si Police Captain Jobert T. De Los Reyes, officer in charge sang President Ruas Municipal Police Station, Barangay Kabog-Kabog, Presidente Ruas Capiz, ini kaangot sang programa nga Capiz Tawhayan. Gina-facilitar ang ini nga armas luthang, isa ka homemade .38 caliber revolver nga wala sang serial number kag bala, kag ini gindokumentar ang pagbaton sang nasambit nga armas luthang. Kagyara ini sa kustodiya sang FISAG PNCO nga si Police Top Sergeant Michael Distor para sa pagblatter kag dokumentasyon kag para sa maayo nga disposisyon. Ang ini nga helikopter dako nga bulig para sa Philippine National Police para matap na ang kriminalidad sa atong bugos nga banwa. Kag mainporma ang publiko nga wala gid sang maayo nga resulta ang paghupot sang hindi lisensyado nga mga armas. Ang President Rojas Municipal Police Station nagapaabot nga kita mangin alerto kag magbulig sa atong munisipalidad sang pagtapna sang krimen para sa katawhayan sang aton banwa.
11: Kagamuyad to ang mga balita na gikan diri sa President Rojas Municipal Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Romeo B. Abo Jr. para sa Kapis Pulisya. Balita para sa masa.
1: Madamo gid, salamat sa kay Police Corporal Romeo Abao Jr. Kag litong kita sa atos ni katapusan nga operational accomplishment, isa ka wanted nga persona arestado sa kaso nga pagpangawat sang Panay PNP. Sa detalye, akong partner, Police Chief Master Sergeant Ray Falco.
14: Arestado ang isa ka wanted nga persona sa kaso nga pagpangawat. Ang arestado amo si alias Ron, lalaki, 32 anyos, soltero, isa ka liberer kag umuluyo sang Barangay 7, Rojas City. Agosto 27, 2026, las 10:30 ang takna sa aga sa Barangay Tansa Sur, Panay Kapis, sang ginpatigayon ng pag-aresto paagi sa mandamiento de aresto sa kaso nga theft ukon pagpangawat nga may criminal case number C-26-19219-08 naging isyo kagpermado ni Honorable Ramses John Alamo Honrado, Acting Presiding Judge, Municipal Trial Court in Cities, 6th Judicial Region, Branch 1, Rojas City, Capiz. Napitsahan, Agosto 19, 2026, kag may piyansa ng balor 6,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Ang arestado ang ginpahibalo sang iya mga kinamatarong base sa konstitusyon kag anti-torture warning kag turnover sa natungdan nga korte para sa nagkakaigo nga disposisyon.
9: Amunyad to ang mga balita na gikan sa Panay Municipal Police Station. Ini ang inyo Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ray Falco. Para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.

0: there dapat umpisa malinongged.
1: Amogged.
0: No? Tanan magasunod lang na. Development sang isa ka lugar kon mayo ang plastada sang kalinong katawhay. Okay?
1: Okay.
0: So buludigan kita tanan ha, hindi nila pagisalig sa inyo sininga kapulisan. Okay? Stanley Serviano Barla, the second, good afternoon. Sir, mayong hapon.
1: Mm-hmm.
0: Sa tanan nga nagapamati sa barangay Malagabi, Kwartero. Ba, mayong hapon sa taga Malagabi.
1: Mm. Sa kay Luciang. Luciang gine. God bless Capiz PPO. Ah, sa Dao MPS. Mayong hapon you sa mga utod na tondra, mga polis sa bayan sa Dao MPS. Along kita sa duty.
0: Romski Kulangkaba, Uwaba. God bless from President Ruas MPS.
1: Nick Boris. Okay, mayong hapon gid.
0: Tadimal. God bless from Dao MPS.
1: Adi pa? Bambamita. Okay, good PM kag mayong hapon gid tanan.
0: Thank you ma'am. Adrian Villa says God bless PNP. Thank you. Iduki Reynold from Second Capiz Provincial Mobile Force Company.
1: Okay, GR Tots. God bless PNP. Of course, nagikan ini sa Dao MPS. Mayong hapon gid.
0: Okay, so Durami, amo na ni? Durami partner, no?
1: Oh, Durami.
0: Durami Cooper. Sige. Oh. Thank you so much. Kon may pahabol pa da, welcome gid. Sa to sini nga pag pangalagad, no? Dari sa Capiz Pulisya Balita para sa masa. Okay? Latulatun ta na kon ka hingabot partner.
1: Oo.
0: No? Kag sa liwat, no? Kami nag-remind gid sa inyo. Iban di, Domingo sa mong partner, iban sini halin sa mga ulo
1: okasyon
0: no gatherings or
1: laban-laban sa mga resort niya, no? May ari gini nga nagainom kay buwas wala trabaho
0: ang ginabot silingon naton karon kay busog na kamo maluwas nga busog sa kalanon busog sa ilim noon pag pululi niyo pagbiyahe halong gid
1: halong gid kay siyempre ang iban sini niya mabundak-bundak ta inom kay bangod buwas wala man ta trabaho
0: wala trabaho
1: wala opisina
0: oh.
1: No ay so halong gid kay amo gid nga mo niya permi ang ginapraya ni partner ko sa inyo nga halong gid sa tanan nga oras kay bangon ka daan ang aksidente kung sa mga katigulangan pa hindi kalibot sa inyo kuko na namunang ilasing nga pagpanugyan so halong gid kita bot silingon namon nga presence of mind gid no kung nakainom na ihatag sa wala kainom nga kabalo magdrive nga may lisensya sa pagdala sang anuman nga sa isang salakyan
0: kag indi lang sa pagdrive kamo magalong ha
1: kay
0: kon busog-busog gana gani silin noon hambal ko na damo gid risgong matabo sina kunara kamo da sa swimming pool sa resort no basi langoy-langoy ka basi kon hindi ka nabala ka butwa.
1: Pabilabanan
0: yung isa. Ay damo ginatawo partner, bisandera so, sa aton sa Baybay, Sarawa City. No? Nga nakainom, no, may dumaman ko, may siman pa ni isan to mo.
1: Oh, may ara.
0: Siman na to siya, no?
1: May ara kita po yun na.
0: Di gasalig yung siman, pero wala sa kabutwa. Kaya isi kay man, ang imulawas, hindi to kasarang na mag, ano to, mag-maneuver to si Dalom sa tubig, kung ano pa da.
1: Amugid.
0: Kay kargado sa makahulubong ilim nun, kaya hindi ka nakabalo sa imuhimuon, no? Wala ka na sa presence of mind mo, partner.
1: Oo. Ang importante. Ang Monsini nga amay, oh, sa Roa City PNP. Okay, nagpanamyaw. Halin sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumagtang Jr. Padayon sa serbisyo sa siyudad sang Rojas para sa seguridad, kalinong kagkatawhayan sang pumuloyo. Ang Roa City Police Station o Roa City PNP personnel ay IQ. Pasado. Ay.
0: Oh, thank you, sir. Of course,
1: amo gini nga, mo niya nga, may permi, gini permi, nag-remind sa aton sining mga kapulisan, especially sa bibayin mo niya sa Aroha City, PNP. Mayo lang, pagpamati, no? Sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumagtang Jr., ang amon sining Chief of Police sa Aroha City, PNP. Okay, partner, ano pa gid ang aton sining mapanugyan sa aton sining mga kautoran? Despite tood nga ano ha, next month by the way, before ko malipat, will be the celebration of Crime Prevention Month sa bulan sa September.
0: September.
1: Oo. Kita mo ginbutang ang muna nga aktibidades sang Philippine National Police. Kay siyempre imbukada sang gitawag nga Beer Month.
0: Beer Months.
1: Oo, muna eh. So nagamat-amat na damo tawo sa mga lugar, sa mga balakasyonan, kay siyempre sa mga mall. Kaya siyempre gina aton man nga gina tinguan ka ginapreparahan nga makounter ining pula ka mga lawless elements nga may plano man nga maghimo sang hindi maayo especially sa aton sining mga kautoran in relation like for example crimes against property and crimes against person. Siyempre Berman damo padala kwarta pamilya halin
0: mga scams da.

0: katawaran na.
1: Oo nga, kuan ka nang may mga kilala mo nga muni gin padala amo ni padala no
0: mabudol-budol ka
1: galing ka kay ikaw ang kuan
0: amugid so ari pa chinitong list po sakay aton sining production staff no sakay GCRA katalogo thank you gid sa pagpreparar sa aton sining programa subong no sa Capiz Police nagalantaw gid mayong hapon da si mo sining ati ayon kag sa mga kids ni mo kag subuman sa kay Andoy okay nga nagbulig man sa pagplaster sa aton sining programa
1: thank you gid kay kun wala ni ti wala diri sang mga nabati ang kita diri nakita ang mga balita nga puno-puno aton sining mga accomplishments partner
0: oh kag sa pagit bali partner gusto ko lang bali basi malipat ko nga of course launching sang aton sining dial 911 no nagligad to. Kahapon may fun run and then the same time may mga booth kita nga customers booth nga which is nag-cater sang pila naman ka mga information drive no with regard sa aton sining 911 no. So sa aton sining mga kautoran dira no kung may concern more particular with regard sa police response or police assistance dahil lang 911 kay sigurado respondian sang aton sining mga kapulisan.
1: Oh, hindi lang mga prank-prank ha, kaya hindi niyo usong prank. Dari sa aton sining 911. Kaya okay. Ma-monitor ka mo, posibili ka mo kasuhan.
0: Okay, okay. Sa balay ha. Oh. Oh, repa, kaya sulitun ko lang, may nagpabot pa. Dari sa balay, mayong nga punggit sa aton sining tiayon sa kay Inday, nagsubuman sa mga kids sa kay Gwen, kuya nila Amel Gagnini, Miriam Riley, and of course, kay Manang Laginging, kag sa kay Manang nila Yang Yang. Mayong hapon, kid.
1: Okay. Salamat gid sa aton sini nga mga kuturan sa inyo pagapod sa amon sini nga pagpangalagad. Isa naman kidisyon sa mga adlaw sang Domingo, Agosto 30, 2026. Sa ngalan sang Philippine National Police, Police Regional Office 6 Capiz Police Provincial Office. Ang aton sini nga pagpasalamat sa K5 News FM, of course, Sir Janito aton sini nga production assistant. Ang inyong mga alagad,
0: Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles.
1: Kag Police Chief Master Sergeant Ray Llanera Falco. Para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
2: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Dina kanon. Ang ginabatyag ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mon nga may TTX 500.
4: Sa katlo kapila ka maginan?
3: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan na.
4: Subong kamusta?
3: O ay niko ginabatyag maskin gamay.
2: TTX 500.
5: Ano blinding thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Do apilye, do ni sir boy?
6: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, may gouty arthritis.
5: So po silingon, ini ang arthritis, do generic name yan eh. Naamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
6: Inflammation no? Tuga sa mga free radicals.
5: Gusto.
6: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
5: Kag ining pagtigulang na dok sang imo nga
6: mga cartilage.
5: Mga cartilage. Now,
6: dapat hindi matigulang imong cartilage kay da mo man mga tigulang na wala arthritis kay palainom DTX 500.
5: Hosto. Don't you know nga ining aton nga cartilage no sining aton balang nga thumb may joint na dio amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka makapress kay sakit ni siya no. Usually amo ni abi ang pro naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat kabilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni pirmi ang pirmi kakastrain. Kung nagatigulang kagali doksam, kag nagadyutay naman ang imong collagen.
2: TTX 500.
7: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang naginom ka DTX 500. Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: TTX TTX 500 TTX 500
6: para ma-prevent Sir GP nga madula ang cartilage. Pero may nato na balik-balik. You need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa ang TTX 500, abisa matigulang ka kuan persado na yan.
5: And you know what, siling sa mga pagtuon ha, ining ginatawag na ton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually Doc Sam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo no damo sa ginhalinan, pwede halinan. Pero suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sang imo nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress paagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellula sang cartilage. That's why may ara ka sang decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong result?
6: Kinakakontra sa cartilage degradation, tamis.
5: Tamis.
6: Sa ginaya, protein from animal.
5: Oo.
6: Take note ha.
5: Tuloy man na.
6: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
2: TTX 500.
6: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
5: Amo.
6: Para madipinsahan ang mga cellula nga nagapalibot sa imong mga joints, you need super antioxidant.
0: Correct.
6: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amo nang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
2: DTX 500.
6: Here comes DTX 500.
5: DTX 500.
6: Tas taas ang ano? Ang antioxidant.
5: Oo. Ang
6: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
5: Na, amo na da.
6: So, pero may nato na balik-balik. All degenerative diseases is caused by free radicals.
5: Justo.
6: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Permi naton upod-upod.
0: Oo, oh, aras sa palibot.
6: Permi naton balik-balik mo, aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan, free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
5: Wala.
6: Kaya nga away ka ganyan mo yung DTX 500.
2: DTX 500!
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang nag-ining akong buhok kag nanghinis ang akong kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500! DTX 500!
7: Ito masyon sa barangay
5: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumar kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C, mababa ka sa mga butika.
11: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at may TC. Muno sa akong mga tuwad balay, nagtambo ko.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Nagit sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
21: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
13: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
26: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan ko man ang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. You're listening to 100.9 K5 News.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan naginom ka?
7: DTX 500.
6: Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
1: gin- DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
9: Kadragsa nga pungkot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang mapanit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Dala o magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
1: Ako,
16: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
1: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Sa pulmo, baby.
1: Extend Supplement for Men.
17: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
12: Mapakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
6: Bye, chemistry is
4: ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga new

0: sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May arang nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Ang sa pagbutang sang iCare Drops at Adlaw-Adlaw iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyo.

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka Register Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mag-abot ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
4: Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masami ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Ila tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ila na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
11: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang agabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
0: DTX 500.
17: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa Harmi lang pinot ang akong dugahan. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil

0: five Galinhawan Time!
1: Berta! Berta! Nag-down ako sa loto! Imus na da! Imus na da, Berta!
2: Ha? Sa din tapakad to?
1: Imus na gamit mo, layas na to!
0: Hey! Five Galinhawan Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: Ethereum Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina ka, no? Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
7: Subong, kamusta?
6: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: spell up. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend the food superman for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
1: Extend the food superman for men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang eye care drops ato at ang eye care gold capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: News FM.
12: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Ang love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
0: Hey, five galingawan time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K-K-5 News FM. News FM.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX

0: 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. TTX 500. Masaligan. Epektibo. TTX 500. TTX 500.
1: 27 lot.
2: Ano ginabatsyag mo sa
1: buhay? High blood gid ko.
2: Kaya sa una ang imo.
3: Blood pressure.
1: 180 over 100.
2: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
1: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
0: TTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
7: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
8: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 5.

0: GTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time.
1: Pre, sa una, blang amang granon pa ko. Magkaon ko, nagkakamot lang ko. Pero sa subong apigado na ko, nagkakutsara na ko.
2: Ba, waraw-waraw ka man imuya. Nga man haw.
1: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng lugar.
0: Hey, hi, Galinga One Time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio. O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang mag-inis ang akon kutis.
6: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya.
9: Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
10: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
11: DTX 500.
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
11: DTX 500, mighty C. Ang alkali. Nga vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
11: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
11: Mighty C, epektibo, garantisado.
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronan, saka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nag-butik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
15: Mabakas sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
2: Gagabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa. Sa nagani, kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Extend Food Superman for Men.
20: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
11: Extend food supplement for men.
15: DTX 500.
21: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
22: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
21: Salamat sa DTX 500.
11: DTX 500.
15: Bakal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at

0: Yeah! Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, nga adid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man tili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
11: D3 Bio.

0: National Tree ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter N.
1: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
0: Ah, matigas ito!
1: Ah, nyog!
0: Op, hindi ito namumunga!
1: Alam ko na, alam ko na! Nyog! Nabaog!
2: Hey! I'm Kalingawang Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
5: Kanus ani mo na hibawaan na kay diabetes?
4: Katong napacheck ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
5: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
4: Kabuntag na o gabi.
5: O, nakaroon pila na may mong sugar?
4: 136 na lang akong sugar.
3: TTX 500.
6: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga

0: Ang ginakaon mo na fiber na lang. Mm-hmm. Why na tong charantin? Oh, kay ara sa pait.
1: TTX 500.
2: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa TTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, nag-it sa akong nga mata.
1: TTX 500.
0: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amargoso, indi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
4: Yeah, one kakao ng puso.
0: Barato ba lang ang amargoso? Baka mahal sa amargoso?
4: Inom ka na lang di TX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
0: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
4: Isa sa madugang ko na Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo na yung pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
0: Husto.
4: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
0: Polyphenols.
4: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
0: Husto.
4: Tikurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tawo. Balatian sa kurason.
0: Isagid.
4: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
5: Correct.
4: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla. Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
1: TTX 500!
6: Ako si Herminia Titong, 53.
0: Tilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
0: So pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
0: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
0: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
1: TTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
7: Ako si Norberto. Ito, isa ka-atlet na kung ginanibulig sa D3 Bio tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Spore Biotics. Ang 45 Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May 45 Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Nagapalagdulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imong nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagkapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
1: DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Lasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, buti kog buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra, alito gid ko sa banikaturas. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C

0: ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das mo nakainom akong Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako nga naubo, kag-sip on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Nestor! Ang sinaeng!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Missy ang masusunod.
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing.
9: Dahil kasangga ko
10: ang Extend
9: Supplement for Men.
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo?
11: Yes, darling. Come to Mama.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
9: DTX 500.
12: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
9: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
2: Memory Advance Syrup.
9: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
9: I Care Gold.
13: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sang isa. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
16: News FM.
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
18: D3 Bio.
19: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: 5 Galinha One Time.
1: Dok, nga amo ng operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
2: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
1: Nay!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Malakas, mga butika.
6: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may VCO.
6: VCO.
7: Yung may D3.
9: Kasakit ang tiyan.
10: Max 4 Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
10: Max 4 Biotics.
9: Kabulig sa pagparami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan.
9: Pagklinika.
10: Spore Biotics.
9: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason. Kag nagapabakon sa imong resistensya. Kontra balatian. Tuga sa mga Kagaw. Clinicas for Biotics.
11: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
12: DTX 500.
13: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow.
15: DTX 500.

0: Isang Mighty CF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty CF, efektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
3: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga pani, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrimi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Cherry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
13: Extend Food Superman for Man.
15: DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
15: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
17: Healthy nga uto.
18: My time is one is
17: dead. Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: My time is two is dead.
17: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
18: My time is three is dead.
17: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
19: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw.

0: Stop. Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
4: News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: makakapasok. Kung open yon, pwede ka makapasok.
1: Hey, hi, kalingawan time!
0: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: E3 Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
4: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compound
9: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis!
10: DDX 500!
9: DDX 500!
11: Katalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, dynamic na gitsa ako nga mat.
9: TTX 500, Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka
4: sa food supplement for men.
19: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo gitan
4: DTX 500. DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun

0: Ako lang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nadula man ang tuman niya kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: pre, sa katog lang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
1: Oh, sige. Ari, hey. Ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre.
0: Tod ka. O di sige, panahog na da kay singiton ta.
2: Hey, hi, galingawang ta.
0: Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kag nag-ining akon buhok. Kag nag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Ito masyon sa barangay
11: po. Anong ginabatsag mo sa
10: ko? Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
11: Tumarkog.
10: DTX 500.
11: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol, balay niyang tambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gi ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: X10 Food Superman for Men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang X10. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang X10 Food Supplement for Men.
9: X10 Food Superman for Men. DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. Best gift ang DTX 500.
9: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
1: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
25: Tinig ng Reformasyon.
24: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
25: Tinig ng Reformasyon.
24: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello, mga kapamilya. Sa gapon sa sining tiempo, dalayaw ng Diyos nga naghatag sa aton sa mayong tiempo. Sa gapon, maubdanay kita sa aton nga balatuntunan kag kamusta ang ikayong lawas. Aton nga dayaw ng Diyos, pasalamatan taman siya sa tanan niyang mga pagpakamayo. Kag aton gid siya dayawon bangod sa iyang ginhatag sa aton nga ginhawa, sa mga pagpakamayong kayong lawas, dayon sa mga material nga aton nabaton. Kag labaw sa tanan, ang iyang proteksyon. Kagin protektaran kita, kag sa sining atiyon, sa gihapon, kamusta kamo? Nga ang aton nga priority, di gid pagkalimtan, kay kung aton malipatan ang atong first priority, ano galito? Ang aton nga spirituality, kay amo gid na ang pinaka-importante sa tanan nga bagay diri sa kalibutan. Manginwala pulos ang tanan nga mga bagay kung malipatan ta ang spirituality, kay ang handom naton para na lang sa aton kagulingon. Kaya kung malipatan ang Ginoo, delikado kung ang Ginoo man magkalipat sa aton. Di ba la? Kung nalipatan ang Ginoo, madumduman tan lang siya kung may mga katalagman, kung may mga trahedya, may mga golpiadan lamang na magkurog ang duta, magkurog ang pamalay, magkurog-kurog man kita sa kahadlok. Nga man, bangod kay madumduman na naton siya, pero sa aton nang nasaksihan kay aton mga nakita sa Facebook man, di naton gilantaw ang mga nakatabo sa kalibutan. Kung may bagyo, may linog, may sunog, may baha, amo na nang bisan na sa balatian, dito na dayon nga puro Ginoo na ang aton baba. Amo na nga sa subong pa lamang, dapat gid nga samtang ara kita sa mayong kahilwayan, aton gid nga dumdumon nga ang Dios pasalamatan kag dayaw naton siya sa tanan niya nga mga pagpakamaayo. Kay kon aton siya malipatan sa permin naton ginaliwat diri, daw kakulba kon ang Ginoo na amo ang magkalipat sa aton. Punta permi ang Dios maluluyon, pero sa iya nga kamaluluyon kung magpaandam na siya, manunduman na lang naton siya sa may mga naglatabo. Manang sa siningat tiyempo, sa gihapon, permi nato ni ginasulit-sulit kay ang aton nga mga tinion subong pwerte na gid kakulba. Sige, so antes kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong mga muyong anay kita. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit, sa mga sanalipong ito kami po ay dumulog sa inyong manalaluklukan. At pinasasalamatan po namin niyong dakilang pag-ibig, patnubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kung saan kami po ay inyong binigyan ng panahon. Pagkakataon, kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong manalang mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa empilan pong ito, pagpalain mo ang kanilang hanap buhay at ang kanilang spirituality na sana lalago ayon sa inyong kalooban. Pagpalain mo man ang ginagamit na empilan na nakarating sa mga nangangailangan, ang inyong pangkasalukuyang katotohanan, at pagpalain mo ang ginagamit na si Euro Camiloy at pamilya. Ngayon din ang mga kawani, pagpalain mo maging tapat nawa sa inyo at maging karapat-dapat man sa inyong mga bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Marayon kita subong mag-autoran sa aton ginatunan nga mga kamatuoran. Aton nga natunan ang propisya. Propisya sa Daniel, propisya man sa bugna. Kagdari ato nabalaan, dari na kita sa pito ka mga iglesia. Alin sa unang iglesia, Epeso, ikadua, Smyrna, ikatatlo, Pergamo, ikaapat, Thyatira, Thyatira, ang ikalima, Sardis. Kagdari kita sa Sardis, nga sa pito, ari na kita sa ikalima, nga mo ang Sardis, kaing ikanom Philadelphia, ang ikapito, Laodicea. Now, sa aton nga nagligad to nga pagtuon, nabalaan naton nga kanami sang appreciation, sang pagdayaw, sang Diyos sa Iglesia nga Sardis. Na, kay sa aton nga nabalaan to nga ang Sardis
Sila maayo ang ilang mga binuhatan na sa puan kuno nga ang imo binuhatan miskan ang hindi himpit pero naka nami sa ila kay sila mismo naglakat upod sa Dios. Kay kung maglakat gani upod sa Dios kaangay sa aton nga madumduman ginaliwat na aton diri si Enoch nga naglakaw upod sa Dios sulod sa 300 ka mga tuig kag gindala sa langit nga hindi nakatilaw sang kamatayon. Suno sa record sang Biblia. Hebrohanon 11 versikulo 5 kag Genesis kapitulo 5 versikulo 21 hasta sa 24. Muna nga perti ka nami. Muna nga diri ato nakita nga ang moral lesson sa mga ginatun-an natin sa mga iglesia nga ang ilang mga period of time kay sa ato nang gintun-an ang period to sang Efeso halin sa tuig 27 hasta sa tuig 100 o sa kagatos. Dayon ang Smyrna halin sa usa kagatos hasta sa 323. Ang Pergamo halin sa 323 hasta sa 538. Ang Chatera hamuto ang grabe nga mga martyrs nga ginpigo sila maayo, ginpangsunog, ginpang pakaon sang mga sapat sa Leon. Dayon na ang mga martyrs ito, mga reformador, halin sa 14th century, pagkato sa 16th century, terrible nga pagpigo sa ila. Sobrado haka, gatos katuig, pero 1260 ina siya ka mga tuig, halin sa 538 hasta sa 1798. Amo to ang period sang Chatera. Dayon ang nabilin ang remnant amo na ning Sardis nga siling sang Dios nga bisan nga hindi sila himpit sa ilang binuhatan kay hindi maginhimpit ang tao pero ang luyag sang Ginoo nga tani makalabot mong gid sa kahimpitan pero alang hambal diri nga ang mga ang iban dito ginpukaw nila una nga ginpukaw sang Dios ginpukaw sa mga pisan kag mga dasig amo nang kay ang pamukaw amo ning kun indi magmata kay siling sang Ginoo gani dumduma kun ano ang imo na baton kag nabatian amo nang kun aton siya kuhaan moral lesson anuman aton na baton sa Dios pasalamatan ta siya diri sa kapawa ang aton na baton kun kita Kristiyano dumdumunta kita nga nagtawag sa aton kagulingon nga Kristiyano ibig sabihin ang amot ng balon may ara kita na baton halin sa Dios nga kapawa kag ina nga kapawa dapat dumdumon naton nga ang kapawa nga aton na baton kinahanglan gid nga ang aton sa pagbaton sini aton atipanon siya nga man kay suktan kita sang Ginoo una nga ang hambal diri dumduma kung ano ang imo na baton kag nabatian. O halimbawa, sa kahit subong, nabatian ninyo, damo na kita ginaton ang diri. Tanan nga nagapamati, halin pas pagsugod sang Radyo Bandera 2017, nagapanayon kita sa aton tindig ng reformasyon hasta subong 2026, di mga siyam na katuig. Terrible, no? Di ang botamalon. Kung hindi man ristinig na reformasyon, kung diin man kamo nagapamati sa inyong mga simbahan, kung ano man nga simbahan kita, dapat kung ano ang simbahan nga aton nga ginapasakupan, kung ano ang aton nabatian nga kapawa nga kabuton sang Dios, luwas lang kung hindi man uyon sa kabuton sang Dios, kay may mga panudlo kisa nga gindala nila ang pulong sang Dios, pero hindi gidgali ang matuod. Muna ang balantayan, muna ang dapat magbantay kita dira. Pero diri sa ginbilin ni Kristo nga mga pulong sa iglesia sa Sardis, siling niya, gani kung hindi ka magmata, magbugtaw, adi mo tambalon, dapat ka hindi man ipagmata nga nagkakatulog literally, kundi nalipatan ang Ginoo. Siling ni Kristo, mag-abot ako sa imo subong sang isa ka makawat. Kag hindi mo may baluan kung saan o ako mag-abot sa imo. Adi, labi na kung mapatay nga hindi nakapangalagad mayo. Dayon, ang Ginoo, kabalon man kita nga magbalik gid siya.
So, sa palabuton, magbalik sa Kristo, ay takabalo. Kung matarong ang ato hinimuan, di siyempre dito ibasis sa Ginoo ang iyang paghukom. Kung malain ato hinimuan, dito man gihapon ang silot ibasis. Ang sentensya kung ano. Pero kabalo, nakita ang impyerno ang sentensya. Amo nang pretty ka-simple, aton gin-practical ang aton diri nga mga ginatunan, nga ginkuhaan aton moral lesson. Amo nang ang nami lang kay ginsiling diri, may pila sa inyo sa Sardis nga wala nadagta. Okay? Nagdagta sang ila mga panapton. Ang panapton diri, amo niya ang aton nga karakter. Amo nang ang karakter ni Jesus nga ginhimo nga limbawa sa matutuon nga Kristiyano, kay ang pulong nga Kristiyano, ang Kristiyano is to be like Christ, diba? To be a Christian is to be Christ like in life and in character. Amo nang amo lang simple, kung karakter ni istoryahon, basically matinumanon si Kristo sa sugo sang Amay, kita man mangin matinumanon, mangin tutom. Kung si Kristo malulo, hindi mo galon, amo mo na kung siya ay maamo or malulo siya, amo na, ganing siya halimbawa. Amo na, tanan nga mga kabuhi ni Kristo di kalibutan siyang una, ang iyang naging pakita tanan, isa to siya kalimbawa para sa mga Kristiyano. Amo na nga, ang tanan nga naglakat upod sa iya, upod kay Kristo, soksokan niya sa iyang puti nga bayo or puti nga bisti. Ano na siya ang karakter ni Kristo? Nga mangin karakter naton. Munang ginhulat ni Kristo sa aton subong. Kay kun mapurma na gid ang kinaugali ni Kristo sa iyang katawhan, mabalik na si Kristo kag dalo na niya dito sa langit ang tanan nga mga Kristiyano nga matuod. Munang nga, sa versikulo 5 nang siling siya, siya nga magdaog, pagapanaptan sing puti nga panapton nga hindi ko pagpapason or panhason ang iyang ngalan sa libro sang kabuhi, kundi ituad ko ang iyang ngalan sa atubang sang akon Amay kag sa atubang sang iya mga anghel. Amo ni ang promisa ni Kristo nga ituad niya sa Amay ang mga pangalan sang mga nagapadayon sa pagalagad nga tutumgid. Nga man, kaya ang siling diri nga nagdagta sila kung galingon, ang dako gid nga dagta diri sa kalibutan nga madagtaan ang tuod nga kabuhi sang Kristiyano, amo ang sala. Nga man, amo nang pinakahigko diri sa kalibutan. Amo nang ang may ginhambal nga sin is a tremendous evil. Ang sala pertigid siya ka malaot. Amo nang nga man, nga nga malaot katama. Kay bangod sa sala gin pakamalaot ang kalibutan. Bangod sang sala gin pakamalaot si Kristo nga kay ginpasaan niya ang sala sang tanan nga mga magsasala. Amo na nga perti kamalaot ang sala. Kumbaga sa Bisaya, perti ka ngilad. Perti ka, amo na gani, perti ka nabalang kadulumtanan. Kumbaga sa Bisaya, pwede ka perti ka kangilaran. Amo na nga sa panulok sang Dios. Ang magdaog, amo na ang nami magdaog sa sala, batok sa sala, batok sa kahigkuan rin sa kalibutan, kayang nagpahigo rin sa kalibutan, ang magyapon ng sala. Suro sa Isaiah 24, versikulo 5, amo nang gahigo sa kalibutan, kaya mga tao naglapas sa iya kasukuan, ginguba ang walay katapusan nga katipan. Ano na? Ang isa dira is ang Sabado, amo nang aperte ng guba. Aperte mo nang akig ang Ginoo. Karon, ang Iglesia sang Sardis, ang iya nga period is halin sa 1798, 1798 hasta sa 1833. Amo na ang iya period of time. Mga 35 lamang siya katuig. Kay dugangan mo sang duha, ang 33 di 35. Kay 1798 hasta sa 1833. Ang Sardis nagakahulugan sang prinsipe o kon ambahanon sang kalipay. Song of joy. O kon remnant or nabilin. Muna, kay nabilin siya sila, mamatong grupo tani, nga nabilin ga, jutay kay grabe nga pagpigo sa ila. Kay sa panahon sang mga reformador, nga ginasiling na naton, sila tanan, pertika,
kaluluoy nga aman bangod kay gin martyr sila. Lain-lain nga mga grabe gin nga mga pagpigos. Amak mo na gin patay nga gin putos sang kuton dayon ginbasa sang lana, pagkatapos ginsindihan, ginhimo nga suga sa ilang teatro, sa ilang palabas sa panahon sa gabi. Amo na sa una kabangis ang mga tao nga nagbigo sa ila. Pero ang Diyos, ha, may ano sila, may salabton sila sa Diyos ang tanan ng mga nagbigos. Dayon mayara kita ng mga reformador ng mga simbahan sa aton nga atubang. Subong nagabugkos sini sa simbahan mahalin sa pitsa gang hingadlan. Si Babaw tubtob sa dako nga hublag nga nagmarka sang isa pa kadag-on sa maragtas ang katawhan sa Diyos. So muna na ginhambal na ton nga halin sa panahon sa mga 14th century, 15th, 16th, 17th, 18th century, may mga reformador dira nga sa apat ka mga siglo or century. Amo na nga damo da mga reformador. Kag ang Morning Star of Reformation, suno sa history, ang pamanagbanag nga reformasyon, ba managbanag, ha? Sa kaagahon, bala? Anang bituon sa kaagahon, bituon sa pamanagbanag, amo tong si John Wycliffe, amo nang naka-record. Amo nang, ang dako lang sayop nga nakita sa Sardis, amo nga may ngalan siya nga buhi, apang patay. Amo lang to siya, nga man. Hindi gani patay nga patay siya sa physical, kundi sa spiritual. Bangod kay may kahilwayan na sila. Nalingaw na dayon sila sa kalibutan. Nalingaw na dayon sila sa kahilwayan. Kay siyempre, mayara na sila kahilwayan. Amo na, munang daw ano kataas ang posisyon sa kalibutan nun nga pagtabod, ang ginukwar sang nominal nga iglesia. So nominal na lamang sila sa sini nga panahon. Tanawa, ang titulo nga may mataas nga tulog kang ang iya pabor sa kalibutan. Momentan delikado sa subong ang kalabanan sa nagaangkon nga Kristiyano. Makita naton mo gani nga duha ka klase lamang ang Kristiyano, bisan pila pa ka libo ka mga tao or ka mga pangalan sa mga relihiyon. Kay suno sa record, mga lapit 50,000 ka mga kalain-lain nga mga simbahan. Grabe no, kay mabalaan man na siya sa pagrehistro. Huwag na labot sa mga hindi na rehistro, kay may mga kulurong. Amo na, pero sa panulog sa Diyos, duha lang na siya. Ano na siya? Ang godly Christian kag ang worldly Christian. Ang mga Kristiyano nga Diyos nun kag ang mga Kristiyano nga di Diyos nun. Amo na, kalibutan nun sila. Anong butang balon? Well, nagdala sila sa ngalan ng Kristiyano, pero hindi magpahuli, hindi magpaulihi kung ano ang mga hayara sa kalibutan nga hindi uyon sa kabuton sang Diyos. Amo na delikado. Muna nga aman, hambal rin sa nakita natin nga isa kakomentarista, apang daw ano kamadasig ang pagtubo sang bugal kag pagkapopular. Tub-tub nga ang espiritualidad na nalaglag. Ang linya sang kinatuhayan sa tunga sang iglesia kag sang kalibutan na adula. Kag ang nagkalinlain nga popular nga mga lawas sang iglesia nga iya tani ni Kristo sa ngalan na lamang. Amo na ang masubo-subo. Amo na sa aton subong, damo nga nagahambal nga sila kuno iglesia ni Kristo, iglesia sang Dios, saksi ni Jehova, di ba? Mga Sabatista, pero laban pangalan na lamang ang ilang gin pabugal. Pangalan ang ilang gin na walang pakigbato. Kumbaga, pangalan ang ipinagtatanggol. Amo na, pinaglalaban. Hindi na yung kabuhi nga Kristiyano, nga suno sa kabuhi nga ginhimo ni Kristo. Halimbawa, amo niyang natabo sa Sardis ng Iglesia. Nagkahulugan ini nga ang mga doktrina sa Bercicultres sang pag-abot, igabantala, kag ang katungdanan sang pagbantay, igasugo sa Iglesia. Ang pag-abot nga ginhambalan, wala sing kondisyon. Ang paagi lamang nga ini mag-abot sa ila, may kondisyon. So may kondisyon nga, samtang nag-abot ang mayong balita, kinhalan ibantala, ipahibaluman, iwali, itudlo. Sa mga yara lamang sa sining kamtangan nga ang adlaw ang isang Ginoo mag-abot sa nali.
kamu, mga kauturan, siling ni Pablo. Wala sa kadudulman na ina nga adlaw mag-abot sa inyo subong sang isa ka makawat. Halin kay Pablo hasta sa panahon sa sining nga mga tinion sa iglesia sa Sardis. Halin sa aton subong. Kung kita nakahibalo na sang kamatuuran, nabala na nato ang mga sinyalis, mga tanda nga nagkalatabok, mga tanda nga nagapahibalo nga si Kristo lapit na gid magabalik sa sining nga kalibutan. Amo na nga aplikado gihapon ang mga pulong ni Pablo nga siya nagasiling kamo mga utoran, wala sa kadudulman nga ina nga adlaw mag-abot sa inyo subong sang isa ka makawat. Amo tambalon indi ka makibot nga man kay kabalo ka. Pero kung bungol-bungol lang kita, pawala-wala lang kita, dito makibot na lang kita. Uy, hala. Amo na, delikado. Muna ganing permi kita din nagaparumdom, nagapangabay nga aton gid at ipanon ang aton spirituality. Otherwise, matabo nga kaang kita sa mga tao nga ara sa kadudulman. Ang pila ka mga ngalan na bisan sa Sardis daw nagapahangop sang isa ka pa panahon sang wala tupong nga pagka kalibutanon sa simbahan. Amo na. May ngalan pero wala man sa kabuhi ang ginangkon nga ngalan nga Kristiyano. Kay ang ginpabukal ang pabugal ang pangalan sang simbahan. Subong kadamo nag-iluganay. Diba la? Dabo maghambal nga kami ang ginpatindog ni Kristo sang diri si Kristo sa duta. Damo na sila. Damo. Diba? Ang ilang ang ginpabugal, ang ilang nga pangalan, kaya ang kahulugan sila pangalan, amukuno. Kag amukuno na ang ginhambal sang Ginoo. Pero lantawa ang kabuhi. Way man kinalain sa mga aras kalibutan nga nagpasaway. Ay di, paano na mangin takos sa pagbalik ni Kristo? Mangin kaangay lang na sa ginhambal ni Kristo sa Epeso. Ano galito? Na, ano ton? Nalipatan, ginbiyaan ang ila unang gugma. Hali, kambal sa Epeso. Imo ginbiyaan ang imong unang gugma. Thou hast left thy first love. Ang unang gugma sa Dios. Amo man kita. Kung mabiyaan ta ang unang gugma, wala na. Last ay na, dayon. Amo nang natabo sa Sardis, natabo man na sa Epesong Iglesia sa ilang period, natabo man na sa sunod-sunod ng mga katuigan, kag sa aton subong, sa mga labi na. Kay grabe, nagbaha subong ang mga padihot sang kaaway, nalingaw ang mga tao, bata, pamatanon, tigulang, diin, dito, sige hampang ara sa cellphone. Kung ano na lang ang ara makita sa cellphone. Dito nalingaw. Pero tani, ara cellphone, pwerte ka tawhay subong kung magtuon ka puno sa Ginoo. I-download mo ang lain-lain ng mga spiritual nga apps. Halimbawa, Biblia nga may ara audio. I-click mo na lang siya, mamati ka na lamang. Adi pagpamati mo, mamati ka na lamang samtang sige nagabasa ang audio dito. Kundi nang gusto mong pamatian sa Biblia. Halin sa Genesis pagkato sa bugna. Di perti katawhay. Pero hindi man boring man ang pulong sa Ginoo. Boring. Amo na nga boring. Mangod kay ang ginatawag sa term nga answering cord. Wala sa sulod. Wala ang answering cord sa tigipusoon kag sa nahuna. Nga man, kay hindi pa man nabago ang nahuna. Muna nga, si Apostol Santiago may ginhambal siya nga may isa katanda sa putli, wala singdagta nga relihiyon or iglesia. Inang sa Santiago 1, versikulo 27, nga siling ni Apostol Santiago, nga ang putli nga iglesia, siling niya, ari, basahon ta? Ang putli kagwa, wala singdagta nga relihiyon sa tubangan sang Diyos, kagamay, amo ini. Ang pagduaw sa mga ilo kag sa mga balo nga babaye sa ila kapipitan kag ang pagtipig

Kay kung maghambal kita relihiyon, kay ang iban prejudice sila kung maghambal relihiyon, mo ganin ang damo nagawali sa publiko. Kami, wala kami magawali sa relihiyon diri. Ang amon gindala si Kristo. Di ano na pagdala mo kay Kristo? Amo na ang imo relihiyon eh. Kay ang buot hambalon sa relihiyon, belief na siya. Yeah, pagtuo na siya. Ginatuduan mo mga tao nga magtuo kay Kristo. Kay damo mga tao nga may mga tao nga hindi magpatay nga si Kristo Dios. Kaya sa aton mga utod nga mga Muslim, mga iglesia ni Kristo nga kay manalo, hindi man nagpatay kay Kristo nga Dios. So kung itudlo mo nga si Kristo Dios, adi ano na, doktrina na siya. Muna siya, relihiyon muna siya. Muna nga, kung kisa, nagdala kita sa aton nga argumento nga, kung kisa, ang mga tao maglibog. Di ba la? Muna nga, tudloan ta sila sa husto. Muna nga diri makuturan, ginaklaro naton ini, ginasensilyo or ginasimplify naton diri. Kaya nga aman, importante katama sa aton nga kabuhi diri sa kalibutan, samtang kita nag-alagad, nga masapuan tani kita sa pagbalik ni Kristo, natakos. Masapuan kita nga, bangin ang aton kabuhi, walay dagta sa mga sala diri sa kalibutan. Kag ang sala na kabalo na ta sa aton ginasulit-sulit diri, amo ang paglapas sang sugo sang Dios. Hindi ginato na siya manigar. Bisan ano pa naton nga likaw, ano pa naton nga nigar, pero ang pulong sang Dios hindi gin manigar. Way naman kita sing timpo nga kapadayon pa, aton anay tapuson sa nabuong pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. At maraming salamat po sa pagkakataon na inyong ipinagkaloob. Kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Nawa, ito ay mapupulutan namin ng mabuting aral, leksyon sa aming buhay na kami nawa ay maging tunay na Kristiyano sa inyong harapan upang sa pagparito ng inyong bugtong na anak, kami ay karapat-dapat man sumalubong sa Kanya at makakasama sa Kanya upang manahan sa buhay na walang hanggan. Pagpalain mo ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO, Dr. Biloy at pamilya, gayon din ang mga kawani sa pilan kong ito. At pagpalain mo kami lahat, patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasala. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus.

0: E3Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio, E3Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina ni Bulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.

0: sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Nalbi kasi napit akong tuhod.
2: Rites na gali.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
2: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
3: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
2: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C,
0: mabaka sa mga butika.
4: Kadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee
0: Mix.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.
8: isang bala ka lang.
1: Ako,
8: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo, ikapsula mo.
8: Extend.
1: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby.
1: Extend Supplement for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
10: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
11: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
11: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
12: Nagaburo nang akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
14: News FM.
15: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
16: D3 Bio.

0: ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga lao, ay kay, litsunon tagid ka.
1: Hey!
2: Ano?
1: Bayan mo na na!
3: Hey! Hi! Kalingawang ta!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM.
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Mga buti ka.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: DTX 500.
11: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
6: Mag-DTX 500 na.
11: Masaminig ka pala tiyan?
6: I-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
6: Mag-DTX 500.
11: Agot maging mas humid sa itad ang itsura.
6: DTX 500.
12: DTX 500.
13: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
14: Imong blood sugar test.
15: Ilan itong score gani?
13: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
14: Ilan na lang imong blood sugar?
13: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
12: DTX 500.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap.
19: Pamakan sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
24: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
25: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
24: Ga! I-shoot na ga!
6: DTX 500.
26: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
6: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
10: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.

0: na siya, bagay!
1: Oo!
0: Gagamit siya sa silog balay!
1: Oo!
0: Gamit siya kusina! Kusina!
1: Oo!
0: Matalong, matalong!
1: Oo!
0: Ginagamit pang iwas ang sibuyas, kagliha!
1: Oo!
2: Dali, dali, dali! Dali, dali, dali, dali!
0: Pass!
3: Hey! Hi! Galingawang time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM.
5: News FM.
6: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas,
8: mga butika.
9: Kanto ta sa mga benefits, sir boy.
8: Okay.
9: Dugang ang mga benefits. Aside sa nga ang D3 Bio, nami siya sa gitawag
8: hunger suppressant.
9: Or appetite suppressant.
10: Why naguro sa pinakabudlay, gidya bulngon nga klase virus, ang HIV?
9: Mm-hmm.
10: Once ka matakdan, ganyan daw, death sentence ni mo.
9: Ganyan, no?
10: Oh, why na, sir boy, mm-hmm. makaya ni D3 alone?
9: Mm-hmm.
10: The only nga ginastudyhan is ang VCO.
9: Mm-hmm.
10: Dako sang improvement sa San Lazaro Hospital, sining mga HIV positive. There are those nga nagkalamatay, there are those nga ang porting ing padayon nga inom sang BCO ang ilang take nakasurvive sila and until nabuhi pa.
9: Ang importante mo sir GP
10: 20 years ago
9: madugangan lay mo kabuhi bisan may HIV ka.
10: Uh-huh. Imagine ka
9: ang hope bala nga ginhatag mo sa ila dako nga bagay.
10: Pusto.
9: At least siya may time pa nga maghinulsol.
10: Kaya gani dok ang HIV nga waay niya bulong kag buwan nga matakdang direkta kag gid sa AIDS. How much more ang pandemic nga maka damo gani ka survive.
9: Oh.
10: So dira na lang kag pag viral,
9: pag viral ang yung problema,
10: you take D3Bio. Kay may duwa na siya doc, subong, no? Ay labot sang monolaurin, may
9: monocapril.
10: May monocapril sa. Nga wala.
9: May monocaprilin pagit.
10: Oo. Okay. Nga wala
9: ina sa prin, monocaprilin and monolaurin. Puro mono na.
10: So meaning makajita ka na, gabulong ka pa si mo viral load.
9: Ang bintaha sa Sir JP nga adlaw-adlaw giga mag-inom sang dito bayo because after 8 hours dula na siya.
10: Husto.
9: Tiangi mo yalawa Sir Boy way nagaproduce ang BCO.
10: Oo.
9: Wala na sa produce ang BCO so you need every 8 hours butangan mo dito bayo kay ang matabo na siya from monolaurin after 8 hours Sir JP mahimo na siyang ketones.
10: Oo.
9: So meaning papaghimo niya ketones dula ng monolaurin. So you need 8 hours, every 8 hours, inumgig ka
10: gainom
9: sa ano, para may magtiyog-tiyog na mamatay sa imo, ano?
10: Protected ka.
9: Protected ka. Isa lang ka ilimnan nga hindi ka kainom, ang matabo sina, pwede kaya malatnan.
10: Kaya hindi sabi, Doc, stacking.
9: Kaya amintaha lang, kung trangkaso ka na, pag inom mo, ma-minimize, instead matrangkaso ka, tatlo ka adlaw, pinapito ka adlaw, ma-shorten
10: niya.
9: Kung nainom kaya di tribay.
10: Kag hindi amo nakalala ang epekto sa imo.
9: Amo na mga bintaha kung always ka gainom di tribayo. Aside sina, tingnan nami imo brain function eh. Kay wala sang iban nga pagkaon nga the best para sa brain is ketones from di tribayo.
11: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
12: DOST Secretary Fortunato de la Peña declared, once you take extra virgin coconut oil found in D3 Bio, it will lower the coronavirus load to 60 to 90%.
10: Grabe, no?
12: Once taken by the patient. And that is basically on the page of DOST by the secretary itself.
9: Ang nami gidaton sir boy nga kumpanya di. Way pa kaya na corona, sige ka na inom.
12: Sige ka na inom.
9: Ang amo na ganang perfect nga interval sa pag-inom is every 8 hours gidya. So meaning pa katatlog ka mag-inom sa isa kadlaw.
12: Hambal pagid nila. Ano pagid gali kung magdamo pagid ang imo intake sang extra virgin coconut oil. Hambal nila, it's very promising, but they could

0: ay bear ng galing mong loko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio! Health! News D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nagadulaan ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang Vizio, yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
5: Si sa katlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ano, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang kagabi pre?
13: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
14: DGX 500!
16: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangakon nga problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabdas ang akon acne.
14: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: I Care Gold.
17: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,

0: five, galingaw on time!
1: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
2: Ano?
1: Siyempre, ambulansya.
2: Bakit?
1: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
0: Hey, five, galingaw on time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: 27 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang imo?
14: Blood pressure.
12: 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
15: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mamakan mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Mag-joy ride man tabi ka.
21: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
20: Tiga, mag-joy ride na ta.
21: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
20: Sakay ka kidiya.
21: Siyempre, naka-extend ko ya.
20: Basta sagad nga driver. Extend, love.
5: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: Pagtigay o sa mga neurological disorder, Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: mga kaldoman, mailangaw ba niyo?
1: Ay, aba, ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
2: Hey, my kalingawang
1: time! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang maghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotis. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
8: GTX 500.
9: Pasami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
8: Kag-stress adlaw-adlaw?
9: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan?
8: Mag-GTX 500 ka!
9: Kaysa GTX 500,
8: ang stress malikawan.
9: Pagkamurigon, malimtan.
8: GTX 500!
9: GTX 500!
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-100 36 na lang ang sugar ko.
8: GTX 500 Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
8: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So na.
13: Good day. Magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsagan kung anak pawang akong panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
18: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
19: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
21: Extend
20: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
21: Extend
20: Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga-Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
8: DTX 500!
5: Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina,

0: Elimination Round Secondary Level. Sino Ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin dayon ang akong ulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Amuning programa nga nagagiya sa inyo ha, sa Batag Adlaw kung paano kita mga buhi nga healthy. Pinakakontragid sa ang tawo subong ang maospital kay una bes, mabudlay kay may pandemya. So ang ato ni Moon, just make yourself active, magkaon sa mga utanon, mag-inom sang food supplement ka makabuligid sa inyo ang DTX 500 along with Mighty C or Pure C kag D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon nga abala nga nagatigulang ka kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakarong discussion si Doc Ramil Uy, ang amon CEO. We also have Sir Boy Sulweta and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil.
6: Welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Kon ang imong kabuhi nami man lang, damo ka kwarta, like the kings of the past, ang mga hari basta sa Inglaterra, gusto nila Sir Boy nga magkabuhi sang dugay. That's why nagimo sila sang Knights Templar. Pangitaon to nila ang kuan, ang cup nga ginimnan ni Ginoong Hesus. May pangitaon nila ang Tree of Life.
6: Damo lang no?
2: Oo, tanan. Damo-damo ka kalamatay sang quest nila.
7: No, Spear of Destiny.
2: The Spear of Destiny. Kay base amo na ako na makapasugpon sa kabuhi. Pero wala agad.
6: Lately may ara ang insik.
2: Oh?
6: Anong sayaw ganun si Lungguman? Pispista ba lang ang ara sa kuan?
2: Bird's nest. Oh,
6: bird's nest. Ang sa kuan mo, mga insik mo, lang maghubin ka.
2: So tanan-tanan na lang. At sa modern times, na-realize ang tao nga, hindi niya superstitious na. Ang pinaka nakita nila nga solusyon is ining modern science, ang tawag na ton nga ining ang stem cells. No?
6: Stem cells.
2: No? So, Dr. Ramil, ano bala ang mga ang tao kisa magtinguha gid no nga maglawig ang imo kabuhi no
6: kablaw Sir JP, ano gusto ko
2: kung
6: mabakal man lang ang extra nga inadlaw sang kabuhi mabakal ko
2: tani no
6: damo ka man ang kwarta mabakal ka lang bakal ka DTX 500 kag mighty C how I wish nga amo nakasimple lang sa JP. Halimba, isa ka toy 1 million. Kung may ara ka dugang 20 ka toy, arang 20 million is dugang ilang ko.
2: Oo, ah!
6: Pwede!
2: Mabayad si Lusutan eh.

0: sa amo man lang na, how I wish tod nga muna no, but actually do.
1: Pero may man gi ano Sir Jimmy, pero may man nato ginambal nga bakal kadamo dito excuse my TC para maglawog imo kabuhi.
0: Gusto. Actually doc, ang ginaimo naton nga paglagay sa ila, amo ning first step sa longevity. Kun permi ka nagapamati sa aton program, makabalo ka nga paano mag-amlig si Mulawas. Pero husto na doc, ang health is an investment, no? Gani dala na diri ang effort, ang imo pasensya, ang pagpadayon, kag of course, little price to spend ah, for DTX 500 kag MyTC.
1: Ati dapat dakuon nilang kay little spend Sir JP. Oh. Correct Sir JP, kay kung ibutang ta hindi ka magbakal DTX 500 kag MyTC.
0: Ma-save ka abi.
1: Ma-protas ka lang. Ma-utan ka lang. Okay man ha, ang pamangkot. Kaya ba nimo magbakal sang pulo ka klase nga utan kada adlaw? Hindi ka klase nga putas kada adlaw.
0: Layan
1: kasi na.
0: Oh, yawan ka.
1: Imagine la pulo ka oranges isa lang kapsula sa MyTC.
2: Kag makita.
0: Ayaw ka na urab.
2: Ayaw ka na urab sa oranges, no? Kag economically it's expensive,
0: Posto.
2: No? If you want to achieve the same potency of MyTC, ano na lang MyTC na.
1: MyTC
2: na lang.
1: DTX ka na lang.
2: DTX ka na lang.
0: That's why we make it simpler, no? Inom ka na lang DTX 500 kag MyTC kadadlaw, kumpleto pa ang supplementation mo, no? Storyan ta Dok Ramil kung ano bala ang ginatawag nga telomeres. Kag ang secret sang aging. Salamat Sir Kevin Bigay for giving me this ha. Ang telomeres amo ni ang mga segments sang DNA sa punta sang aton chromosomes. Daw
1: ano,
0: kaangay ini.
1: Daw saha.
0: Daw do binder ni siya, do binder ni sa doc. Ang iya ni gina example, ang imo lang ang shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kun wala na sa sang plastic sa punta,
1: gapso amo nang telomeres.
0: Daw amo nang telomeres. Siya ang gabind, di ba nga aton nga DNA is double stranded nga chromosomes, duwa na siya. Kun wala nang telomeres gabind si ila doc, wasaag na. No, hindi siya mayo maka-divide. DTX
3: 500. Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar score.
4: Wow.
3: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
0: DTX 500. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi doc.
1: So sa kadation gali Sir JP nga nagadivide ang selula nagagamay ang kwan
0: telomeres
1: kag matapos ang tinuig nga cell division. Imagine bala Sir JP kung 75 years no 75 years nga constant nga cell division
0: sige nga cell division ano
1: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang selula kag mangin inactive.
0: Husto, no? Kag actually kung healthy ang cells, autophagy will take over.
1: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
0: DTX
1: 500
2: and MyTC.
0: Isa na, kag dumduman yung lecture ni Sir Boy about autophagy, kung okay ang cellula mo, kag nagtigulang na siya, nami ang iyang aging, autophagy will take place by removing unnecessary kag dysfunctional components ang cells. Ang iniginatawag nga orderly recycling sa mga cellular components. Ina kung wala problema si telomeres.
1: Ang problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginagubas ang free radicals, gubon po na niya. No? Aren delikado Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga naga-divide kag naga-produce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
0: Amo na ang kapila gid balik-balik ko ni Sir Boy, when the cells fail to destroy sang mga way na pulos, no?
1: Dira gid importante ang autophagy.
0: Autophagy.
1: Kaysa autophagy ya, pag old cells ka, balatianon ka, kaunon ka sa healthy cells.
5: Correct. Recycle ka.
0: Gusto, recycle ka.
1: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balatianon.
0: Hindi na siya mapatay, mabata pa siya, madamo pa.
1: ang iya bata, balatianon siya, oh. Balatianon.
0: Mm. Of course. Mm. Oh. So sa simple nga pagangop, Doc, ang kakulang sang antioxidant sa lawas ang nagapaguba sa mga cells kag nagaresulta sa pagtuhaw sang cancer.
1: Mm. Mm.
0: Another thing, Doc, ang oxidative stress, ang causative factor kung nga, nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
1: Grabe na, kwarta pa na. Doka damo, kwarta na to.
0: Every minute. So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
1: Mm-hmm.
0: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sa skin cells ta.
1: Mm.
0: That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when you when the cell correct. Die, why na sang mabulos?
6: When
2: plus
6: the cell division.
2: Plus less dasig cell pa division. Mapilas, Sir JP.
0: Oh.
2: Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya.
0: Mm.
2: Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka-cell divide.
1: Mm.
2: So, hindi na siya ka-produce.
0: To be honest, pag ulo ko gani ka-encounter sining telomeres mo, no may amo galina, siya galing ka-alaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
2: Mm. Though, ano, though, safety cap.
0: Safety cap siya, yeah. No?
1: Grabe, no? Tiatipan no na matipan na sa kon. Kung gadi TX500 siya, hindi na dali maguba ng safety cap sang imong selula. Muna Sir JP, ang power nga mahatag sang DTX500 kag Mighty C. Ang mismo nga selula hindi dali matigulang. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang tigulang. Kung naka DTX500 ka kag naka Mighty C ka. Kag permi na to na ginasulit-sulit Sir JP. Hindi ka dali magtigulang kung naka DTX500 kag naka Mighty C ka. Why? Because ang super antioxidant nga combination sang DTX500 kag Mighty C amo na ang ga-protekta sang selula including that telomeres. So, kung gusto ka maghubin, gusto lawig imong pagkahubin, sir boy, DTX500 kag Mighty C.
0: Pasimple lang magaling, no? Mabakal ka lang DTX.
1: Kapila man na nato ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung palakaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX500 kag Mighty C.
0: Doc, kung nag-time machine tama but sa panahon to ni King Henry kag ni King George, yamo galing ning sekreto. Bakal ta to damo DTX kag imnon ta permi kay dumabuang sila sa una kung paano maglawig ka buhi. Amo man gali ka simple.
1: Oo, amo na gali. Amo na gali sa JP kung may kwarta ka man, bakal ka glutathione, bakal ka prutas, bakal ka gulay, juusana siya, bakal ka DTX, bakal ka Mighty C, tanan nga antioxidant imutang masukan. Para hindi ka dali,
2: in short, Doc, kung gusto mo magbakal duga nga kabuhi, indirectly speaking, bakal ka DTX500.
0: Gusto.
1: Pero kung may kakwarta, pananom da.
6: Pananom da, no?
2: Pananom. Kaya ang mga tanom,
1: kung ano ang accident. Hapos lang. Panguha ka plastic, butangi dota.
0: Posto. So again ha, DTX500, kag Mighty C, nami ni siya yung punon.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX500!
8: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan. 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit, sang DTX500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX500. Kinaagdata ka mo, magamit sang DTX500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX500.
9: Ako si Princess Jack Consular, taga Sitchuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
10: Ano advice mo sa wife pa naka-try sa DTX500?
9: I-try nyo gid, kay namigid ang epekto, hindi ka mo ginulsol, proven and tested.
7: DTX500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako. ako ng allergy.
7: My TC. Mababakas sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang kabuhi nami palawigon, plong baho sang ilok, doon hindi ginami patugayon. Dapat otto.
1: Inyo lang na.
13: Pampago ba telomeres ang friendship?
0: Ano mo nang lawi kabuhi kung baho ka manilok? Siling sa tupad mo, yung sa lupa din siya mapatay man.
1: Saka baho mo na.
13: May duga, basi akong mauna.
1: Daw ba dumduman, dubla? Nang kalimbabi ang bata wagi hindi gid ka kuha ko manggan sa kwan sa tat, sa nanay niya tatay sa no pa ni patay sa tatay
0: no mo na blaw
1: sa siguro hindi ko na ni pa imnon DTX kun kwan ay may PC ay
0: yo ang tuntuyo sige pa inom DTX pag lawing pa kabuhi pero sige pa kaldio preso.
1: Naglawing ka kabuhi bio fresh nami hamot ang Ilokit.
2: Clinica Dio Fresh with VCO, no? VCO, Mike. Tawag siya microbial activities. Nga kakunta sa mga mikrobyo nga kapabaho sa imo ilok, no? So, ang imo balhas, way na tanibaho, no? But ang microbes, gakos ang pagbaho.
1: Pero mas mayos, sir boy, maligo na. Clinica Dio Fresh, tapos maligo ka.
2: O dapat ligoan.
13: Ligo na. Ano, nang ugaliun, gid ang pagpanghugas ng kamot para ang paglaptas ang balatian, hindi na maglagaw-lagaw.
2: Importante na, no?
13: Amunin kampiyon, Santone Plus Herbal Soap, makapatay sa mga kagaw kag mikrobyo nga ara sa ton kamot, nga malikawan ang paglaptas ang mga kagaw nga pwede na ton mapasa sa ton mga pinalangga.
2: Okay, tapos maghugas ang kamot, ano ang muraon sa LGP, mga pi?
0: O siyempre eh.
2: Mga pikaga pa. Mga pisang DTX Premium. Ang DTX Premium may gano mushroom, no? Rich in ergotionin, gapadugay sa glutathione, vitamin E, and vitamin C sa lawas. So, if you want to maximize your antioxidant, updan mo sang DTX Premium Coffee with gano mushroom and of course, stevia ang sweetener. Social.
0: Oh, wala ka inong kabi, no? Rayo? Rayo coffee, kay inong kabi? Gapamasahe ka sang tiil mo, gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Kampiyon, dalon to hindi na lang extend for your circulation.
2: Extend, no? May frontal effect ka pa, no?
0: Alright. Hindi yan side effect, frontal effect.
2: Frontal effect.
0: Sige.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa imuutak? There are many ways but isa-isa hunta, no? Number one, it improves, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%.
1: Dalok.
2: Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amuna siya. Once makakaon kasi imo panyapon o pamahaw, mambal si brain, oy, ang 20% ko ako na.
1: Kung maguba ang mga neuron, sir boy, sa imo nga brain, meaning pa, gakatumba ng mga puste.
2: Tumba ng
13: puste.
1: Dere ma-start ang gitawag Alzheimer's disease.
2: Correct.
13: Brown out sa utak.
2: Brown out nga ah.
1: Ang lipatan, nami ni siya sa mga palautang niya.
2: Uy! Karoon na na pala. Ang D3
1: Bio. Gusto niya mag-brown out niya utak para lipatan utang, ti...
13: Inis na mag D3 Bio.
1: Hindi mo mag-inom D3 Bio.
2: Ang D3 Biote, di ka padamo sa imong metabolism, ka panasig. Meaning to say, nami healthy ang brain, ang D3 Biote liwat. May isa pa ka purpose, gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What mm-hmm. are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. Mm-hmm. These dead proteins in your brain mm-hmm. causes the disruption of signals between one neuron to another.
1: Tingko na ka D3 Bio siya, sir, boy. Ginatinlo na.
2: Ginasilhig na, sir. Ginasilhig sa D3 Bio, mm-hmm. ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain, which basically connects one neuron to another, ginatinloan, ginakuhaan sa beta amyloid plaques.
1: Lantawab lang mga kuan, mga gabasa, mga ga-study, siling lang nami ko ng mga chocolates, mga tamis, while nga study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni imong brain niya.
2: Correct.
1: Pero, ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga postida sa kalawig.
13: Sa tuma niya kagamit sang glucose, Doc, kamo man siya ma-produce nga free radicals.
1: Amo nang matabo. Oh. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang pusti. Sa primero, okay. Tingala ka sa lihig. Musulin siya kaalam na ako sang bata pa ko. Subong niya, nag-indada ko korenda. So, ito kapigaw na ako memory.
2: Why na?
1: Kaya nga man, wala matunlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain.
2: Correct.
1: In short, sir boy, kung halimbawa, abi, studios ko. Ang akong trabaho is more on kuan, tuon.
2: Studying.
1: Abogado ka bi, doktor ka, researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from D3 Bio nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo. Hatag energy, pero wala latak.
13: Wala latak.
1: Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang D3 Bio, sir boy. In short, sir boy, ang D3 Bio nga ginainom mo over ordinary nga D3, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, mga seizures, like epilepsy.
2: Epilepsy, kayang-kaya.
1: Kayang-kaya na. Alam na kung bata pa, git. Sige pa, sige yun mo painom sang D3 Bio, sir boy. Ang epilepsy, makurik pa na siya. Number 40, kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako gid niya mabuli.
2: Even migraine to ka?
1: Yes, migraine. Even migraine. Tapos, isa pa sa makorek, sir boy, it's the anxiety and depression.
13: Anxiety.
0: Amunang dako nga bagay?
1: Amunang dako nga bagay, Doc.
2: Ang aton gut bacteria nga ginapadamo ni D3 Bio produces majority of the serotonin. 90% of serotonin is produced in the gut.
1: Ina kong gainom ka D3 Bio.
2: Ina kong ginom ka D3 Bio.
1: Because D3 Bio, the BCO in D3 Bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria, nga among ga produce sang
13: serotonin.
1: Serotonin.
2: So, kita mong advantage.
1: Ang ordinary nga D3, it's not prebiotic, sir boy.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa
7: Mighty C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building.
18: Fronting, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, Fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3.
0: Ang gynecology journal nagambal, Sir Boy, Doc, nga ang mga babae gali, kung palakaon tamis, gambal gid sila, palakaon ka tamis, grabe ka carbohydrates, mga favor gina sa pagtubo sang Candida albicans, no? Ang reproductive health nyo, grabe gid ang baho. So no dire makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga nagakadto sa imong reproductive organ kag nagapatay sa Candida albicans. Ini nga kapabilidad wala niya sa plain D3.
1: Oo. So kung naka D3 Bio ka, tanan nga problema sa mga kababayenan, mga baho-baho da. Dako gid niya mabuhi. So even body odor.
2: Kayang-kaya.
0: Oo.
2: Yes.
1: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
2: Vitamin D3.
1: Akon Sir GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanamit sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamol niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, nga ang mantika, gapalala sa hyperacidity kang ulcer. Kato galing mantika nga ano, nainit na.
2: Oxidized.
1: Galing kay ang D3 Bio, ang iyang mantika is cold press.
2: The best kind of extra virgin coconut.
1: Kung may H. pylori bacteria na ang imo ano tiyan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niya ang mga mucus, mga lamig-lamig sa imo tiyan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dalima, no? Manipis ang imo nga kwan, lining sa imo tiyan.
0: May protection.
1: May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka ordinaryo nga D3.
13: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala? Kung magsulab ng akon siyan, ga-take ko 1 to 2 capsules nga D3 Bio, gadula ang sulab sa akon siyan.
2: Dasig lang.
13: So ga-sulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So nag-take ko 1 to 2 capsules, nadula naman ang akon nga gutom. Na-suppress ang akon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones na mag-provide sa akon sang energy. Ngayon, ma-suppress na ang akon gutom sang akon nga mga sumula.
0: So meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
13: As food. Healthy food.
1: Amo na siya. Amo na ganit kong aga, before ko magkanto di, mainom na ko na tatlo ka soft gel sang ano, sang D3 Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na, siyempre, malicture ka. Matalakay ta, gamiton utok, di walay kakaon. So wala ka sa ibang nga food. The D3 Bio, the ketones of D3 Bio.
19: Provide you energy.
1: Oo.
2: Wala na, ano, provide you energy. Ang ting pang aton brain, no? Ako, ya, ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa katalo, layo ko sa ilanat, layo ko sa sipon, layo ko sa ubotongod, sang monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang monolaurin, ginatap na tanan, klase nga virus, kag bakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang hilanat, sa pag-ubo, kag sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang sipon, kag trangkaso, kay kakulbaan subong. Jutay nga trangkaso mo, kulbaan ka na, uy, basi ano na ni, basi ano na ni. Dapat naka D3 Bio ka. Kung matrangkaso ka manggid, hindi magdugay 1 to 2 days lang kos protektado ang imo cellula do may bodyguard ang imo cellula.
1: Akon Sir Boy, ang nakulbaan ko hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuyas D3 Bio Sir Boy. Kaya niya nga ano nga mabuligan sa D3 Bio. Ang nakulbaan ko kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
2: Amak muna no. 14 days.
1: 14 days bla pero suhon ka.
2: Suhon ka.
1: Inano no? Naman.
2: Tapos iupod ka to sa iba. Nga may ara gid ya no. Ang lain natin
19: nanatnan ka na lang. Mm-hmm. So mag D3 Bio, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag D3 Bio every day.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: D3 Bio.
22: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami. Akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
23: Ako si Jomer. Tumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
21: Mighty C. Pamakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
21: Mighty C. Mabaka mga butika.
20: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Nice Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
27: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
28: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isaman ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
29: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
21: GTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500 ang ka-unto kagabi. GTX 500 ang pang-power kag Super Detox mo. GTX 500. GTX 500.
30: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
21: GTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
31: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C. Mabaka mga butika.
32: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
33: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Colab City. Termina ko ginaubo. Pag-sip on. Das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga ubo.
32: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mamakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mamakal sa butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mamakal sa mga butika.
8: Ga gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nestor, ang sinaing.
12: Luto na.
11: Ang labahan.
12: Nakasampay na.
11: Ang uniform ko.
12: Naplansa na.
10: Ganito ako.
12: Tigasi.
10: Tigalaba.
12: Tigasay.
10: Tigaplansa.
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
10: Sa gabi,
12: ako ang bossing.
10: Dahil kasangga ko.
12: Ang extend.
10: Supplement for men.
12: Lourdes.
10: Tapos ka ng maligo.
14: Yes, darling. Come to mama.
10: Extend food supplement for men.
12: May maca
10: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
12: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men.
5: DTX 500.
15: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
5: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
5: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
34: News FM.

0: News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakats, mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika. Max 4 Biotics.
3: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang milimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: 5 News.
1: D3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
11: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Oh, he knocks it down!
0: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
18: Mabibili sa mga butika.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 95 News.
1: D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: inyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga doktoran.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as ako, tani nga ako magkaon kung balot, galingin dayon ang ako nuno.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Siling ka, mabala ni mga flowers, nga damong probiotic.
5: Pasto,
0: maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Welcome na kamo sa programang Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Oy, sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay, ning sagay, bla, dula sang gana sa pagkaon. Oy, basi sa uli, mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga, di, why ka nagidyaga na magkaon? Try nyo, anay, B, DTX 500. Parisis ang mighty si. Kaya dira, sigurado manamit gidang kaon nyo, magagana, mababalik ang imugana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sina karon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa na inom niyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
6: Ano bala ang rason kon nga lain ang pamatyag sa babae kon mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
7: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
6: siyam ka mga babay.
7: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500, Mighty C or Pure C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mga gitawag psychological symptoms. Kaya isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din sila nga, pangga lang na. Inabala nga, wala ka na mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi

0: sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
1: Ano nga mga health na conditions, Dr. Mel, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
0: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
1: E anong bulong sa PMS, Dok?
0: May mga over-the-counter nga medication sir GP. No? Agod nga ma-relieve ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen nga pain reliever ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps kag migraine. Pero nami gid bisita na lang kamus clinic, no, agud ma-check up. May mga natural ta da nga kwan mo. Natural ta da nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo dahi? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na ning mga pagkaon nga uso subong Sir GP. Milk tea, kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C, no, kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
2: DTX 500.
3: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
1: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan, ha? Tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala panigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C kapermi.
0: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
1: Gusto? Sky flakes?
0: Sa lagali, ano dapat tuod-tuod gid na orange. May antioxidant.
1: Gusto?
0: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
1: That's why palanakit lawas mo.
0: Palanakit lawas mo, ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga, kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka, DTX 500 kag Mighty C. Kaya para makuha ni mo ang benefits ang exercise, kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
1: Abaw! Palanakit, palamanog lawas mo.
0: Oo, gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
4: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos yung kaon nami, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates, kasi siyempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga huli men, ga fasting permi, layo sa

0: Masakit lawi ang kabuhi, sobra sin, nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalingan nila, eat in moderation, good friend me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize gini namon, friend me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, ma-delay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
1: Hindi pwede 30, sir boy. Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gid ya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permi na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palugtas pagig ka. So stressful ka bla. Sila na yang katabo nga may problema sa gituwag menstruation. So permi na mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayen-an. Nga once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo. Healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akon lima, no?
2: Wow!
1: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. Mm-hmm. No? Kinabala nga mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
3: Ay, kung
1: hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Mm-hmm. Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
3: So, kung gusto nyo.
1: Amo na nga, adlaw-adlaw, gid, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na. Si Gino Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
2: Anong sekreto niya?
4: Milig sa tagoay?
1: Once ka panago si Gino Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit to niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
4: Dizzy ko no, dizzy. 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 pala ito mo. Uy, 19 ah.
0: Ah, kampiyon ni
1: Magpito. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadika na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera kapamasage, gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
0: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
0: Oh, maligo. Basic. Basic. Yeah.
1: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kung may VCO, ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: DTX 500.
6: Tapos informasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: So good lang nag-inom ka,
6: DTX? DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
5: DTX 500! 300, TTX 500, QC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Maricel Calagio, taga Iloilo. Ang galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo ko mong.
5: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
8: Garantisado!
5: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sino yung mga pasyente?
10: Tomas Susada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Ipag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
5: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
8: Garantisado!
5: Pure C Vitamin C.
11: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasig City.
12: Gusto ko man, gusto tamantanan,
1: oh,
12: ngamot ka mo.
1: Oh. Wala sing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
2: Klinika mm-hmm. Dio Fresh.
0: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sang friendship.
1: Ang kapadugay. Nus-nus na ba ka mo? Nus-nus ang
0: term. Nakapaka-swipe-swipe na ka mo na.
2: Nakapaka-swipe ka mo na.
1: Biskan, wala lang nga pang-swipe dito, no? Pwede galing mo na pang-swipe mo.
0: Mang-swipe na ka mo.
1: Swipe sa ilok.
0: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi kinatawag nga underarm body odor or angsod, no? This gives you back your confidence na may ninyo nag-apply ka, obra, mumut ka, no? Namin niya gahagas.
1: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
0: Oh, correct. Hmm.
1: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga kape na tao po kay Sir Eljan.
0: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imong metabolismo, gapainitin kasi mo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imong selula, kipuno sang antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
1: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may digital narrative disease ka.
2: Oh, may diabetes ka.
1: Ang gituwag kape nga DTX Premium.
0: Correct.
1: Nami ang DTX Premium. Kaya niya sugar hindi brown, hindi white, kundi stevia ang gamit. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
0: Kulain yan, timplada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, extend.
12: Ay.
0: Ang extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Sige, ang memories naton importante. Kinanglanon mo imo memories, especially sa imong loved one. Paano bala buligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
0: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganda ka mo short story. May isa ka tao nga ba, nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot, man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo lang, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
1: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
12: Oo.
1: Gin-blindfold kami.
12: Ay oo no.
1: May sa tubang na mo may gin ano. Gina
12: Saywardo.
1: Saywar, oh, that's the term. Mm-hmm.
12: Oh.
1: Galain ko mo.
12: Di ba kasi linggitan? Gagay.
1: Yung daw ma-workout ako. Kung naano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
0: That is called brain conditioning, no?
1: Yes.
0: Ang munang epekto, sang, ang munang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. So mong adlaw, tundan ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Ramin?
1: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imong neuron sa imong brain cerboy nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gituag D3 bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo sir boy. Amo na nga kung palainom ka D3 bio adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan. Anong natabo kahapon pa? Kung anong natabo sang bata pa sila. Amo na yun nakanami kung adlaw-adlaw ka gainom D3 bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang ka na. D3 bio lang na.
2: Ang D3 bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque kundi miara pa sila sa ginatawag antioxidant sir boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga miara sa ginatawag glucose nagakadtogid sa aton nga brain sir boy. Correct. No? Tungod sa ginatawag glucose miara ginaya sang latak, no? So namiya ang D3 bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga ginaprevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain sir boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo pwede kita magka-Alzheimer's disease sir boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao malipaton ang isang tao sir boy no. So but silingon nag-amat-amat shrink ang aton nga utok sir boy no kun miara kita sing natog Alzheimer's disease tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo sir boy MCT halin sa D3 bio sir boy.
0: Kampiyon no. So duwa pa lang nga discuss na about nga aga kalipaton ka. Una ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Amin, nga ginambal naman ni Doc Sam. Basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 bio nga kay kung hindi na niya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Ki gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
1: So, amo na sir boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang sir boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imong mga probiotics sa intestine.
0: Oh, grabe mo, kabalumang
1: metabolic. So, once nga nami imong probiotics, imong good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins sir boy, amo na nga nourish sa imo no brain. So, at least biskan paano, malayo ka sa problema sa gituag Alzheimer's disease. So, MCT from D3 bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higgo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
0: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3 bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan
1: yes, niya. Wala na glucose, sir.
0: Wala na glucose.
1: Bahuway na siya.
0: Bahuway na siya, no?
1: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluanan niya. So, dra ang kanakanami kung adlaw-adlaw kaga inom D3 bio. Abi ni mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3 bio, mas gatalom, gasharp, ang imong brain sa sige ni mo inom.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing inulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood test. Kaya nang panimisis ng D3Bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na ako ng blood test.
14: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat, mangabot ka! D3Bio!
15: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtisting ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
14: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat, mangabot ka! D3C! Ang alkaline nga vitamin C!
16: Kalisi si Masa ang Gimara. Sambal ng doktor, sakit ko kidney. Yun may ay blood ko. Gamit ako sang Curis eh. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag ko.
14: D3C! Kag Southam Plus! Epektibo! D3C! Vitamin C!
11: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
12: Para sa dugang benefits sang D3 Bio.
1: Dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, ginapromote niya ang vitamin E, no? Para nga maabsorb sa imong tinai, para ma-improve ang imong vision, imong reproduction, kag siyempre, ang imong dugo, brain, kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, maabsorb lang, madulong lang, kung pala inom ka, D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
2: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3 Bio, miyara sa singin na tuwag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obesa, Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali, Sir Boy, sa hormone yung natawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhito niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
4: Unta ta kaon.
2: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot op, stop na kaon, stop na usap da ba.
4: Buhi ng kutsara.
2: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog, Sir Boy. No kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya, Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw
1: ka. Matambok halin sa kan?
2: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribay ko kada adlaw, sigurado kaya, Sir Boy, nga magnubo ang ibong nga timbang balik sa normal.
12: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka, kasi lakit mga joints mo, imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, way pagka-planakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
1: Yes.
12: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
17: Kung ikaw
0: Gaditri Bayo, everyday, potiktado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sa vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag ng mga immune cells mo. That's why, even though hindi kilala ni Dietri Bayo ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag Dietri Bayo yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos yung ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang Dietri Bayo. No? Amo nang epekto sang imo sa Dietri Bayo sa Sir JP.
12: All right. So kumpletohon ang
1: atong mga Dietri Bayo gid sir, Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
12: Kulang na.
1: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3. Kulang pa. Dapat D3 Bayo BCO. Dietri Bayo.
12: Laing gid jam kumpleto.
0: Kumpleto.
1: Amo ni Dietri Bayo.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan. Ayugin sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: KK5 News FM. News FM. Dietri Bayo.
19: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Dietri Bayo with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
18: Dietri Bayo. Ang Dietri. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Dietri. Pamakal, sumagutin. Dietri Bayo with VCO.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang Dietri Bayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: Dietri Bayo. Ang Dietri. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Dietri. Dietri Bayo. Pamakal, sa mga buti. Dietri Bio.
21: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
22: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
21: Ang best friend sa mga kababaihan.
22: Sporbiotics.
21: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
22: Sporbiotics.
21: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
18: DTX 500.
23: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
18: Mag DTX 500 na.
23: Masamihin ka palatian?
18: I-DTX 500 muna.
23: Kung kulang ka sa antioxidant,
18: nagatigulang ka.
23: Mag DTX 500.
18: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
23: DTX 500. DTX 500.
24: Catalina Habagat.
25: Anong ginabatsyag mo?
24: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir. May alibyo. Dinamit na git sa akong nga mata.
18: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
27: Si Naida Dobreya. Taga Manaplak. Tag nagtumar ako. Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
18: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
29: Pamakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
18: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
31: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix.
29: Mabaka,
18: food supplement for men.
32: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman ba bala, testingin yung Extend Pod Supplement for Men.
23: Extend Pod Supplement for Men. DTX 500.
3: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
23: DTX 500.
29: Mabakal sa mga butika.
23: DTX 500.
5: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang iCare Capsula. Nga mas ginpabaskod, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Yung tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga, ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga, magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: K5, Rey Espeja Umalay, para sa balitang K5 sa umaga.
1: Alas 4:36 sa aga. Good morning. Sa ato sa mga pinalangga ang mga tag palamati. Kamusta kamo tanan? Today is Monday, adlaw kita sang Lunes, August 31, 2026. Mga ka K5, it's a national or regular holiday sa aton sining mga ka K5, sa aton sining mga pinalangga ng mga tag palamati, because today is a National Heroes Day. Ginadumdum naton ang mga baganihan sang aton sining pungsod Pilipinas sa ila sining sakripisyo, mga ka K5, sa kahilwayan sang aton sini pungsod Pilipinas. Oras, alas 4:37 sa aga, wala klase, wala opisina sa mga government offices. Sa aton sining mga ka K5, pero sa may mga aga pa, nga kaladtuan, laktan, ilabinagid sa nagapanindahan. Good morning!

0: Kay Van Ray espera un malay para sa balita. Kay Van sa umaga.
1: Alas 4.40 mga ka-K-Pie. Christmas na Christmas na ang aton sininga mabatsagan mga ka-K-Pie. Lolo Jose Marichan nagapanikatika na mga ka-K-Pie. Kung si ka-K-Pie ba Cheren Lapating Branya pa nagapanikatika na kay Buas Ngadlaw una na nga petsa sang bulan sang Septiembre. Bear months na kita, pila na lang ka mga binulan ang nabilin sa aton sininga mga ka-K-Pie. Umpisa na kita dire buwas ang countdown nato na sa aton sininga mga ka-K-Pie at the same time no ti sa aton sininga mga pinalangga nga mga taga palamati no pila na lang ka mga inadlaw or binulan ma celebrate na kita Christmas. Yung kadasig lang sa nga chimpo no yung ginahugot lang ka ginabutong naton sini ang mga tinuig sa aton sininga mga ka-K-Pie. Bayaan ta na dugay-dugay si 2026. Masailo na kita kay 2027. Praise God no sa aton sini nga mga ka-K-Pie. Kayaw tagay na nga aton sini mahal mga nga bakako. We give thanks and we give all the glory sa iya sini mga ka-K-Pie tungod nga ti. We are very lucky nga ti every year. Nag-celebrate kita mga ka-K-Pie sa Christmas kag New Year. Sa aton sini nga mga ka-K-Pie butsilingon no we are blessed sa aton sini nga mga ka-K-Pie sang maayo nga lawas no kag safe kita sa bilog nga tuig 2026 sa aton sini nga mga ka-K-Pie ba iti subong pala nga daan mambal na ko sa inyo advance Merry Christmas and advance Happy New Year.
0: K-5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K-5 sa umaga.
1: Alas 4.42 mga ka-K-5, welcome na sa pagpangalagad sa balitang K-5 sa umaga. Sa itong sining palutuntunan, sa itong sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Standby ka mo mga ka-K-5, kailangan kita sa mga updated kag mga latest ka mga balita. Sa itong sining mga ka-K-5 sa mga pinalangga natin ng mga tagpalamati. Dari sa itong sining pagpangalagad sa balitang K-5 sa umaga. Ginaabi-abi tayo na presensya sa aton sini nga mga suke na binagin sa mga vendors naton sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo sa Permira distrito pagkadto sa may Quinto distrito. Sa aton sini mga ka-K-5 nga mga solid na supporters kag sa aton sini nga mga K-5 taxi patrollers, mobile patrollers, mga taxi drivers, jeepney drivers, bus driver, van driver, e-bike driver, tricycle driver nga may mga stereo kag may mga radio sa ila sini nga mga sarakyan. Live na live kita nga mabatian mga ka-K-5 sa 88.7 K-5 News FM Iloilo. Amo man mga ka-K-5 sa aton sini official Facebook page. Ang K-5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid nga mga ka-K-5 naton around the world ang makapamati sa balitang K-5 sa umaga.
0: K-5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K-5 sa umaga.
1: Ginatamyaw ta sa mga agagid ang aton sini nga mga netizen. Nga nag-upod gid sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Excited na sila sa Bear Man. Boy, it rote. Magandang morning mga ka-K-5 watching live from the province of Capiz. Mga taga-Capiz, dito pa kayo nanonood, ha? Jesse Amole Senior, good morning. Senatory ka-K-5 Way. Matamyaw ko kay Marilu Kagmulong sang sityo sa Pa, Zone 1, Balantang, ha? Teresa Alcolnada Redonda. Maayong aga sa pinagagwa mga si Ma'am Teresa Alcunada.
0: K-5 Ray
1: Sir Alex Asabo, good morning.
0: Para sa pa
1: dira sa aton sini nga mga listeners sa Miagaw.
0: Maga
1: Ma'am Ning Ilumba, Matthew 6:26, look at the birds in the air. They do not sow or rip or store away in barren. And yet, your heavenly Father feeds them. Are you not much valuable than they? A very wonderful morning, Lord. This remind us that all we always remind or be thankful for all you have done for us. It is also reminds us that we are never forgotten by you. You are a great provider. You know and provides our needs and you care for deeply. Teach us to trust you because you already working behind the scenes. Guide our decisions and may your bless its family abundantly throughout this day. A blessed Monday morning, KK5 Ray Umalay. Sa tanan ng mga KK5. Amen. Thank you so much, Ma'am Ning Ilumba, for sharing the Word of God. Aga pa. Yawon tagi ng mahal ng magkako for giving us another day because every gising is a blessing. Roslyn Hirmo, good morning, KK5 Ray, listening from Hamindan, Kapi. Sera Sol Kiatson Kadigal, Pamlang Laduplan. Mayong agagid sa aton sining mga KK5. Kaya Mama Susena Concepcion Bingkang, I wish every day was Christmas. Masubo naman ng aton sining mga overseas Filipino workers, mga OFW naton, nga hindi naman makapuli sa Pilipinas. Kay nagabaka-baka sa abroad para mainog padala kag mainog handa sa Pasko ang ila mga pamilya. Alas 4:46 mga ka-K5 sa aton sini barwa nga pagpangalaga. Diri sa balitang K5 sa umaga. Diretso kita sa mga labing talalupang donaton sini nga mga balita. Sa aton sini nga mga natipon nga mga report sa aton sini nga mga unit field reporters mga ka-K5. Kagabi may akon ka tabo ni mga ka-K5 kahapon sa aton sini nga mga ka-K5 no. Matapos mga ka-K5 nga mag-inom-inom no sa aton sini nga mga kuturan ining mga construction worker nga nagatrabaho sa isa ka boarding house no diri sa may siyudad sa Iloilo no mga panday ni siya matapos mag-inom-inom no kinagamo ginatanaw nga rason subong ang motibo nga hinubog sa pagbuno sang menor de edad sa kahimbon sini sa duha ka mga panday sa Banwasang Pabia Iloilo. Isa to napuruhan gid mga ka-K5 no? Napuruhan gid sa aton sini nga mga ka-K5 no? Sa aton sini nga mga kuturan natabo inigili sa Banwasang Pabia mga ka-K5 hibaloon tani karon sa report ni ka-K5 kay Makaluyo kag isa ka gadget store ginsulod sang wala pa makilalaan nga kawatan sa Banwasang istansya mga iPhone nadula bao grabe nga mga cellphone mahal pa rin nga daan basta iPhone no sa aton sini nga mga ka-K5 kag suspect nga nakuhaan sang armas lutang sa Banwasang Ligres natalana nga pasakana sang kaso. Doon ta makaron ang report kay ka-K5 Karen Badilia, lalaki brutal nga ginpatay sa Kalaparan Arevalo. Kamustang update sini? And of course sa aton sini nga mga ka-K5 istoryahan taman karon ang latest mga ka-K5 nga information no sa sining natapo nga flash flood o kag mud flood dito sa may pungsod Nepal no kung sa diin mga ka-K5 gati nagsaka na ang death toll sang mga nasapuan nga mga bangkay sa aton sining mga ka-K5 sa sining flash flood nga natabo sa may Nepal sa aton sining nga mga ka-K5 and until now mga kauturan no nagapangayo sa gyapon sang dugang nga impormasyon ang isa ang pamilya sang isa ka Pilipino no isa ka doktor nga Pinoy mga ka-K5 nga nadalahig no ukon probably ha, ginapangamuyo naton nga why gid gani tani ini siya may natabo siya nga malain. It seems that pila na kadlaw but still wala sang connection or wala sang update mga ka-K5 no sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati ang pamilya, no? Ni sang 30 anyos nga doktor sa tonsini nga mga ka-K5, no? Nga until now wala makapabatyag sa iya sini nga pamilya mga ka-K5, no? Sa tonsini nga mga pinalangga nga mga tagpalbati ti naibaluan mga ka-K5, no? Nga ining 30 years old nga doktor sa aton sini nga mga ka-K5, no, ara sa Nepal, kabahin sa nga iya sini nga trabaho sa aton sini nga mga ka-K5 ining si Doc Juan Carlos Manalo, mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpormati nga ti may ara sa didto nga do part sang iya sini nga misyon o galing ining si Doc Juan Carlos Manalo sa aton sini nga mga ka-K5 nga naibuluan nga ti dumailig man isa mag-hiking, no, sa aton sini nga mga ka-K5 and amuna, no, nga may posibilidad gabasi kag dito man sa area malapit sa border sang Nepal kag Tibet, no, ang autonomous region sang Pungsod China, mga ka-K5 sang matabo ining ginatawag nga flash flood. Suno sa iya sini utod nga si Shara Manalo nga amo ni siya ang nagpost mga ka-K5 nga nagapanawagan nga please help us look for my brother, no, nagapangayo siya sa mga netizens ilabi na gid sa mga taga Nepal didto kag Nepalian authorities kag government authorities sa Pungsod Pilipinas nga maka-establish ang contact sa ila sining utod ti anatabo ina last August 28, no, dito sa Nepal, mga ka-K5, kag until now, wala pa sila sang communication, contacts, and anything, no, sa ila sining utod. Di ang ila rason sini, nga tani ko'y natapos na atong flash flood, no, kag kung ara malang ang ila sining utod, no, nakatingwa ini nga makapadala sang mensahe sa ila. Pero suno sa pamilya, ang last nga update sang iya sini nga utod nga si Doc Juan Carlos Manalo, mga ka-K5, alaw na pa sa ngapon, no, sang antisa matabo, no, ang flash flood sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. And isa lang sa ginalantaw si karon sang Nepalian government, no, nga Filipino foreign ang possibly, no, na dalahig sa sining flash flood mga ka-K5, no, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. So hibalaon tani karon ang dugang nga mga latest ka update sa aton sining mga ka-K5, no, sa bahin sang aton sining K5 news center. Pero kabalo kamo ining mga flash flood, no, ining mga mud flood, hindi na ini siya bag-o sa aton diriya sa may Pungsod Pilipinas. Sa aton sini nga mga ka-K5, may mga videos kita dira, dabla. Oh, so dapat pakita muna, no, sa tanga discuss kita ining natabo dito sa may Nepal. Hindi ni bag-o sa aton diri bangod ang ining mga flash flood, mga mud flood, no, natabo man na diri sa Pilipinas, pero mostly, no, kung may mga typhoon o kung may mga bagyo sa aton sini nga mga ka-K5. Kay ang tubig nga halin sa kabukiran, no, nagasupot ina, nagadaludo pakadto sa mga patag na aton sini nga mga areas, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Kag kung tamaan ka grabing ulan halin na dito sa babaw, dala doon sang tubig, no, nagaupod ang lupa, no, ang lutak sa aton sini nga mga ka-K5. Dala na ang pila ka mga debris sa mga utod nga puno sang kahoy sa aton sini nga mga ka-K5 and sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Wa na tong video daw. No, wa nyo na pang ready daw, oh. Sa aton sini nga mga ka-K5 para mapakita ta na dayon. Sang 2011 sa aton sini nga mga ka-K5 ang Mindanao sa aton sini nga mga ka-K5 na ka-experience man sa ginatawag nga flash floods. Kag sa 2011, sa aton sini nga mga ka-K5, no, tungod ining kay Bagyo Typhoon Sindong during the time, ha, daton sini nga mga kakipay, amo nang pinaka worst nga flash flood nga natabo sa may Pilipinas. Kung sa diin nagbilin sang kapin 2,500 ka mga nagkalamatay mga kakipay nga mga Pilipino. Daton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.

0: mga debris, mga kakipay na dala ini sa flash flood sa to sini nga mga kakipay kag na resulta ini sang madamo nga mga tawo nga nagkaramatay dito sa may St. Bernard Town sa Southern Leyte sa 2026 amo man dito ang natabo no sa ton sini nga mga kakipay. So pero ang sa may Nepal kag sa may Tibet sa ton sini nga mga kuturan sa mga pinalangga ta nga mga tagpalamati no ti why gid nila ni ginaexpectar. So maipakita kita na karon nga animated video no nga gimpreparar ta kagabi sa ton sini nga mga kakipay kag agud i-explicar sa inyo kung ano gid man ang natabo during the time no sa aton sini nga mga kuturan na ready mo na da no sa aton sini nga mga kakipay na pa-download ko na nakagabi kay Andre no sa aton sini nga mga kakipay kagi para pakita today sa mga pinalangga ta nga mga tagpalabati anong natabo gid man dito kay may aras ang animation da nga ginapakita kung paano natabo ining flash flood. Pero bagoy na kakipay balirapin, ano ang pinakalatest anay nga update sang death toll no? E pa ko abi ning video na to no para maklaro bla no? Na sa papungsod ni Pala kakipay ba alira sa report ano pinakalatest bong?
1: K5 rain nagsaka na yan no sa indi magnubo sa 790 katawo o kuna kapin 800 katawo sa Nepal ang nakumpirma nga patay bangod sa nagluntad nga flash flood kag mudslide suno sa Disaster Risk Authority sang pungsod sang Domingo no o kon kahapon nga adlaw samtang iya nagapadayon sa gihapon no sa ikalima nga adlaw ang pag search and rescue sang otoridad kay te mabalaan taman no nga halos na ano gid no naapektuhan gid ang dako nga porsyon na sang nasambit nga pungsod angot sini K5 Ray yara naman no o kon masobra na sa 3,000 no o kon i-specify naton 3,000 48 ka mga tawo ang nagapabilin sa gihapon nga missing o kun wala pa mahibaluan no tubtub subong ang ilang nga kahimtangan sa diin lakip diri ang kapin na 600 ka mga foreigners kaga angot sini K5 Ray kapin lakip man no sa 3,000 nga ina sa masobra 3,000 nga ina ang 933 ka trabahador sa proyekto nga hydropower nga malapit sa suba kung sa diin nag-agi iya o kun naginagian sang flash flood dugang pa K5 Ray no ang 562 katawo nga wala pa makita lakip din.

0: tigto nagailig no ang mga tubig o kunang tubig no gikan iya sa Nepal. Apang kay Fire Ray ginapatihan apisar nga ginapatihan nga ang pito ni no ka mga bangkay ang biktima man no nga lunsay mga biktima man sa nga sa nasambit yang flash flood apang wala pa ini sila ya na dala sa nasambit nga death toll which is ang kapin 800 o ko na 780 ka mga death tolls as of Monday morning. So subong K5 Ray no?
1: 700?
0: 780 K5 Ray kapin 800.
1: Di ba missing to 1,500 plus?
0: Nagsaka na K5 Ray sa 3,000 sa masobra 3,000.
1: Ang three, missing?
0: Oh, 3,048.
1: So nagdugang ang death toll, nagdugang pa ng missing?
0: Mm.
1: Sus.
0: Sa ikalima na K5 Ray kaadlaw no?
1: Pero pila ang survivor? Ang survivor kita sa survivor? Kayo, ari kita mo rin bata ni K5 Maliraw?
0: Mm.
1: May 60 hours ina siya.
0: Mm.
1: Nga na trap
0: mm.
1: sa idalom sang tawag ni lutak or ning mga ano niyo mga tawag din ng tawag sina nang mga lutak isang ano mo sang ining flash flood no
0: mm.
1: Pero ang kaluyan lang kay may ano na siya do may natabunan sa blasang do kahoy or pat tapi
0: mm.
1: nga why saya ma lumos
0: mm.
1: no ining bata nga 6 year old tong nga gin rescue nila ka K5 alira 60 hours mo
0: mm.
1: nga why kaon sa aton sini nga mga ka K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalmati so pila ka bilog ang so far ang survivor
0: ang survivors naton K5 Ray is masobra na 9,400 ka mga tawo ang na-rescue na ina, K5 Ray, kaga...
1: Na-rescue?
0: Mm.
1: Na-rescue ka, mm. 9,000 plus, eh, meaning to say niya, yung mga nadalala niyang mga sa kilid-kilid nga, wala mm. mapruhan. So, may mga 9,000 plus ka mga na-rescue.
0: 9,435 katawo, K5 Ray.
1: Pero wala sa specific number, ang mga ara, gidbala, yan nga kuon nga do, masiling naton nga, survivor, gidbala, kati na primarily, na ego, gidang ilang mm. mga areas, nga balay, naanod sila tapos eventually nakaluwas sila may ara kita sina
0: ang sa report lang K5 Ray no sa Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority tigin generalize na lang nila K5 Ray nga ang mga nakasurvive is 9,435
1: mm, okay. Sige sa to sini nga mga ka K5 may ari kita din animated nga ipakita sa inyo kung paano natabo ining plus blood ka K5 alira mm. no. Sige. Pakita tani sa inyo, ha. Pero ang Pinoy ito ay gapon kita, no?
0: Wala gapon kay February.
1: Why sang anong information sa to kay ti pamilya nag-init mm. na blaw, nagadula mm. ng salig nila sa aton sini gobyerno nga may gawa update. Sang matabo atong plus flood ano konfirmado nga ra sa dito sa border raw.
0: Yes, K5 Ray, konfirmado nga ato to siya kay may mga litrato man siya no kon pictures kag nakapahibalo man siya sa iya nga pamilya nga yara siya sa Nepal sang among ation.
1: Mm, okay. So we do not know no base sa video mm. tubla ka K5 ko hopefully hindi lang tani kiti sino mabing pamilya magi pangamuyo nga ka K5 alirapin nga isa to siya sa mga nagadalagan to sa video
0: mm.
1: Ka K5 alira kati... sige pakita ta nga ton sini nga gin prepare nga video sa short explanation sini sa nga natabo ini mga ka K5 ang plus blood. Disclaimer lang ni K5 Balira ha.
0: Mm.
1: Ano ni siya? Ang tawag siya ni ganito?
0: AI generated
1: mm. ni siya. Do explainer lang ni Bla
0: mm.
1: kung ano ang natabo. Hindi ni siya ang tuntuod nga video ha.
0: Mm.
1: Kung ano ang natabo antes magragasa ang flash flood sa border sang Tibet kag Nepal.
0: Mm.
1: Sa tong

0: believer, no, sa aton sini nga mga ka K5, nagawonder ka kung di nag-alin ang tubig?
1: DNK5 Ray. Ah.
0: Sa ibabaw sang summit sang Mount Everest kag sang mountain sang Tibet, no? Ang makita nyo na nga summit, na may snow sa babaw, no? Actually, ang Mount Everest is diragid na niya sa may Nepal. No? Sa aton sini nga mga ka K5, the highest mountain in earth, no? Sa aton sini nga mga ka K5, damo na mga siyam na ka-Pilipino, naglantaw ko sang dokumentary ka K5 Balira. Mga siyam na ka-Pilipino ang nakasaka sa Mount Everest. Kag may ara man Filipino nga napatay samtang ara sa babaw sang Mount Everest. Sa Camp 4 nga na, sa Camp 4, amo na sige natawag nila nga death zone. No, death zone na da. Butsilingon manipis kag magamay lang ang oxygen level nga ara dira. So kung mahina-hina ikaw, no? Masapuan ka lang gid. Sa aton sini nga mga ka K5, ang iban dira nga nagasaka sa Mount Everest, no? Sa malawig nga tion, nagaka-freeze na lang sila da. Patay na sila pero nagaka-freeze sila. Because nga waay sang may nagadala sang ilabang kay panaog. Kay very expensive ang pagpasaka da. Kay very expensive man ang pagpanaog sang mga bangkay or sang even sa mga basura nga radas babaw. Oh. That's why ang Nepalian government nagipatukod sang ara sila sang programa nga doging punduhan nila ang clean up drive dira every 3 months, every 6 months, nag-clean up drive sila na sa babaw, kakipay malira. Ang pagpasaka, plang adanda iya sa may Mount Everest, kung gusto mo mag-hiking ka magsaka, it costs 2 million pesos mo per tawo. Magastos ka 2 milyones pesos para lang magsaka, para lang maangkon mo ang titulo nga isa ikaw sa mga Pilipino
1: nga nakasaka.
0: Nga nakasaka sa Mount Everest. Di ko may 2 million, ako yung inigusyo ko lang. Kakipay balira.
1: Kaysa maano ka tanong.
0: Kaysa marisbo ko to sa kabuhi ko. Now, going back, gina-explicar ta na sa inyo. Because going back sa ginahistoryahan naton nga Himalayas or Himalayas River. Halinda sa may summit, tuktok, may mga ice dada mo. So eventually, every year, di ba nag-change ang aton klima? Because of the climate change. Because of the climate change, nag-melt, nag-tunaw ang mga glaciers. Magambal ka gani glaciers, ang mga bloke sang ice. Kagi kasugo ni nanay mo, bakal ka sang ice para i-preparar sa piyesta. Inablang mga bloke, square-square ng mga ice. No? Imagine nun mo, amo ina ka mga dalag ko kag amo na ang itsura sang mga glaciers. Alam ni si Migo Tabro Jojo Bautista, no, sa aton sini nga mga ka K5, no, nga kay kabalo siya sang diin gahalin ng tubig. So mga natipo na samtang eventually nagatunaw, mumulapad-lapad ang area ka K5, lira mo. Nang mga nagatunaw na nga na, nga nagamelt ng mga glaciers, no, and eventually may mga falls, may mga gagmay sa babaw eh. Nagailig na sa may Himalayas River. Ang Himalayas River nagailig na pakadto sa may boundary sang tawag ni sang Tibet kag Nepal border tubla, no? Sa aton sini nga mga ka K5 nagailig na dito, gailig mamuti ang mapa na nagdikit malang na sa mo, no? Area sang pungsod China kag sang Nepal. Pero ang Tibet Autonomous Region of China, no? Kumbaga kung sa aton pa do ano na bla do isla do do Mindanao, do Barm, do mga muna sa no. Pero under siya sa pungsod China, no? Pero di mga layo na niya nga lugar, no? Layo na niya sa mga ila sa mga sentro dito eh.
1: Kiti bukid
0: niya mo. Sa aton sini nga mga ka K5, so nakita nyo da nga river, amo na siya da. So ang natabo sini dire, ipakita naton sa video para maintindihan nyo bla kung nga natabo ining flash flood mga ka K5, ha? Okay, sige. Go ahead.

0: may ara nga mga construction worker, kita mo tong mga construction worker, mamo may ginaobra nga damo.
1: Amo ni sila kay K5 Ray, ang missing nga 933 ka mga trabahador sang hydropower.
0: Grabe, no?
1: Mm.
0: So, may mga construction worker na dito sa dam nga ginakayo. Aside dito ya sa dalom ni sa sang ano ha. Mm. Ang dam nga naya sa dalom pa naya sang ano, sang Nepal-Tibet border.
1: Mm.
0: Oh, doon mo na blaho sa tulsa nga mga ka-K5. Tapos may mga pamalay sa kilid. Di siyempre sa, imaginuan mo ka-K5, balira, sa malawig nga tion, more than pila na ka-years, 100 years, why na yan sa may natabo nga muna mo?
1: Mm.
0: Di sinubi maglaom, yung nga amog niya ka dako, nga do pelikula, nga do, pila to, 27,000 feet, ang kataason sang tubig. Sang wave.
1: Mm.
0: No? Sang sining flash flood. Mm. Sige.

0: ang explanation na nila, amon ni kay Pebalira, may natabo nga landslide. May landslide anay nga natabo mga ka-K5. So ang paglandslide sang glaciers, no? Ang yellow, ang snow nagmix na sa duta. Kasi naglandslide man ang duta kag bato mo. No, may dala nga bato. Ang natabo sina ka-K5 Alira sa mga pinalangga naton nga mga tagpalabati. Nag diretso inang landslide, no? Sa river sang Himalayas. Kag nagtuga siya sang barrier. No, bu silingon gintabunan niya ang river. No?
1: Nagbalabaw
0: siya. Nga, kay tungod na tabunan niya ang river, ang natabo nag-create siya sang ginatawag nga daw replika sang mini dam. Okay? Doon nagbutang kabalasang damda nga nagsupot ng tubig sa babaw. Pero, actually, may landslide din na tabo. Kaging tabunan niya ang river flow ka K5 Alirapin. Okay? Go ahead.

0: After sang landslide, sang glacier, sang snow, sang lupa, ang may dala nga lupa, gravel, kaka-K5 alira, dito na nabatsagan, nga may na-record sila, nga 4.5 to 5 magnitude sang linog. Kay tungod ina sa nagi ano na nagrubpaas nga tawag ni nga
1: glaciers
0: no sa nga may dala ng lupa, gravel, etc., lutak, kag mga debris so sang nasupot na dito ang tubig. Siyempre, kay tungod nga hindi man nasaya made in concrete bla, nga para sa mga dam nga blangag na simento ta para mapunggan ta ang daloy sang tubig, makontrol ta.

sa kabukiran alin sa babaw, manaog madaludo ang tubig na mudamol, pagkadto sa dalom, no? Sa doon sininga mga kakipay, so grabe na ang persa, grabe na kabaskog ang current sang sina nga tubig. Sa doon sininga mga kakipay, sige, iplay ta.

0: actual video pakita ta. Ang video nga nakita nyo subong, that is an AI generated video. Atong ano gid flash flood, no? Okay. Pos anay, atong kaina kakipay balira AI to. Pakita to lang sa piyak. Sa piyak ang isa. Atong AI na. Hindi dili tong nasa border na. Post i-post. Oh, imagine mo niya. Ako bisan AI ni kakipay balira, gina-imagine ko do mo amo gining natabo to. Nga ang tubig lapaw pa sa border nga building sang Nepal kag Tibet mo. Tas taas mo. Ti, kung may dala nga bato o dagkuan nga bato, kahoy, so, dako ang posibilidad nga ilang post siya sa mga building, wasak din sa mga building, which is nakita at nagin sa aktual nga video. Kailan tawa nyo ng aktual nga video? Oh, i-post anay. Nakita mo to sa punta, may pilaka story sa building to. Tapos ni sa babaw ni, ano ni so? Ang building man isa nga sa babaw ya is parkingan. Oh, di pa sa blasang mga SM kag mga ano nga may park, may rooftop ka parkingan aw, sang salakyan aw. Oh. Imagine mo na ka K5 alira api na. Pero wasak na sang magdaludo ang tubig. Sige. Hmm. Duwa ni ka video ang ano mo? Duwa ni ka video may ara tada mo pati tong sa border mo. Oh. I-play na wasako. Te. Way kitak balo kung pinapatak bilog tao na sulod. Nga way makapreparar, way maka mulalong. Nga may ano gali. O ari ang sa piyaka nga ano, nakuha. Imaginin mo, ipos anay. O inang mga kalirapin. Ilan tabla ko ano kataas ang building sang border sang Tibet kag Nepalo? Di ba? Pero ang tubig lapaw pa da. Oh. I-play. Hmm. Wani sounds no? Okay. Araw. Nilamon niya gid kakipay ba alira?
1: Mm.
0: Oh, ang ining tawag ni ining border no? Mm. Kag ang ining bilog gid mga ka K5 nga tawag ni mga ka K5 maning mga dalan dito no.
1: Mm.
0: Ang CCTV ni ba mo ka no?
1: Mm.
0: Mga patapos sa pila ka oras na ano na nadula na.
1: Ngayon.
0: Kay ti nadala na dalahig pagin mo. Oh, grabe ng
1: tubig ba to, lutak.
0: Agsik yo sa aton sini nga mga ka K5.
1: Mm.
0: Sige, sa aton sini nga mga kuturan. Napakita tani sa inyo because number one, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati. Amo ni bla ang ginasiling naton nga ti ang inada nga area actually is design sa posibilidad nga pag-ilig kag pag-flow sang tubig. Way na dapat na iya ginabutangan sang mga commercial establishments ka K5 alira apin. So dapat amo ni ang isa sa mga i-consider sang mga gobyerno naton magpatukod sila sa mga proyekto or sang mga establishments no sa kilid sang mga kasubong sini nga mga areas mountainous areas nga ti sino bala maglaom ang river ya sina iya kakipay balirapin dira sa kilid mo.
1: Mm.
0: Oh. Pero ang nasakmal sang sining flood bilog ya pati dalan kakipay balirapin wala na butang kung pila ang bata, pila ang tigulang sa mga nakasurvive.
1: Wala kay K5 Ray. Kaya ang sa MDRRMC Manila, no, gin-generalize nila, na lang nila. Kaya siguro wala pa nila na, ano, na isip gid kung pila ang mga kabataan nga nakasurvive, kung pila ang mga babayi o kung pila ang mga lalaki. As of now, K5 Ray, padayon sila sa ilang rescue operation. Kaya timayara pa gani sila sa mga wala pa na ano, no, nalakip sa mga death toll nila. Kapin pa mayara sa mga nakita sa iban pang pungsod kaangay sa India, kahit malapit ma lang ang Nepal sa India, ang flow no, o kung ang river nga nagailig digto baka dito sa India, mayara sang pito iya ka mga bangkay nga nakitaan man nga ginasuspetsahan, biktima man sa nasambit nga flash flood, apang wala pa sang kompirmasyon.
0: May ano pa mo no, mamutiga connect ni sila no, sa India no, so may nakalabot pa dito.
1: Yes, kay Fabry, pito ka mga bangkay.
0: May mga foreign tourists mo from Canada, Australia, US, UK. Sa atong sini nga mga K-5, no? Sa atong sini nga mga pinalangga nga mga tag-pulamati. Si Bro Jojo Bautista ba niya, biko pelikula sang una ko nga nakita na K-5 mo. Di kami, binamon, pelikula man. Pero just try to imagine ka K-5 alira, ina diya, why pa na yadid? Tuya siyang may nag-mining sila, ha? Why pa na yas ang may nagamina dito? Amo nang ginatawag nila nga natural ano ko ni?
1: Disaster.
0: Disaster, no? Sa aton sini nga mga K-5. Ining natabo dito sa may Nepal, no? Amo nang nabal nila nga natural catastrophe. No, a sudden event that causes great damage, suffering or disaster. No? Pero diri sa Pilipinas, basta gani flash flood, kag mud flood, damo sang connect-connect. K-5 alira? Bamo kung ano? Illegal logging. Illegal mining. Quarry. Kag ilabi sa tanan, bamo kano?
1: Ano?
0: Flood control project. Ang natabo to sa Nepal kag Tibet border sa Himalayas River is a natural catastrophic event, no? Sa ton sini nga mga K-5. Ang diriya sa Pilipinas magbaha,
1: man-made,
0: mag-flash flood. Hindi man man-made, but ang dako ang factor is because of tawag ni illegal activities sang tawo. Okay? Kay ti why na sang kakahuyan tong mapugong to sang tubig baha tos babaw kay salbo na. Illegal logging, mining, why naman sang makapugong sa pagtaas ang tubig baha? Kaya nga man, puros mantanan palpak ang flood control. Kung may ara man hindi palpak, ilisipon lang. Kung hindi palpak, ghost project. Palayo lang ang matabo ni sa Pilipinas. No? Kay nga aman, allergy diri ang mga congressman.
2: K-5 Ray Espeha Umalay para sa
0: kag mga taga DPWA. Ang oras, alas 5:24 sa aton sinibanwa nga pagpangalagad. Ito mo ng pinakalatest ka K-5 alirapin ng mga development.
1: Yes,
0: sa gikan dito sa may Nepal government mga ka K-5. Sa aton sinibang mga pinalangga ng mga tagpalamati. Salamat kid ka K-5 alirapin report na gikan sa K-5 News Center.
1: Sige ka K-5 Ray, ini nga balita ang ginadunog sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapika na, naka-detox ka pa. Report na gikan sa News Center, inisi ka K-5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K-5 News FM.
2: K-5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K-5 sa umaga.
0: Magabalik ang balitang K-5 sa umaga.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K-5 95 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamong isang akon hair fall ang hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga mga butika. Para sa matinlong nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlong sa imo atay. Basta tinlong atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahal das sang mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500 masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapit sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabat siya kung sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaan.
11: Kabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman, balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot.
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang mapanit.
15: DTX Beauty Soap.
14: Kalao magputi.
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol.
15: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasumpay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko
21: ang Extel!
20: Supplement for men!
21: Cortez!
20: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
20: nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
21: Yan ang gapanupo
20: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
20: D3 Bio.
22: Ako si Kenner, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
20: Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
20: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
20: Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
24: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May kumso.
26: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: K5 Karen Badilla sa patrol standby sa aton sining pagpangalagad. Gina-remind nato mga ka K5 nato nga mag-inom gid sa mga suplemento ni Dr. Amil Itang-Uy nga sarili makabulig sa aton sining kay lawas ang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Basta gani vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Para sa ubotrang kaso si Pony Lanat, Klinika D3 Bio, mga ka-K5. Klinika D3 Bio, sa tonsining mga kuturan. Mighty C, the alkaline base, nga vitamin C. Basta vitamin C, Mighty C, mga ka-K5. Ang alkaline base, nga vitamin C. Ang oras, alas 5:33 sa aga.
26: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: K5 Karen, go ahead.
26: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
27: K5 Ray Bisan Panong nga may nagaangot ng kutsilyo sa ulo natingwaan sa gihapon sang lalaki nga makahambal kung sino ang isa sa mga suspect nga naghimo sang krimen sa iya. K5 Ray, madumduman nga ginkilala ang ining biktima nga si Aaron Bacolinaw, Vientes Ginabanta, Vientes 5 anyos ka residente sang Zone 10 Barangay Kalaparan Arevalo sa diin na sapuan ining nga gin gaid sa puno sang kahoy. K5 Ray, kag madamo sang pilas sa lawas kag ulo kagabi ini natabo Agosto 30. K5 Ray, suno diri sa kay Bacolinaw ang isa sa nagigot sa iya sa puno sang kahoy amo ni si Certain Fortaleza. Certain Fortaleza nga taga Barangay Kalumpang man kay Five Ray, no? Then sa subong nakakuha kita sang initial info nga ang ining suspect na dakpan na ni sang aton nga kapulisan paagi sa hot pursuit operation kay Five Ray, no? Kag based diri sa initial information nga natumod ang ining suspect paagi sa messenger man sang victim bangod nga ti may bayluhanay sila sang mensahe kay Five Ray, pero sa subong wala pa dirigin buyagyag sa aton sang kapulisan ta kung ano ni ang ilang agin istoryahan sa messenger kay Five Ray, no? Kag mismo ang suspect ang nag-ako man nga ti siya ang nag-guide kay Five Ray sa ining biktima paginhigot dito ya sa may puno sang ano kahoy kay Five Ray.
0: Ano oras si gabi na ano na sa nakita ng biktima? Kag ano oras din na report sa pulis?
27: Oh, patsado ni alas 10.
0: Sang gabi.
27: Yes, yes.
0: Tapos siya din siya napito kay nakita.
27: Sa puno sang kahoy kay Five Ray sa Zone 10 sa Barangay Kalaparan Arevalo.
0: Namin ko why na hindi na damatawo ang lugar raw ang ginhigtan siya.
27: Ang sa subong way pakita gid naka-proceed dito sa crime scene kay Five Ray kay diri kita sa Police Station 6 nagkuha kita sang dugang nga detalye, no, sa kapulisan naton. Pero dugay-dugay igad to anta to area kay ti sa information ni nga nakuha naton tama ni siya ka suludlon ang ining Zone 10 kung sa diin ni nasapuan ang so, ang victim kay Five Ray.
0: Bali nakahigot siya ano ang sitwasyon niya, nahigtan lawas siya kamot yan ano.
27: Yes, gingaid gid siya sa puno sang kahoy kay Five Ray.
0: Tapos ang kutsilyo gangot pa sulo ya.
27: Yes, correct.
0: Ano abis ang suspect patay na?
27: Yes, kay Five Ray kay pagkasapon ni according man sa mga barangay tanod dito kay Five Ray nga pagkasapon ni sa suspect pag sa victim pagkagadto nila dito sa may crime scene na ano pa ni nakibot pa ni sila nga gulpi lang nakahambal pabala ang biktima pag nakatuad siya nga ang naghimo ni sa iya nag-aapelyido sang Fortaleza kay Five Ray.
0: Paano nakita sang barangay tanod sila dito sa ang victim dito? Paano sila nakakadto dito sa area nga to?
27: May nakakita sa ining victim then nag-report sa ano sa mga barangay tanod kay Five Ray.
0: Okay. Taga diin ganyan biktima?
27: Taga diragi, taga Zone 10 sa Kalaparan.
0: Taga Zone 10 man.
27: Yes.
0: Pagkita, tinanong, gikad to mga pamilyaya na yun, kag nabalani ang natabo sa ilang mata?
27: Sa subong kay Five Ray, amo pa na nagapakigangot pa ni ang kapulisan ta sa pamilya. Kag kung sa motibo ay pagid ni na hambal, no, sang kapulisan ta sa aton, kung ano ni ang motive kay Five Ray.
0: Oh, ang status ng victim, subong.
27: Ang sa information diri naton gindala ni siya sa ospital kag gina-verify ta diri kung na ano ni no kung kumusta ni ang iyang medical bulletin kung ginbawian ini siya sang kabuhi kay may ara kita information nga napatay ini siya pero ipa-verify ta sa aton nga kapulisan kay Five Ray.
0: Dugin torture sa kuno pero
27: yes, correct.
0: Suspect.
27: Yes, correct kay Five Ray.
0: Grabe no ginhigtan siya tapos ano ba si kagimpang sa puti sa dagin na basi may ginapatubay may ginapatatuad siya nga impormasyon?
27: Mm, posible.
0: Nga waya ginaako mo na nga ti sa ngulihigin buno na lang siya. Anong kutsilyo nga nakuha dito?
27: Yes, sa iyang ulo ni nga nag-aangot according sa aton
0: ano
27: nga mga otoridad.
0: Ano ka, ganong kalaba? Anong tsuraya?
27: Ang normal na nga kutsilyo, malaki Five Ray, nga ginausar sa sulod sang panimalay.
0: Napanghiwa lang sa mga panakot, ah.
27: Yes, yes.
0: Oh. Ang suspect din subong.
27: Ari di subong nakahunong sa Police Station 6 kag ginahulat-hulat naton ang hepe nga makapanaog bala kag makahatag sa aton sang dugang information kay basi nga pwede ta man diri ma-interview ang suspect nga ti ari na diri nakahunong sa Police Station 6 kay Five Ray.
0: Pwede ta ma istorya ang suspect?
27: Wala pa kita sang clearance sa hepe kay Five Ray so hindi kita pwede hindi kita makapenetrate sa sulod sang presohan kay Five Ray.
0: Hindi ka to ka palapit to sa
27: yes, suspect? Yes, kay wala pa ang hepe, ginahulat-hulat na diri si Police Captain Paul
0: kung
27: Vincent Bendon.
0: Clearance agad na sa hepe, so una pwede mo lang takadiritso sa suspect na kaya tinudod mga bisita mo lang kamuna mo. sa Presuanda. Sino hepe na sumungaw?
27: Si Police Captain or Police Major. Police Major Paul Vincent Pendon.
0: Ati grupo tagli na si Sir.
27: Kasi Mario mo dire. Ginahulat-hulat na siya kay 5 Ray para makatigayon ta nga makapenetrate sa sa presuhan.
0: Sa presuhan. No, ambalon mo si Sir Pendon mo Sir, ma-interview kami sa suspek ambal ni Migo mo. Kasi Mario kami na taga-pututa na kay 5 Karen. Tawag ni gani. So mayo lang kinadakpan dayon ang suspek.
27: Yes, paagi ni sa messenger man kay 5 Ray.
0: Nag-reply sa?
27: Wala, bali nakitaan lang gin sang kapulisan ta kay gin ano ni, gin check ni sang kapulisan ta ang cellphone sang victim.
0: Nabili man ang cellphone niya dito.
27: Yes, kay 5 Ray, amo tong nakitaan nga may bayluhan ay sila sang mensahe sa messenger kay 5 Ray.
0: Okay. So, pagkita sa mga barangay tanod, kilala, identified nila dayon.
27: Yes, yes.
0: Taga dira man ang suspect.
27: Sa information, diri nga nabato na to, taga Kalumpang Molo.
0: Sige. Pauta ng dugang ang mga developments karon kay K-5 Karen. Idugang talaga karon sa Poro de los Pueblos sa program upod kay K-5 Enrico Sorita. Bata oras kay mag-sulun na ang K-5 kamustahan.
27: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K-5 Makoy Espeha, ini naman si K-5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
3: Ara nang Iloilo, Iloilo, ara ka na?
0: Ari na ko de, Bacolod! Good morning, mayong aga sa inyo. Mayong aga, Bacolod, Antike, Kalibo, Kapis. Good morning, good sa inyo nga Tananda. Good sa inyo, Bacolod.
3: Sige, salamat good, sire. Nipis kayong imoting o imusulod sa akon, pero readable naman ang imo nga kwa na. Readable naman na. Kato na to na nga, to sining Kapis, mga kaki-five, ang pilar Kapis, Sir Jobert Lago. Sir Jobert? Ay, wala. Ay? Blackout. Blackout, Sir Jobert. Katuan na to, mga kakipay, mga antike. Sir, Mr. Antike.
4: Good morning, Daddy Babes. Kaysa ABP, Mayor Gaga, Sir Michael. Good morning. Nakahiga pa rin kami kang kampiyon nga DTX Coffee Mix. Kag, of course, sa Happy National Heroes Day, Daddy Babes. Balik ka nimo.
3: Salamat, good, Sir Nestor, mga kaki-five. Katuan na to ng Kalibo, Sir Michael Silorio, Kalibo.
5: Good morning, K-5, Sir Visayas, Negros Island Region, Sir ABP, Sir Ray, good morning, Sir Nestor. Daddy Babes, good morning, kampiyon ng signal sa Bacolod. Diri sa amon manayanaya ang chimpo, daw magalong gamay, pero naka-okay nang nagsan matugnaw, kay naka-detex, coffee mix, nakita kang naka-mighty say. Balik sa imo, Bacolod.
3: Kampiyon na. Unahon na to ng Iloilo, mga kaki-five, sa Sir Ray Espeha Umalay, Iloilo. Sir Ray, Iloilo.
0: Good morning, good morning, good morning. Okay na nga ton sulod.
3: Suabi na. Rana.
0: Oh, nipis gapon.
3: Nipis gapon, sir?
0: Sige lang, kaya may problema.
3: Pero, okay lang, sir.
0: Okay lang, no? Good morning, good what, kakipay babes, no? Ang mga balita ni si Iloilo, poros tanan, binunanay. No? Sa may siyudad sa Iloilo, dari sa may barangay Kalaparan na Rebalo, bago lang yun yung balita ni kakipay Karen, kagabi, alas 10, may ginahigtan nga lalaki sa puno sa kahoy, ginadusakan sang kutsilyo sa ulo. Nakitaan sa mga pumuloyo, ginareport sa mga barangay tanod, kaga apisar nga grabe ang pilas sang sining biktima, nakatuad pa inisa sang pangalan o identity sang suspek na kubra siya. Sang ginbukad sa mga tanod ng cellphone sang biktima, nakita diri sa messengerya ang baslanay sang mga tinaga sang victim kag sang sining suspect. Rason nga madasig nga na-identify sang aton nga mga awtoridad ang ining suspetsado mga ka-K-5 nga sa karon nakahunong na sa Police Station 6. pero ang biktima giningagaw ni dala sa ospital, pero ginibalo pa naton kung ano ni subong ang pinakalatest ka medical bulletin report kay tungod nga patal kunong pila sine sa iya sine nga ulo matapos kaging buno sa kutsilyo ining 25 anyos nga si Aaron Bacolinaw. Samtang mga ka-K5 kagabi maninatabo sa aton sini nga mga kuturan, no? Kasi Marioni ni ka-K5 ni Store na Palingga. Ining isa sa mga panday nga napatay matapos mga ka-K5 naghinubog istoryanay sila dito sa May Pabiya sa ginaobra nila nga boarding house. Duha ka mga panday ang ginpang buno pero ang isa ka panday nga napatay taga Antique. Sa aton sini nga mga ka-K5 ang nagbuno sila menor de edad pa nga sospetsado mga ka-K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Natabo ini sa Barangay Ungka 2, Pabiya, Iloilo, mga ka-K5. Amo na mga balita namon diri sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo, balik si Modera ka-K5 Babes Gantalaw.
3: Ay, wow. Na ano si Damhagan, di karo balabag tanto. Ina, opo na akong tanan. Salamat gani, Lilo. Salamat gani, Lilo. Kadoon na ito, mga kakibay, mga antike. Sir Ernesto, antike, anong madalagaw mga balita na, sir?
4: Thank you so much, Daddy Babes. Namin na ito kung may video kung paano ko dyan maglumpat-lumpat. Karon Daddy Babes. Mga balita, aragya sa probinsya kang antike. Patong-patong ang kaso nga pag-aatubangan kang isa ra ka Jesse, 8 anyos nga lalaki, nga ginkilala kay alias Robert. Wow! Matapos madakpan sa ginpatigayon nga entrapment operation kang Antique Provincial Cyber Response Team kang PNP Anti-Cybercrime Group katong nagligad nga simana regya sa Banwa kang San Jose matapos nga may nagreklamo kana ang isa ra ka 17 anyos nga nobya kay ginapahayag ang diyang suspect nagapamahog nga iparapta ang andang pribado nga video mangin ang pictures ang nabulaan lako no Daddy Babes kang diyang lalaki gamit ang cellphone man kang diyang biktima ang pagpakigilawas rugtuho pero lipod sa ibalo kang diyang biktima nakabungal kang access ang diyang nobyo saan ang iCloud account kag kabangdanan nga may video tana tinag-away sanda nga darwa kag rugturan ginpag ang lalaki nga iparapta ang laragway kag video kabangdanan nga nagdangap dya sa atin mga otoridad. So sa talad kitkitrihas ang diyang may pagka-M nga suspitsado. Samtang sa Banwa kang Tibiaw, kang nagligad nga Biyernes, may saraka 62 anyos nga maestra si alias ay dito kang Barangay Poblasyon Tibiaw na sa Puan nga wara rin kang kabuhi nga nagataw-utaw sa baybay matapos ginapahayag nga nalumas gintingwaan pamandyang nga daraan sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Amo ng balita sa Antike, balik ka nimo Daddy Babes.
3: Salamat gid Sir Nestor sa Antike mga kakifab. Katuan nato ng kalibo, Sir Michael Celorio, kalibo.
5: Mga balita diri sa Banwa sang Kalibo Kabilog ang probinsya Aklan patay ang isa ka moto vlogger kag photographer nga ginkilala kay Petex Aklan mga ka K5 matapos nga maglontad ang isa ka aksidente kahapon alas 3 ng hapon sa Barangay Pudyot sa Banwa man sang tangalan sa pagpahayag sang Chief of Police nga si Police Major Mausig halin sa Banwa sang Kalibo pakadto sa Banwa sang Ibay ang biktima nga si Petex Aklan samtang ang grupo naman sa mga riders nga haliman sa Ibahay, pakadto sa direksyon sang Kalibo kung sa diin base sa nakuha nga CCTV footage mga ka-K5 ang ikaduha nga rider nga nagapangidaron sang 24 anyos ang nakabunggo kay Petex. Doon nga pa nag-ubertik, anay ang rider sa pila ka mga salakyan bago niya, bago nag-counterflow kag sinakop ang outermost lane kung sa diin gani na bunggo niya si Petex mga ka-K5. Magkakilala man ang nisila kayo na mahingabutan ni si Petex para magkapikapi dito sa Barangay Bugtong Bato sa Banwa sang Ibahay. 14 times ni siya gin-revive ang biktima nga si Petex sa private hospital sa Kalibo pero wala gin. Wakap makabawi patay gin mga ka-K5. Kag dugan nato yung mga balita ang Municipal Health Office diri sa amon sa Banua sa nga Kalibo na surpass ang target nga 95% nga ginset sa nga Department of Health sa vaccination sang measles rubella. Naglabot sila sang 97% kaysa target. Ang target nila nga population sa 6 to 59 months nga mga bata is 3,571. Ang nabakunahan nila is 3,478. So 97%. Ang 3% gin-extend nila ang vaccination mag-start sa September 2 to September 4 para ang 3% mabakunahan pagid mga ka-K5. No? Samtang ang barangay election, mientras nga wala sang laying nag-aprobado sang presidente magapadayon. So no, kay Attorney Christian Itulid ng election officer for sa Banua sang Kalibo kay ang mga proposal subong nga pa-extend ang barangay election ara pagid lamang sa community level. Amo na ang kampiyon yung mga balita di sa amon, Daddy Babes, balik sa imo.
3: Salamat gid Sir Michael Silorio mga kakibab. Ah dire sa amo nagahulat-hulat man kag nagabulubantay man sa lakad sang sitwasyon sa Kongreso kag Senado kun bala i-aprobahan nila. Aprobado man kuno pero tiway pa man gid sang final nga decision ang korte mga kakibab. Dire sa amo sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region sa mga balita naton dire mga kakibab. Patay ang isa kalalaki matapos nga ginbuno sa purok pilit, barangay 6, diri sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5. Sa informasyon nga nakuha sa K5 News FM kay alias Melchor, ginakilala ang biktima nga si Delmar Tolosa, 50 anyos, pumuloyo sa barangay 6A, Victoria City, Negros Occidental. So no, sabihan sa biktima nga si Melchor, mga ka-K5, nagabulig si Tolosa sa pagbaligya sang isda sa barangay Sumag. Ginakakibot na lamang ni Melchor, mga ka-K5, nga nakabaton ini sang tawag kaina sang aga nga nabunan ang iya siningabyan, mga ka-K5. Pilas sa dughan ang naangkon sang biktima tugas sang pagbuno, mga ka-K5. Kag-diri sa amon pa sa siyudad sa Bacolod, medyo magalumon kag maayo ang chimpo man niya. Wala so far. Ulan kag manaya-naya ang panahon. Galing kay karon nga adlaw, may mga madamo ng mga kapulisan nga makitaan mo sa mga lugar diri sa siyudad sa Bacolod bangod sa sining pagdugang sa puwersa para magminti na sa selebrasyon sang Heroes Day. Mga ka-K5. Amo ni mga balita namo dira sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Di ko na pagibalik sa imo.
0: Hindi na po balik sa ako na.
3: Salamat din. Salamat.
5: Salamat ha.
26: K5, Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.

0: Oras alas 5:54 gitamyaw ta sa Malipayon nga kadlawan. Happy happy birthday sa pinalangga nga anak ni Tito Shok Ilisan sa Barangay Batuan, Pototan, Iloilo. Happy happy birthday sa imo, Rajani. Happy happy birthday. God bless you, Rajani Ilisan. Nag-celebrate gid sang iya sini nga birthday. Actually, sang gintalikdan pa ni adlaw birthday yan. Kasubay tayo sang programa. So, gina-celebrate tagid, kaginatamyaw tagid sang Malipayon nga kadlawan, ang pinalangga nga bata ni Tito Ishok Ilisan, mga ka-K5. And of course, ginatamyaw taman sang maayong morning sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga-palamati, ang aton sini nga amigo, ang mapisan nga anay barangay kapitan sang barangay Iwa Makatol o kon barangay Makatol Pototan, si former barangay captain kagsubong kagawad Momo Pilais sang barangay Makatol, ang aton sining mapisan mabuot masaligan nga amigo dira sa Makatol, si former barangay captain Momo Pilais kag si Kapitan Rose Pilais, ang iya sini pinalangga nga asawa. Ma-share kami da sa pilakadlaw ni Vice Mayor Nito Ilisan, ha, kaya ginapatamyaw yagid kasubong nga Kapa Momo. Amula ni ang Momo nga pangalan pero guwapo. Alas 5:56 sa aga. Diri sa balitang K5 sa umaga, mga ka-K5. Wanta oras kag tiempo sa aton sini nga pagpangalagad. Kita ay naman kita buwas kadlaw. Same time, same station. Diri lang sa kampiyon nga istasyon, ang K5 News FM Iloilo. Good morning, Ed. Kay Ma'am Erlina Tila Magcoles, kay Ma'am Herminia Tuando sang Barangay Kasalsagan, Pototan, Iloilo. Magasunod da ang DTX 500 Morning Newscast.
1: Ako naman. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kag nag-ining akon buhok. Kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatapta sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Ito masyag sa barangay
6: po. Ano ginabatsag mo sa
5: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try-gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C! Mababa ka sa mga butika.
4: Nagandamo na nga nagandamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
9: GGX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
13: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
11: Bumakan sa mga butika.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasabi saka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. E3 Bio with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka athlete, akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pariyo sa pag-ehersisyo.
13: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
13: DGX 500. Hindi na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay Ampalaya Extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
25: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
26: Saan nag-inom ka?
27: DTX 500.
26: Dila dala subong imo sugar.
25: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
13: DTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa Wellness Clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, if it's Timo,

0: Mabuti ka.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabuti
3: ka. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
6: isang bala ka lang.
5: Ako,
6: ang linya ko,
5: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
6: Extend.
5: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
6: at stamina.
5: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
7: Sa pulmo, baby.
5: Extend. Supplement for men.
7: Isang kapsula ka lang.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:09 na sa aga.
2: Live, nag-gikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
6: Morning Newscast.
5: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Sa dalagan ka-K5 sa ngaton nga paniyampo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay
5: Panahon. Tatlo ka-tropical depression ginamonitor sang pag-asa. Isa pa ka-LPA may tsansa nga mangin

0: sa Tropical Depression. Traintay idos sa patay sa habagat kag mga bagyo suno sa OCD. Manug uling ginbuno patay sa kwartero.
1: Top 3 most wanted persons sa municipal level kag top 8 sa provincial, arestado.
0: Duha ka separado nga operasyon ginpatigayon sa isa ka adlaw.
1: Collector dakop sa bypass operation.
0: Kwartero Municipal Police Station may hugot nga panugyan sa mga ginikanan kasunod sang aksidente nga ginkaala umiran sang mga menor de edad.
1: PDEA DGG o kon DDGO Gamboan nakigsapol sa mga lokal nga opisyal sa Capiz.
0: Kente ka mga menor de edad na sita sang Pontevedra Municipal Police Station nga nagamaneho sang motorsiklo.
1: Dalaga arestado sa Ivisan bangod sa kaso nga pagpangawat.
0: 81 ka mga empleyado sa Capiz Provincial Government ginpang promote.
1: Lalaki nga nasapuan patay, una nga nakitaan nga nagasululuka.
0: Manok nga nagatuka sa tanom, rason sa paglutang patay sa magulang sang iyang mangod.
1: HBI kagesalay dakop sa drug bypass operation.
0: Top 5 most wanted person sa municipal level, voluntaryo nga nagsungka. Nobyo nga namahog ipalapta ang video sang intimate encounter sang isa ka menor de edad nga nobya dakop sa San Jose de Buena Vista.
1: 43 anyos nga lalaki sa Moises Padilla Negros ginaligar nagbato sa kapulisan ginluthang patay.
0: Still firm posible nga ginagamit nga entryway sang mga hindi dokumentado nga mga Chinese suno sa AFP.
1: Masobra 400 ka mga lugar ginbaha bangod sa habagat suno sa OCD.
0: Kaso sang leptospirosis naglabot na sa masobra 5,000. Mil ka mga individual nagapabilin nga missing sa gihapon sa natabo nga trahedya sa pungsod Nepal.
1: Israel nagbanda mga ilatakihon liwat ang Iran.
0: Hari sang Norway nagtaliwa na. Rollback sa presyo sang gatong lauman subong nga simana.
1: Gilas Pilipinas ginluto sang Iran sa FIBA Asian Qualifiers. Balita
0: Entertainment. Kayla Estrada kag Daniel Padilla official na. Kag mga ka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Ora mismo. Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sa Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na. Subong adlaw ka K5 sang Lunes, sa petsa 31 kita sa bulan sang Agosto 2026. Sa kang dan ka K5 sa kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
2: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
0: Ka K5 direkta kita sa kang dan sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
2: K5 Bantay Panahon.
0: Padayon nga ginamonitor sang pag-asa ang Tropical Depression Pilando nga anay isa pa lamang ka LPA sa sunod sang Philippine Area of Responsibility. Sa pinakaulihin nga weather bulletin, duha katat o kon duha sa tatlo pa ka mga low pressure areas ang ginamonitor sa guha sa Philippine Area of Responsibility nga nag-develop naman bilang mga tropical depression. Isa diri ang mayaras ang tsansa nga mag-develop na bilang tropical depression sa masunod nga 24 oras. Samtang diri sa Western Visayas, maka-experyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan-ulan kag may pagpanaguob. Ang adlaw ka K-Fab nagbutlak alas 5:44 subong nga aga kag magatunod naman alas 6:09 karon sa gabi. Kag-K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo subong adlaw sang Lunes. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day. K5 top story. Nagdangat na sa 32 ang numero sa mga napatay kag 8 naman ka milyon ka mga mga individual ang apektado sa pungsod sa epektos ng habagat kag mga bagyo nga Luis, Maymay kag Neneng suno sa Office of the Civil Defense. Sa 8 ka milyon ka individual nga apektado ang may katumbas nga 2.3 ka milyon nga pamilya. Sa karon hindi magrubo sa 25,000 ang nagapabilin pa sa mga evacuation center. Nagdangat naman sa 6.11 billion pesos ang nabalhag nga kahalitan sa infrastruktura, samtang 2.32 billion naman sa agrikultura. Halos 3,000 naman ka mga panimalay ang nagkalahalitan sa diin 349 sa mga iniang dalayon nga nasamad. Base pa sa datos sa 117 na ka mga local government units ang nagdeklarar sa state of calamity. K5 top story. K5 inyo na batian ang aton nga top story of the day. Ini nga balita ka K5, buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 mayara sang ikasarang kun mga ingredients nga sarang makabato sa mga nanari-sari nga sakit sang kalawasan, kaangay na lamang sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka K5, agud mapabilin nga maging healthy living, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicina Dual Center, subong man sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. DTX 500 Morning Newscast. Ka K5 direkta ni kita sa mga natipon nga mga balita sa ngulot balitaan sa K5 News FM Rojas. Mga balita ka K5 mga dalag kuan nga mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz. Patay ang isa ka manug-uling matapos ginbuno sang iya kaupod man nga manug-uling natabo sa sityo ag sa Guksuk, Barangay Mainit, Kwartero, Capiz sa pasado alas 3 ang kaagahon, Agosto 30. Ang biktima ang ginkilala kay alias Jerry, 44 anyos, may asawa, samtang ang sospek naman amo si alias Santiago, 43 anyos, may asawa kaglunsay mga residente sa Barangay Agnaga sa nasambit nga banwa. Sa inisyal nga impormasyon, nagikan sa Kwartero Municipal Police Station, nagpadulong sa likod sang iya balay si alias Rodolfo, 72 anyos, residente sang Barangay Mainit, agod nga checkeron ang nagapadayon nga pag-uling sang sospek kag biktima. Sa investigasyon, sang pamangkuto ni Rodolfo ang sospek kondiin si Jerry, nagsabat ini nga wala niya nahibaluan. Apang sang padayon nga pagpangita ni Rodolfo, nakita niya ang biktima nga nagalutaw na sa fish pond, kagbayara sang pila kapilas sa dughan. Gilayon nga nagpangayo sang bulig si Rodolfo sa barangay chairman sang nasambit nga barangay. Samtang pasado alas 8 sang aga, voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan ng suspect nga si Santiago. Suno sa report, ginako sini sa mga pulis nga ginbuno niya ang biktima gamit ang kutsilyo. Matapos suno sa iya, ginatake ini sang pila o konsang pala sang biktima samtang nagahida ini sa duyan. Kag nagbalos lamang ini pinaagi sa pagbuno sa biktima sa dugan sang makapila kabeses. Sa subong yara na sa kustodiya sang kwartero municipal police station ang among suspetsado kagpadayon ng investigasyon sang kapulisan angot sa insidente. Samtang ang bangkay naman sang biktima ang yara pa sa isa kaponerarya sa nasambit man nga banwa.
1: Sa piyak nga bahin, arestado sang kapulisan ang isa ka persona nga ginakabig top 3 most wanted person sa municipal level kag top 8 sa provincial. Matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest last 11:50 sang aga Agosto 30 sa Barangay Hinasor, Hamindan, Capiz. Ginkilala ang nadakpan kay alias Devon, diyente sa Isanyos kag residente sang nasambit nga lugar. Ang warrant of arrest may kaangtanan sa panumbungon nga parricide. Sa din ini ang ginpapanaw kag ginpirmahan sang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 21 Mambusaw, Capiz kag napitsahan Hunyo 8 siningatuig sa Mambusaw, Capiz. Sa karon, nakahunong na ini sa karsel sang Hamindan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
0: Sa piyak nga bahin, madinalagon nga ginpatigayon sang kapulisan ang duha ka separado nga operasyon Domingo, Agosto 30. Sa unang operasyon nga ginpatigayon sang Panitan Municipal Police Station na dakpan ang ginakabig street level individual nga si alias JJ, kanti sa Isanyos kag residente sang poblasyon Ilaya, Panitan, Capiz. Nakuha sa pag-inakop sini ang tatlo ka sachets ang ginapatihan shabu nga nagabugat 12 gramos kag mayras ang standard drug price nga 81,600 pesos by bust money nga 1,400 pesos kag iban pa nga mga non-drug items. Sa ikaduha nga operasyon, nadakpan man sa katapos ang Rojas Component City Police Station ang isa kalalaki nga nagabaligya sa hindi lisensyadong armas lutang sa Sitio Tugas, Barangay San Jose, Rojas City. Ginkilala ang nadakpan kay alias Norberto, 34 anyos, kolektor kag residente sang nasambit nga lugar. Nabakal sa paghinakop sini ang isa ka unit sang caliber revolver nga armas lutang o kon 38 caliber revolver nga armas lutang kag loaded sang 5 ka mga bala. Dugang panganakwa sa posisyon ang tatlo ka sachets ang ginapatihan illegal nga droga nga nagabug-a 35 gramos kag mayra sang standard drug price nga 238,000 pesos. Sa karon nakahunong na ang mga nagkaladakpan sa separado nga karasal sang kapulisan kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag dugang naman nga panumbungan nga Republic Act 10591 para kay Norberto o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: Sa piyak nga bahin, dakop ang isa ka kolektor sa ginpatigayon nga by-bust operation pasado last 3 sang hapon, Domingo, Agosto 30 sa Sitio Tugas, Barangay San Jose, Rojas City. Ginkilala ang nadakpan kay alias Norberto, 34 anyos kag residente sa nasambit nga barangay. Nabakal sa posisyon siniyo ang isa ka unit sang 38 caliber revolver nga armas lutang nga may 5 ka mga bala, 3 ka sachets ang ginapatihan shabu kay by-bust money nga 2,000 pesos kag iban pa nga mga non-drug items. Magapangatubang ang akusado sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 noko ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 noko ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sa dugang pagka-K5 nga mga police reports, may hugot nga panugyan ang kwartero municipal police station sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga kabataan, ilabi na mga menor de edad kag hindi pagtugutan nga magmaneho sa mga motorsiklo. Ini ang ginpayag ni Police Major Jesse Lipania, ang hepe sang kwartero municipal police station sa mga interview sa K5 News FM Rojas. Kasunod ini sang aksidente nga natabo sa National Highway sa Barangay Bituon, Ilawod, pasado alas 12 sang uto Agosto 27. Sa nasambit nga insidente, isa ang napatay, samtang tatlo ang pilason. Matapos aksidente nga nagbungguan na yung isa ka series bus kag motorsiklo nga ginamaneho naman sa isa ka menor de edad kag may sakay nga tatlo pa ka mga menor de edad. Suno kay Police Major Lepania, ginadakop sang kapulisan ang menor de edad nga nagamaneho sang motorsiklo. Apang ginpabutyag sini ang iya pagkabalaka nga mayara sa gihapon sa mga ginikanan nga nagapahat sugunta sa ilang mga kabataan nga magmaneho apesar nga wala sang lisensya, helmet kag iban pa nga mga protective gear. Ginpaathag man ni Lepania nga padayon ang kampanya sang kapulisan sa pagdumili sa mga menor de edad nga nagamaneho sang motorsiklo. Apang may mga kaso sa gihapon nga nakalusot. Panugyan sang kwartero municipal police station sa mga ginikanan nga hugtan ang ilang mga kabataan kag hindi pagtugutan nga magmaneho ilabi na kon menor de edad pa agod malikawan ang mga aksidente kag posible nga pagkadula sa kabuhi. Ginapanawagan man sang kapulisan sa mga nagamaneho sa motorsiklo nga magsunod sa mga kasuguan sa trapiko pagbaghalong ilabi na sa pag-agi sa mga national highway.
1: Sa dugang pangamabalita lokal na Kigsapol, si Philippine Drug Enforcement Agency Deputy Director General for Operations, Assistant Secretary Renato Gumban, sa mga lokal ng opisyal sa Capiza. Sa pagpadulong ni Gumban sa talapat o kon sa talatapan ni Capiz Governor Ferdinand Castro, na hinalaan sa mga ini ang nahanungod sa pagpangita sang lugar o kon lote nga sarang mapahamtangan sang Provincial Office sang PIDEA sa Capiz subong managdugang nga suporta sa operasyon kag serbisyo sang ahensya sa mga pumuluyo. Sa bayan naman sang Ross City Government, nangyan representante ni Mayor Ronnie Dadivas, si City Councilor Fernando Luis Bordoy Viterbo. Nahinalaan naman sa mga ini ang kampanya kontra droga, ban o kon barangay drug clearing operations, pagpatukod sang balay silangan, kag subong man ang pagpaayo sa mga programa kag inisyatibo batok sa ilegal nga droga.
0: Sa pihak kabahin mga ka-K5, yara na sa 20 ka mga menor de edad ang napagkit sa Pontevedra Municipal Police Station nga nagamaneho sang motorsiklo. Sa interview sa K5 News FM, Rojas kay Police Captain Maria Fe Omitin, ang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station, iagin pahayag nga kalabanan sa ilan na dadakpan ang mga nagapadulong kagalin sa mga eskwelahan. Sunod diri, ginapadayon lamang niya ang sumugod sa iyang pagpungko ining inisyatiba ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang acting regional director sang Police Regional Office sa Western Visayas. Magluwas sa pagsita sa mga menor de edad nga nagamaneho sa motorsiklo, ginapasangkad man nila suno diri ang pagsita sa mga nagainom sa pampubliko nga lugar kag paglagaw sa masobra na sa oras o kon hanagob. Tinutuyo siniya gud mapahaganhagan kag mapunggan ang mga aksidente sa dalan ilabi na nga kalabanan sa mga embolbado nga mga kabataan. O kon imbolbado ang mga kabataan nga wala pa sa nagakaigo nga ihibalo sa layi trapiko. Nagapangabay man ang opesyal sa mga ginikanan nga kon mahimo, hindi pagtugutan ang mga kabataan nga magbaneho sang anuman nga sahi sang salakyan.
1: Sa dugang pang balita lokal, arestado sa mga kapulisan ay isa ka madalaga matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa sitio Barangay Poblasyon North Ivisan, Capiz, Agosto 27. Ang dalaga mo si Aliason, 20 anyos, kag-residente sang sitio Pinamantawan, Barangay Mianay, Samo nga Banwa. Sa impormasyon, ginukas ang K5 News FM Rojas, nagikan sa Ivisan Municipal Police Station, ang warrant ang may kang tanan sa kasong nga pagpangawat o konteft nga ginpagwa kag ginpirmahan sang presiding judge sang Municipal Circuit Trial Court, 6th Judicial Region, Dao Ivisan, Capiz, kag napitsahan Agosto 25, sining atuig. Naibaluan, gambay kabugusan nga 35 ka mga criminal cases nga ginapangatubang ang akusado sa diin nga ginrekomenda sang korte ang 6,000 pesos nga piyansa sa tagsa kakaso o kon kabilugan 210,000 pesos. Sa subong, yara na inis akusadoya sang issue in court para sa nagkakaigo nga disposisyon.
0: Sa pihak kabahin mga ka-K5, Formal lang ang nagpanumpa ang 81 ka mga empleyado sa Capiz Provincial Government nga na-promote kag na regular kag nahimo nga permanente sa ilatag sa ka mga posisyon. Ginhimo ang oath-taking ceremony sa Hall of Governors sa Kapitolyo kag personal nga ginpangunahan ni Governor Ferdinand Castro. Gin-officiate ni sa Provincial Human Resource Management Office sa pagpanguna naman ni Attorney Lovie Bamores. Sa datos, naglabot sa 726 ka mga empleyado sa provincial government ang napromote. Kag na regular, nga nahimo naman permanente halin tuig 2022, Tob-Tob Subong, sa danom sa administrasyon ni Governor Castro. Saya sini nga mensahe ginpakigbahin nga hindi lamang posisyon o kon titulo ang basihan, kundi ang pagpauswag sa serbisyo publiko, kalakip na diri ang good manners and right conduct. Ginpasalamatan man kagin abi-abi sang gobernador ang mga empleyado kagin panungdom ng ilang mga naangkon nga posisyon resulta sa ilatag sa kapag panikasog. Sunod kay Castro ang bagong rango kag responsibilidad nagadala sang mas dako nga obligasyon sa pag-alagad sa publiko kag pagpakita sang maayong nga pamatasan pag-abot sa trabaho.
1: Sa piyak nga bahin, una o kun una na nga nakitaan nga nagasuprer sang pagpalanakit sa tiyan. Kag pagpalanuka ang lalaki nga nasa Puan Patay sa Katmon Street, Barangay Tiza, Roa City, Capiz, last 5:20 sang Agosto 30 sininga tuig. Sa impormasyon, nagikan sa Roas Component City Police Station, ginkilalang nasa Puan nga si Richie Alsagon, 31 anyos, laborer kag residente sang nasambit nga lugar. Nagagawa sa investigasyon nga nakita ng biktima sang iyang atiya alas 5:20 sang aga nga wala na sang kabuhi. Sa kuha sang closed circuit television akong CCTV, nakita nini nga nagapalanuka kag wala lamang magdugay, natumba ini kag wala na nagulag. Wala naman sa may nakita nga foul play ang kapulisan sa insidente. Sa karon, yara na ang bangkay siniisa sa kapanararya para sa nagkakaigo nga disposisyon.
0: Sa piya kabahin ka K5, patay ang isa ka magulang nga lalaki matapos ginlutang patay mismo sang iya kaugalingon niya bangon pasado alas 4:40 sang hapon Agosto 29 sa Sitio Lunoy, Barangay Batabat, Maayon, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Fernando, 60 anyos, samtang ginatudlo suspect ang iya sinigamanghod nga ginkilala kay alias Tadeo, 57 anyos, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sa investigasyon sa Maayon Municipal Police Station, ginapayag na samtang yara sa guwa sa iyang balay ang biktima. Nag-abot ang suspect kagin kumpronta may kangtanan sa mga ginahuptan sininga manok nga nagakadto sa iyang talamnan. Nagaguha garaga nagbinaisay ang magtimbang bahin sa diin ginaaligar naghana nga magpalapit una ang biktima apang madasig naghunos ang arma sulutang ang among suspect kaginlutang sa ulo ang biktima. Gintinguan padala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Samtang voluntaryo naman nga nagsungka sa kapulisan ang nasambit nga sospetsyado, kagpadayon pa ang investigasyon angot sa insidente.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, dakop ang duha ka mga individual nga ginakabig high value individual kag street level individual sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa kapulisan. La 7:53 gabi, Agosto 29 sa Barangay Punta Tabo, Rojas City. Ginkilala ang mga nadakpan nga Sunday alias John, 37 anyos, driver, ginakabig HVI, residente sa Sambit nga barangay, kag Joy, 33 anyos, nga residente naman sa Barangay Tiza, sining syudad. Nakuha sa pagginakop sini ang lima tanan kasasyay sa ginapatiyan Shabu, nga may kabugaton 53 gramos, kag may standard drug price, nga okon 360,400 pesos. 4,400 pesos ka buybust money kag pila pa ka mga non-drug items. Sa karon, nakahunong na ang mga nagkaladakpan sa carcel sang Roas City PNP kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 hukod ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sa katapusan ka K5 nga balitang lokal, voluntaryo nga nagsungka sa mga kapulisan sang Pontevedra Municipal Police Station ang ginakabig top 5 most wanted person sa municipal level sa Barangay Balagit, Pontevedra, Capiz. Ginkilalang wanted person kay alias Junior, 30 anyos kag residente sa Barangay Bailan, Pontevedra, Capiz. Nagapangatubang ang akusado sa kaso nga paglapas sa Section 5, Kag 11, Article 2 sa Republic Act No. 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang warrant ang ginisyo sa Regional Trial Court, 6th Judicial Region, Branch 19, Rojas City, Capiza, na petsahan sa 2 Agosto of 27, Subo nga tuig. Sa karoon, nagapabili na ini sa kustodiya sa Pontevedra Municipal Police Station para man sa nagakaigo nga disposisyon.
2: Balitang lokal. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang mga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka-K5 sa mga balita naman nga nagkakainabo sa Western Visayas. Una kita ka-K5 sa mga balita sa Antique. Nobyo nga ramahong ipalapta ang video sa intimate encounter sa ESD minor de edad nga nobya dakop sa San Jose de Buenavista. May kaungtan sa detalye si ka-K5, Aileen Rose Montero Magbanwa sa K5 News FM, Antique.
3: K5 News FM Live Report. Patong-patong nga kaso ang pag-atubangan kang 18 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Robert matapos na dakpan sa ginpatigayon nga entrapment operation kang Antique Provincial Cyber Response Team o kang PCRT kang PNP Anti-Cyber Crime Group katong Agosto 23 sa Banwa kang San Jose. Santo sa impormasyon, nag-agto sa talatapan kang PCRT ang 17 anyos nga nobya agad magreklamo nga tana ang ginapahag kang nobyo nga iparapta ang andang pribado nga video mangin ang picture. Base sa statement, ginmanipulata na kang lalaki nga magsalad sa relasyon nga anaman ginpasugtan kag sa wara nagbuhay, may intimate encounter nga natabo. Nahimo nga i-record kang lalaki ang among nga encounter gamit man ang cellphone kang minor di edad nga nobya sa pagpati nga mangin pribado dya kag hindi magrapta. Apang lipad sa pagkamaan kang babahi nga nakabuel access ang nobyo sa anang iCloud account kag nabuel ang video sa anang cellphone. Katong Agosto 16, nag-away ang darwa kag rugturan ginpahag kang lalaki nga iparapta ang mga laragway kag video. Sa tulad, magapangatubang ang nobyo sa kaso nga violation kang Article 286 sa kong grave coercion of the Revised Penal Code and Section 4 of RA Number 11930 o kong anti-online sexual abuse or exploitation of children kag anti-child sexual abuse or exploitation materials Act of 2022 in relation to Section 6 of RA 10175 o kung ang Cyber Crime Prevention Act of 2012. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Samtang 43 anyos ng lalaki sa Moises Padilla Negros, ginaligar nagbato sa kapulisan, ginluthang patay. May detalye sa balita si K5 Red Salgado sa K5 News FM Bacolod.
2: K5 News FM Live Report.
4: Isa kalalaki sa Banwa sang Moises Padilla Negros Occidental ginserbihan sang search warrant sa kapulisan ginaligar nagbato patay. 43 anyos nga lalaki gikilala nga si Alex Renan matapos ginaligar nagbato sa kapulisan sa ginserbe sa iyang search warrant pasado alas 4 kagapon sang aga Agosto 30 sa sitio Toko Barangay Idulingan Moises Padilla Negros Occidental. Ginsiling ni Police Major Ryan Villasario pamuno sa Moises Padilla Municipal Police Station nga hanan anila nga serbe ang search warrant sa ilang subject sa gulpi na lamang nga nagpalupok sang armas lutang. Suno pa kay Villasario nga una ginkuha sang subject ang shotgun apang ini ang wala naglupok kamagdanan nga ginkuha sining caliber 45 pistol kag gipalupok sang tatlo ka beses.
5: While ga ano kita so nagbato ni nga to na subject so with that sang para maano naton ma-overcome naton ang imminent danger sang aton ano so naga return fire ang aton ano aton na kapulisan so amo to tabo nga napatay nga aton ano no aton na subject sang operation.
4: Pa ni Villasario nga narecover sa suspitsado ang caliber 45 pistol, shotgun kag pila ka sa chase ang suspected shabu. DTX 500 Morning Newscast. Dalit si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Mga ka-K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal, kagbalitang regional, ining mga balita ka-K5, builog ang iradulong sa inyo sa kalwan, sang healthy nga kape, Didex Coffee Mix ka-K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakali ni ka-K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, subuman sa mga butika malapit sa inyong lugar. Direkta kita ka K5 sa mga balita na nga nagkahinabo sa pungsod Pilipinas. Balitang National. Posible nga ginagamit bilang point of entry sang Chinese national ang ilegal nga nagsulod o kanagasulod kag nagatiner sa Pilipinas. Ang ginsalakay nga seal factory sang damlaglang sa mga otoridad. Iniyang suno kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad. Matandaan nga sa pinagkaulihi. Ginsalakay ang San Jose Steel Corporation sa Misamis Oriental bangod sa ginaaligar substandard nga pasilidad. Diri na tukiban ng 69 ka mga Chinese workers sa kadamuan ang hindi dokumentado. Naibaluan niya ang Sanidia firm, ang isa sa lima kaplanta nga gin-raid sa Presidential Anti-Organized Crime Commission kag National Bureau of Investigation kaupod ang AFP. Suno kay Trinidad, ang Misamis Oriental Steel Factory ang nahamtang malapit sa Philippine Veterans Investment Development Corporation Industrial Authority, isa ka Enhanced Defense Corporation Agreement Site, 4th Infantry Division sa Philippine Army, kaglagindingan International Airport. Ginangot man sini ang Philippine offshore gaming operators nga malapit sa mga critical government infrastructure. Sa karon giraot sisa na kung paano ang natungdan nga mga steel factories nga na-establishan sa Pilipinas sa malipot nga panahon.
1: Sa dugang pangabalita national, nagdangat sa masobra 400 ka mga lugar sa apat ka rehiyon ang ginabaha dala sang ulan nga tugas sang habagat sunod sa Office of the Civil Defense. Kalakip sa mga lugar nga may nabalhag nga pagbaha amo ang Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, kag National Capital Region. Sa karon, nagapadayon ang clearing operation sa mga apektadong mga dalanon sudo pa sa OCD. Magluwas sa mga pagbaha, may nabalhag man nga mga landslides sa Zambales kag sa portion sang Subic Clark Tarlac Expressway.
0: Sa katapusan ka K5 nga balitang national, padayon ang pagsaka sa nabalhag nga mga kaso sang leptospirosis sa Pilipinas kadungan man sang maulanon nga panahon. Sa datos gikan sa Department of Health, sumugod Enero to Agosto 27 sa buong tuig, nagdangat ta sa 5,400 ang nabalag nga kaso sang sini nga balatian kag masobra 500 na ka mga pasyente ang na-admit sa nagkalain-lain nga ospital sa Metro Manila. Naibaluan nga sa sini nga semana, tatlo na ka mga ospital ang naalarma bangod puno na ang ilatag sa ka mga emergency rooms. Ini nga mga ospital ang ginakalikipan sang the National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City, San Lazaro Hospital sa Manila, kag Rizal Medical Center sa Pasig City. Sa karon ginmando na sang DOH ang pagbukas sa leptospirosis fast lane sa 33 ka mga ospital. Makuha ang mga ininga balatian pinagi sa exposure sa tubig baha nga kontaminado sang higko o kon ihi sang ilaga kag iban pa nga mga kasapatan. Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa pungsod Pilipinas. Direkta naman kita ka-K5 sa mga balitang abroad. Balita international. Padayon ang pagtinguha sa mga otoridad nga makit-an ang malapit 3,000 ka mga missing nga mga persona nga ginakalakipan sa mga dumuloong matapos ang nagluntad nga flash flood kag mudslide sa border sang Nepal kag China. Base sa pinakaulihing nga datos, nagsaka na sa 670 ang napatay sa Nepal kag 7 naman sa China. Wala pa sa karon sang sinyales nga nakit-an nga may mga nakaluwas sa nagkaladula. Nabundayan man karon ang mga otoridad sa kadamuon sa mga bangkay nga na-recover sa lugar nga gindalasa sa makusog kag mataas nga pagdaludo sang tubig nga may mga bato. Samtang nagpasalig naman ang Estados Unidos nga magapadala ini sang $3.6 million nga humanitarian aid sa nasambit nga lugar.
1: Sa dugang pang balita international, nagpaandam ang Israel. Ngayla takihon liwat ang Iran kung buhion ang nuclear kag ballistic missile programs. Suno kay Eli Cohen, energy minister sa Israel, abisar nga may kasugtanan ng Iran sa Estados Unidos, hindi makapugong sa Israel nga maglunsar sang pag-atake kung padayunon sa Iran ang pagbalik sa nuclear program. Dugang pa ni Cohen, hindi nila pag-atakihon ang Iran kung makapalinong ang mga ini kag hindi na pagbuhion liwat ang nuclear program. Ginapayag man sang natungdan nga padayon nga bantayan sang Israel ang Iran bangod ginapaabot nga sa sulod sang duha tubtub apat ka tuig posible nga ibalik sang Iran ang ila nuclear program.
0: Sa katapusan ka K5 nga balitang international, nagtaliwa na ang hari sang Norway nga si King Harald sa edad nga 89 anyos. Si King Harald ang ginakabig nga pinakatigulang nga monarch sa Europa nga nagserbisyo sa trono sang Norway sa sulod sa masobra 30 ka tuig. Nagtipon ang linibong nga mga pumuluyo sa Norway agod maghatag sang ila pagpasidungog kag pakigsimpatya sa napatay nga hari. Napuno man sa mga tawo ang dalan halin sa Oslo University Hospital kun sa diin naotdan sang ginawa ang hari antes ini nga gintala sa Royal Palace. Samtang ang iya bugtong anak nga si Crown Prince Haakon amo ang magkasunod sa iya bilang hari sang Norway. Naibaluan nga wala na sang pagaywaton nga coronation o ceremony bangod ginbungkag na ini sang parlamento sang Norway sa 1908.
2: Balita International. International.
0: Ka-K5 nyo nabatian ang mga balitang abroad. Direkta kita ka-K5 sa balita naman sa patang sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Lauman ang pagnubo sa presyo sang gatong subong nga simana matapos ang asod-asod nga pagsaka sang presyo sini sa mga tinalikdan nga simana. Base sa mga projection nagikan sa Minib Plans Singapore kon MOPS trading kag foreign exchange averages sa nakaligad nga apat ka adlaw ginapaabot nga mahimo magnubo ang presyo sang diesel sang 3 pesos kag 50 centavos tubdob 4 pesos. Samtang ang presyo naman sang gasolina ang posibleng magnubo sang 25 centavos tubdob 75 centavos sa kada litro. Naibaluan nga masami nag-anonsyo mga kompanya sang gatong sang ila pinal nga price adjustment sa adlaw sang Lunes kag ginapatuman naman ini pagkasunod nga adlaw o kon adlaw sang Martes.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balita Sports. Sports.
1: Gilas Pilipinas, ginlutos ang Iran sa FIBA Asian Qualifiers. May detalye sa balita si K5 Darren Salomeo Henson.
2: K5 News FM Live Report.
6: Ginlutos ang Gilas Pilipinas ang Iran sa score nga 68-56 sa 2027 na FIBA World Cup Asian Qualifiers nga ginpatigayon sa Mall of Asia Arena. Ini ang unang official nga FIBA sanctioned tournament win sa Pilipinas patok sa Iran halin pa sa 2015 na FIBA Asia Championship. Pagi sa sininga kadalagaan, nagatag ini sang dugang nga kumpiyansa sa Gilas Pilipinas sa pagpadayon sang kampanya sini sa Asian Qualifiers. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: Balita, sports, sports.
0: Ka K5 nyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta naman kita ka K5 sa patag sang showbiz.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Ginpakigbay sa ng aktres nga si Kayla Estrada ang pila ka mga litrato nga kuha halin sa iya pagbisita sa Japan kaupod ang iya rumored boyfriend kag aktor nga si Daniel Padilla. Nagsugod ang huring-huring angot sa relasyon sang duha sa itong nag-upod si Kayla kay Daniel sa pag-shoot sang pelikula sang nga ikognito sa nakaligad nga tuig. Wala pa direkta nga ginkumpirmara sang duhang ilang relasyon sa publiko apang pila na kabeses ang mga idinakita nga nag-a-updanay sa pila ka mga importante nga okasyon. Bangod sa mga litrato nga gin-upload sang aktres, nagapati mga fans nga opesyal na ang mga ini.
7: Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:50 na sang aga. Kagay Fabi nyo nabatian ang pangkabugosan nga pagpangalaga da sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Lunes, petsa 31 sa bulan sang Agosto, taig 2026. Madamugid nga salamat sa atong mga ka K5 nga ragapamati pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Subong man, pinaagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinagi man sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Good morning, ma'am. Ako Sir Dolores Soleta, Sir Rodolfo Evangelio Jr., Reyna Leo Ayan Rohan, good morning. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, good morning. Ma'am Liza Barrientos, Ma'am John Oville Siloso, good morning. Ma'am Ruda Donato Amago, good morning. Kag sa atong mga ka-K5 dira sa Chodoro Arsenas Trade Center, ilabi na sa may timbangan ng bayan, Sir Nestor Calzado, good morning. Sir Roy Abela, good morning. Good morning, Sir Richie Pinalva. Mga ka-K5, sa ngala nagin lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas. Sa aton partner sa technical side, kaupod si ka-K5 Jove Cober. Sa amon nga news director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal.
1: Sa amon nga station manager, Miss A. Mama Mjolins Berondo.
0: Kag sa amon humble kag mabot nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Ka-K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos, kaupod si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa katapusan kami ang inyong nangintag balita.
1: Ka-K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Kag ka-K5 Mayla Vasquez Fuentes, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa kapis, K5 News FM.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilogo nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Sir Boy, ang Visio mangin cure na. Kamito na pang cure.
10: Wow! Bulong te?
9: Di duda pa sila. Dapat dugangan pa sila trials. Kami ha, wain na may duda ya. Ang combination na to, baskog. Mm-hmm. Pigawan mi kung Visio lang. Pigawan man kami kung D3 lang. Mm. Amo nang ginkumbay na mo. Mm. Ang D3 kag Visio.
10: Dapat do again.
9: Kampiyon.
10: D3 Bio na ang namin ni sir, no? Mm. Ang D3 Bio nga ang extra
11: virgin coconut oil, no, ginpanagtag na ni cabinet member Carlo Nograles sa mga ospital cause he believes nga iyan niya personal initiative para maprotektahan ang health sang medical workers kag health man sa mga gasuffer sang COVID. Dietli Bio could basically kill any kind of viruses and any kinds of pathogens, bacteria, fungi, kayang-kaya ni D3 Bio. But there's more in everything in D3 Bio. Hindi lang may sa brain, hindi lang may sa heart, hindi lang may sa liver, hindi lang may sa imo pancreas. It basically works throughout your body, even your appetite.
9: Correct. No?
11: Ang imo appetite, which is controlled by your ghrelin and leptin, so, basically kaya i-control ni D3 Bio because of
9: paano, sir boy?
11: Medium chain triglycerides that controls hormones. Your hormones need saturated fat. Saturated fat is part of extra virgin coconut oil.
12: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang kabulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
9: Sir boy, pwede hambalaw na itong D3 Bio nga. D3 Bio, pat-channel na si hunger hormone.
11: Pwede, no? Si hunger hormone, si ghrelin.
9: Ghrelin,
11: no? Kagtapos, may ginatawag ni isang nga insulin-like peptide. These are the two hormones that makes you hungry. Ang inis nga hormones, gina-trigger na isang hypothalamus na, which is the hunger center of our brain. Ginasugo yun yung ginatawag nga agouti neurons. These agouti neurons will basically make your ghrelin hormones produce that hunger hormone, si ghrelin na, kag si insulin-like peptide. Pero did you know, ang para sa gutom ta, dua klaseng hormone. Ang gasopress sa gutom ta, lima. So what does that tells you? You don't need to eat all the time. You need to practice intermittent fasting. Kailanan mag-jita ka.
9: Amaragami, gusto ko patyo na lang ang ghrelin para di nakagutumon.
11: Ang ghrelin, ang ka-trigger sini, why naunod ang imo stomach, may mga sensors nga dira, no?
9: Mahambal sa utok.
11: Mahambal sa utok. Hoy, may nakaunod. Makaon na ta.
9: Gutom na.
11: Makaon na ta. Pangambal lang ang utok, sige, makaon ta. Then, you will say have that sense of hunger because your brain was triggered by ghrelin nga makaon ka.
9: Gusto ko, sir boy, nga mas alam pagid ang akong brain kaysa brain subong. Paano, sir boy? Di pagoto mo?
11: Pagutom ka.
9: Hambal sa bay ilang di lang napagambala si boss. May damo pa da stian niya. Ang tambok.
11: Kadto tada sa tambok sa tiyana. Pag inom mo sang D3 Bio, what it does is may medium chain triglycerides dayon. Immediate na yung source of energy nga para sa imulawas. So si cell nga gahambal kay brain, nga gutom siya, busog na. Okay, may ara na siya na yun, instant energy.
9: Kabalo na ko, sir boy. Mainom ko D3 Bio, tapos butangan ko sang, ano ganing tawag ng pahugot sa imutian?
11: Oo, binder.
9: Binder. Ang purpose yun na, pagkaon mo, dali ka mabusog.
11: Dali ka mabusog.
9: Kay kung dako imutian, dugay ka busog, damo yung makaon. So dapat yan,
10: hugot.
9: Kung ka magkaon, mabinder ka na yung hugot. Yan ang pagkaon mo sang damo na, kay mabalik na to sa imukha niya.
11: That is manually activating your sensors.
9: That's why, sir boy, ang palakaon, kung sasigi ni mo kaon, sisigid ako antyan.
11: Takot ako antyan. Layo
9: ang katawan. Ang tawag na overeating lang, overeating. Oh, oh. Gadako antyan. Pag dason, sir boy, gadako, gadako. Tub-tub nga, madako na lang ginimong kaon.
11: So, hindi lang ang D3 Bio para sa tangkaso, para sa ubo, para sa Alzheimer's. Bio man sa emojita. Nami pa sa
9: ang
11: heart mo.
9: Ang nadiparahan ko, sir boy, man, eh. Hindi lang isa ka soft gel, gusto ka masupress yung appetite. Damuon mo eh.
11: Correct. The bigger you are, the more you need it.
9: Correct.
11: No?
9: The more nga damo imo imnon nga D3 Bio. Kaya nakanami lang sa D3 Bio, sir boy. Biskan damo imo imnon, hindi magsubra imo vitamin D3. Dara lang ang sikreto.
13: D3 Bio.
14: Ako si Karen, kadamo gidsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. D3 Bio. Health News, D3 Bio with Visio.
15: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
17: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayo

0: Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
2: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
5: Kira tong score gani?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim, kay may arang chia seeds pampasexy gid man yang kape.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo bala? Maluya na?
2: Mang-extend ka!
6: Extend Food Supplement for Men.
2: May baka kag vabuhas ka.
6: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre. Mustabo lang agabi, pre.
12: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: Dikasin.
2: DTX 500.
13: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa Harmi lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa nga damo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: isang celebration sang National Heroes Day. Hindi lamang inigina celebrar bilang isa ka holiday kung adlaw wala kita sang trabaho sa mga yara sa government agencies and offices. Isaman ini katiyon para magpamalandong kag magatag pagpasalamat sa mga baganihan nga mga Filipino nga naghalad sa ila sining nga kabuhi, nagula sa ila sining nga dugo, kusog, talento kag panahon para sa aton sining nga pungsod mga ka-K5. No? Ti ang pamangkot na kinanglan balang ang isa ka tawo mangin soldado, police frontliner o kon mangin bantog anay antes naton matawag nga baganihan? O kon base ang tunay nga baganihan, amo ang ordinaryo nga Filipino nga nagapangabudlay sang minatuod nga pagpangabudlay. Wala iya naga dinaya kaginatoma ng iya responsibilidad. Nagabulig siya kasimanwa, naga tuwang sa sini nga pamilya kag nagimo sang husto bisan wala sa may nagatan-aw mga ka-K5. Kaya ang kabaganihan hindi lamang makita sa mga pinanid kag pahina sang kasaysayan. Makita man ini sa aton tagsa-tagsa ka komunidad, sa aton tagsa ka pamilya. Sa aton mga lugar sa trabaho kag sa simple nga pagbulig sa isa kag isa. Gani sa subong adlaw National Heroes Day mga ka-K5, aton dumdumon ang mga baganihan sa nagligad. Ang aton mga matuduod nga mga nangin baganihan nga naghalad sa ila sini nga kabuhi, nagula sa ila sini nga dugo mga ka-K5. Pero pamalandungan taman naton ang isa importante nga pamangkot. Sa aton bala ginahimo subong, paano kita nangin baganihan sa aton nga kaugalingon nga gamay nga pamaagi? Bangod indi requirements nga dapat mapatay ka bago ka mangin baganihan. Sa adlaw-adlaw naton nga pagtuman sa aton responsibilidad, mahimo kita nga mangin baganihan. Ang pagpalangga sa aton pungsod hindi kinanglan nga mangin ing grande. Kisa nagasugod ini sa simple nga pagka matinumanon, pagka minatudon, pagrespeto sa iban kag paghimo sang husto para sa kayuhan sang tanan mga ka-K5. Subong aton nga pagpanamyaw sang National Happy National Heroes Day mga ka-K5, kag ang aton man nga pagsaludo sa tanan nga mga baganihan sang una subong kag sa palaabuton. Hopefully gina enjoy nyo subong inyo sining holiday, no, sa mga empleyado sa gobyerno, kay Buas Pizza Uno, kay by the way at katapusan subong adlaw mga ka-K5 sa ikawalong abulan sa tuig 2026 Buas masugod na ang pinakamalawig nga Christmas celebration sa Pilipinas. Bear months na, start ng bear months Buas mga ka-K5. Prontes ang tanan, ano bala mga balita nga aton pagahistoryan subong aga diri sa Foro de los Pueblos. Manuguling patay matapos ginbuno sang iya sini nga bila sa banwa sang kwartero. Investigation sang kwartero PNP tutukan. Samtang bangod sa mga manok na nagatuka sa talamnan, magulang gintiro sang mangod sa banwa sang maayon. Dua naman arestado sa separado nga drug buy-bust operation sa mga otoridad sa probinsya sang Capiz. Mga minor di edad na sita sang Pontevedra PNP sa oplan sa Gipbata. Ano bala ining oplan sa Gipbata? Kaganong katuyuan sini aton man nga pag-istoryahan. 32 ng patay sa epekto sa abagat kag magkasunod ga bagyo sandig sa report sang Office of the Civil Defense. Pila naman kalugar sa pungsod ginbaha tugas ang habagat samtang video ni President Bongbong Marcos ngayara sa isa ka kasadyahan ginpakamalaot mga ka-K5. Kitikadamo sa mga lugar nga ginabaha araya sa isa ka okasyon ang punong ikutibo base sa nagalapta karon nga video. Ato na nga pagatutokan dari sa aton sininga pagpangalagad. 15 minuto sa nagkaligad sa tak ng alas 7 sa aga sa luwat. Kung may mga minsay kamoy padala ina dari sa aton official Facebook page, K5 News FM Roas, K5 News FM Roas, agad babasa ta ang inyong sininga mga minsahe mga ka-K5. No? K5 News FM Roas, kag K5 NFM Roas sa digital, agad babasa ta ang inyong sininga mga messages dari sa Foro de los Pueblos sa program. Ante sa mga mainit naton kag nagapanguna nga mga balita, i-check tanay latest update sa dalagan sang panahon diri sa aton nga pagpangalagad. Ano bala mangin tiempo ta subong adlaw sang Lunes, no? Agosto 31 mga ka-K5, holiday ano mang indalagan sa ton sininga tempo ibalon tabing live report o kon latest update kimera subong sang tropical depression sa sulod sang Pilipinas. Tropical depression pilandok ari sa sulod sang par anong mang indalagan sang tempo ta subong Lunes katapusan ng adlaw sa bulan sa Agosto. May update aton connection sa PAGASA with PAGASA weather specialist ka K5 Alzar Di Aurelio.
1: K5 News FM Live Report.
2: Magandang umaga, narito ang ating update sa binabantayang bagyong Pilandok. Bagyang lumakas ang bagyong Pilandok habang ito ay nasa karagatan. Kaya ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay umabot na sa 55 km per hour. Di halos gumagalaw ang bagyo nito habang ito ay nasa karagatan. Kung saan ang layo ng sentro nito ay maabot sa 1,120 km east ng extreme northern zone. Nagbago na po ang ating forecast track at intensity ng bagyong Pilandok. Inaasahan ng lalakas ang bagyo nito, kaya sa araw ng Martes, September 1, 2026, magiging tropical storm si Pilandok. Pero pagdating ng Miyerkules, inaasang hihina ang bagyo at magiging tropical depression. Kapag napanatili ang galaw at direksyon ng bagyo ito, inaasahan sa araw ng Huwebes, nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Mababa rin magtsansa na maglandfall ang bagyo at mababa ang tsansa na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal. Samantala, yung dalawang low pressure area na sa west ng ating bansa ay naging bagyo na po. Una, si tropical depression ng dating si LPA-08L, kung saan ang lakas ng hangin ay umabot sa 45 km per hour. Kasalukuyan, ang layo ng sentro nito ay nasa 485 km west-northwest ng Itbayat, Batanes. Yung pangalawang bagyo, tropical depression ng dating si Bagyong Obet, nang kung saan ang layo nito ay nasa 1,180 km west ng extreme northern zone. Ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay umaabot sa 45 km per hour. Itong tatlong bagyong ito ay pinapalakas o in-enhance ng ang southwest monsoon o habagat. Kaya itong habagat ay nakakapekto pa rin sa Luzon at sa western section ng Visayas. Kaya makakasa pa rin tayo ngayong araw na maulan na panahon, lalo na nasa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Samantala, itong low pressure area, yung malayo po sa ating par, nasa Dagat Pasipiko, kung saan ang layo nito ay nasa 3,105 km east ng Visayas. Itong low pressure area, sa nakikita niyo mo na malayo po sa ating bansa, walang direktang epekto sa ating lagay na panahon ngayon at wala ding epekto sa southwest monsoon. Kaya paalala po sa ating mga kababayan na patuloy pa rin na atabayan ang ating update na ating pinapalabas, lalo na po sa ating binabantayang tatlong bagyo plus itong low pressure area. Ngayong araw, may inaasahan pa rin tayong malalakas o matinding pag-ulan dahil sa habagat. Ang mga lugar na makakaranas ng ganitong matinindi at malalakas na pag-ulan ngayong araw, itong Ilocos Region, sa malaking bahagi ng Cordillera, kasama na rin ng Batanes, malaking bahagi ng Central Luzon. Bukas, may inaasahan pa rin tayong malalakas o matinding pag-ulan sa Batanes, sa Ilocos Region, sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Sa araw ng Miyerkules, may inaasahan pa rin tayong malalakas o matinding pag-ulan sa Ilocos Region, sa Batanes, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Tarlac, Pampanga, Zambales at Bataan. Kaya sa ating mga kababayan, sa mga nabanggit na lugar, patuloy pa rin tayong maging alerto at maghanda dahil nandiyan pa rin po ang banta ng pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na po sa mabababang lugar at malapit sa kailugan. Inaasahan pa rin tayong ngayong araw ng malalakas na hangin dahil sa habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Bukas hanggang sa Miyerkules, inaasahan pa rin tayong malalakas na hangin dahil pa rin sa habagat sa malaking bahagi ng Luzon at ang Visayas, ganoon din sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Llano del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. As of 5 o'clock na umaga, may panibago tayong heavy rainfall warning dahil sa southwest monsoon o habagat. Orange sa portion ng Zambales, yellow naman sa portion ng Zambales, Bataan, ganun din sa Tarlac at Nueva Ecija. Yan po ang ating update sa ating binabantayan ng Bagyong Pilandok. Mag-ingat po tayo. Maraming po salamat.
0: Maraming salamat, Alzar Aurelio, sa gindulo ng latest weather bulletin diri sa aton nga pagpangalagad. So may isa ka bagyo sa sulod sang par, may araman nagabantay pagid sa Gua mga ka K5. Pero sa sulod sang par ning tropical depression Pilandok indi na ni maglandfall diri sa Pilipinas. Let's all hope and pray no nga mangin na kwan na ni no padayon ini nga magpalayo diri sa Pilipinas kag ning duha pagid ka tropical depression ara sa kun lang taon to do araman sa atang atangan sang Philippine Area of Responsibility kabay pa magkalatunaw na ni kag indi nila pagpakusugon ang habagat mga ka K5. Kay mga kon mo habagat palang ginabaha ng Luzon, ginabaha ng Metro Manila kag iban mga area sa Luzon kag Visayas mga ka K5. Hindi lang niya bangod sa mga palpak kag kulang nga flood control kundi ahalit man ni mga ka K5 sang pagkakalbo na sa aton nga kabukiran kag palibot. Kay man ang mga kabukiran ginaimo tana ginakalbo ang mga puno ora mga tanom, mga dalagko nga mga puno sang kahoy ginaislan sang mais. Resulta dasig magbaha. Ang mga lugar nga mga madamo sang puno ginapangsarahi, ginahimo nga mga panimalay, ginahimo nga mga subdivisions, ginahimo nga mga paktorya mga ka K5. Ti resulta madasig magdalo do ang tubig, nagabuin nga nagabuin ang tanom nga mga puno sang kahoy nga nagabulig kun tani absorb sang tubig halin sa aton sining surface mga ka K5. Perti resulta dasig lang subong magbaha mga ka K5. Kag kun lang tontang volume sang tubig nga gidabuho subong dako nagidman abi mga ka K5, resulta ti resulta ini sang ginatawag nga climate change. While may iban nga mga lugar nga ginabaha, may iban nga mga provinces nga nagakinanglan naman subong yas ang ulan, no, kay hindi sila katanom kay pila na kasimana nga wala gaulan sa iban nga mga probinsya. 24 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Kami mga minsay kamo sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. Ako't babasa tang inyo sining mga mensahe mga ka K5. Sanbay Patrol ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa ang paborito nga kape sang Banwa, ang kape nga manamit ng sabor kagaro mamadetoxify ka pa. Ang kape nga magapagwasig ko sang toxin sa lawas mo. Kopo daton sa dlaw-dlaw nga tanan DTX Coffee Max D Healthy Coffee. Himo sa Marguso, di sugared sugarcane extract powder kag may chia seeds pa. Tandaan basta healthy kag manamit nga kape, DTX Coffee Mix. Check the reports ang patrol, duha na dakpan sa separado nga drug bypass operation sa motoridad. Diri sa probinsya sang Capiz, isa sa Roa City, isa sa Banua sang Panitan. May detalye sa balitang patrol with K5 Myla Vasquez Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
3: Badi lalagon kay K5 Roldan nga napatigayon ang duha ka operasyon sa isa gid lamang kadlaw kahapon sang Domingo. So na diri nga operasyon naging patigayon sang Panitan Municipal Police Station, nadakpan sang mga otoridad ang ginakabig nga street level individual sa Baray Poblasyon Ilaya, Panitan Capiz, pasado alas 2 sang hapon. Ginkilala ang nadakpan kay alias JJ yara sa legal nga edad kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha sa iya sini nga paghinakop ang tatlo tanan ka sachet sa ginapatihan shabu nagabugat sang 12 gramos kag mayara sang standard drug price nga 81,600 pesos. Lakip man sa mga nirecover ang buybust money nga 1,400 pesos kag pila pa ka mga non-drug items. Sa karon nagapabili na ini nga nakahunong sa karsel sang Panitan Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panubungan nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pasado naman alas 3 sang hapon, dakop man sang Rojas Component City Police Station ang isa ka kolektor sang mga kagamitan matapos ini nga nabaklan sang isa ka indi lisensyado nga arma silutang sa may sitio Tugas, Barangay San Jose, Rojas City. Ginkilala ang nadakpan kay alias Norberto, 34 anyos, kag-residente sa nasambit nga barangay. Nabakal sa posisyon sini ang isa ka unit sang 38 caliber revolver nga arma silutang kag-loaded sang 5 ka mga bala. Dugang nga nakuha sa posisyon ni Norberto ang 3 ka sachet sa ginapatihan Shabu nga nagabugat ang 3 ka gramos kag mayara sang standard drug price nga 20,400 pesos. Dugang pa ang buybust money nga 2,000 pesos kag iban pa nga mga non-drug items. Sa aton diri nga pagpakigangot kay Barangay Kagawad Elmo Silino, wala ni nalakip sa ila sini nga badak watch list ining si Norberto kag ini pagid lamang ang una nga tion nga mapreso ini may kaangtanan sa among aktibidad kag ginklaro man sini nga indi paniniya or wala man sa may mga record o reklamo sa ila sini nga barangay nga pinalupok ini gamit ang ginahuptan nga arma sulothang. Yari ang kabahin sa ato niya interview kay Barangay Kagawad Elmo Silino.
4: Kabig nga pusir nga alias tata alias babae nga ni. Amo na na dasun. Kay Princess. Kay Princess.
5: Dugay na na sa diri kagawad.
4: Taga-dirigi na sila niya.
5: Taga-dirigi.
4: Oo, taga-dirigi na sila.
5: Pero sa inyong barangay, wala ni siya sa ibang nabi ng mga kaso? For
4: ito,
5: mga record?
4: May siguro, pero daw mga pitsi-pitsi lang man na kwan. Pero sa ulihin na yan, unimunin na yan, nag-engage nga sila sa mga nabagawaton.
5: Mga illegal. Sang ano nila, kip ni sila sa inyo, badak na may kagawad?
4: Ayun niya sa gani, wala gani na kung sa mga kapto. Hindi niya sa iyo gani, kilala ko yung karniro. Ang pag-intindi ko sa siya, yung mama, niya sa mga trabaho. Upod bala sa mga, nagalako bala sa mga variety. O kolektor, kolektor sa mga variety nga, mga pum, mga
5: nagbalikyan nila.
4: Oo, mga palaboy. Amo na ang iyan na pagkakuntag ang yung sinipapa ganun, mabuot na niya. Kilala man din yan pa.
5: Pero may mga record o reklamo na may ginahuktan. Nga may ginahuktan ni siya nga mga ano armas labi, diri kagawad.
4: Ay, sa suno sa ako, hindi na sila mawadaan ba sa subong sila. Ma'am, nag-engage na sila sa illegal na ginatawag nga buhaton. Ay ara ginaya kakibat na nila ang illegal na armas.
5: Pero wala man nagapinalupok diri sa area.
4: Ay wala man sa nagreklamo kay wala man kwan man mo damo pala rente na magpala rente ang tao.
5: Pamilya na ilang.
4: Pamilya. May ara man ang mga kwan nila kay wala iya sa nag pangiso nga magreklamo sa barangay tungod nga nakilala man na sila.
5: Pero wala pa ni siya nadakpan dabi sa iban yung mga kaso illegal drugs why get first time gini niya.
3: Nabatian ka kay Fab Roldan si Barangay Kagawad Elmo Silino sa Barangay San Jose sa ngaton ini nga ma-interview. Kalsa karon nakaunong na ni sa karsel si alias Norberto kag nagapangatubang ni sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subong man ang Republic Act 10591 o kung ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Antes ininatabo kay Fab Roldan, mayara pagit sa isa man ka-operation nga ginpatigayon ang kapulisan no diriya sa nga natabo sa tong Agosto 29 sa gabi kung sa diin duha diri ka mga individual ang nagkaladakpan. Ang isa diri ang ginakabig nga high value individual kag street level individual nga ginpatigayon sa Barangay Punta Tabok, Rojas City. Ginkilala ini ginakabig nga value individual kay alias John, 37 anyos, isa ka driver kag ang asawa niya sini nga si Joy, 33 anyos, residente naman sang Barangay Tisa. Sa diin nakuha diri sila nga paginakop ang 5 tanan ka sachet sang ginapatihan Shabu nga nagabugat sang 53 gramos kag mayara ni sang standard drug price nga 360,400 pesos. Subong man ang buybust money nga 4,400 pesos kag pila pa ka mga non-drug items. Nakahunong naman ining mag-asawa sa karon sa karsel sang Rojas City PNP tagapangatubang man sa panubungan niya paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Okay. So, ining nadakpan kay 5 Maila sa San Jose, aklaron ta lang, by bus operation iniya sa armas and incidental to a lawful arrest ang pag-recover na lang sang droga.
3: Yes, kay 5 Roldan. Ang main ginadira iya amo ang pagbakal sang armas. Tag dito na dayon sa pag-arkisa sa iya sining sling bag nga ito, may nakaipit dito. Una, sa paglantaw, isa lang kasasye, kinakadikit gali ni ang tatlo kasasye, kaki Fabroldan, kagin pagbusisi dito na nakitaan nga tatlo gali tuya kasasye ang nakabutang gid sa kilid o danong gito nga bulsa sang sling bag kaki Fabroldan.
0: Na tumod, kundi nagali niya shabu, kag kundi man tuya pahali niya pusil nga ginabligya.
3: Ang ginaimbestigaran pa sang kapulisan kay Kapon gintinguan taman nga istoryahon o pamangkuton dabi ang subject. So wala pa ni siya sang may mahatag yet or no comment suno ni sa iya kay Pablo Dan kag handa man ni siya suno diri nga atubangon ang mga kaso nga igapasaka ni batok sa iya kay Pablo Dan.
0: Okay, halin sa San Jose, isa sa pinaka shabulized barangay sa Roa City ang Punta Tabok. Dini nga part sang Punta Tabok na dakpan ining ano ni mag-asawa o mag-live-in partner?
3: Mag-live sunod diri sa initial kay Kevin Roldan mag-live-in ini dira di sa may Punta Tabok kag kon matandaan no base man sa initial ta nga impormasyon ining si alias Joy no nga babayi anay na ni no nga gina-surveillance man ugaling kay madanlog ka kay Fabrogan no kay ang iya siniya nga area dira nagatiner sa may barangay Tiza kag pabalik-balik bala dira sa may barangay Punta Tabok kag didto na tiyempohan ni siya ka sang Agosto 29 sang gabi Sabado kag amo to natigayon isla nga madakpan nga duha ka kay Fabrogan kag isa man sa mga ginatutukan kag ginabantayan dira sang kapulisan nga madakpan kay Kipad Roldan.
0: Okay.
3: Inisik K5, Mayla Vasquez Puentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis, K5 News.
0: Maraming salamat K5, Mayla, sa gindulo nga mga balita direkta sa aton Sinigya Patrol. No, ining pagkaresto sa kay alias JJ dire sa may Banwa Sampanitan, ining isa ka mister sa pagbaligyas ang pusil kag dako ang padroga dire sa may barangay San Jose. Balan yung barangay San Jose damo na madasubong mga pusher kag adik kag ining tinalikdan nga gabi pagkaresto man sa mag-live-in partner dire sa Punta Tabok sa pagbaligya sang illegal kag bakalalit kag droga. Kabahin ini no sang masgin pasangkad ga kampanya sa aton si motoridad hindi lamang batok sa droga kundi pati man sa loose firearms mga ka K5. 26 minuto sa nabilin ng test kita magdangat sa tak ng alas 8 pagbaligtad diri sa aton si diga pagpangalaga dugang nga mga balita mga pilang gid ka makadali usang healthy na manamit pa nga DTX coffee mix para aga pa lang ma-detoxify naton lawas aga pa lang maka-focus na kita kag mangin alerto kopod naton ang healthy na manamit pa nga DTX coffee mix mga ka K5 ang DTX coffee mix kopod ang DTX premium coffee kag pre-bio coffee mabakal ini sa mga butika malapit dira sa inyo sining lugar mabakal man online mga ka K5 kag syempre available man sa sentro sang balaligyaan sa Klinika de Alternative Vivo Medicine and Well Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Ardas Doc Meldi Cadena, magluwas ng mabakal mo ng DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Diofresh, kag Extend Food Supplement for Men, kag DTX Liniment Oil, libre man na dang konsultasyon sa Clinica de Alternativo sa McKinley Street, mga kakay-5. Magabalik kita pagbalik ta halin diri sa pila kadak panay sa droga kag pusil sa iluan taning natabo nga pagpamuno dira sa may banwas ang kwartero kun sa din bangkay na sang nasapuan ng isa ka manug-uling mga ka K5 balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom K5 News FM de los pueblos K5 News FM News FM
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
11: Punggod kag rashes?
12: Mag DTX 500.
11: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
12: DTX 500.
11: Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
13: Gina Cano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
14: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
15: sa DTX 500.
13: Sa primero katatlo sa subong kaduanan lang.
15: Subong kamusta?
13: Na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagugin.

0: pala sa eskwela. After ko nasang sige-sige ko na magamit, nasang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pamudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una dako ginang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar, kagdag untat ang paglapda sang ako.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa pangunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila pangunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
4: Mabakal sa mga butika.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
16: Pororo de los Pueblos.
17: Bultan Besana Villarreal.
16: Para sa Pororo de los Pueblos.
17: Pororo de los Pueblos.
8: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos sa Gyapon ko po sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
18: Bisana Villarreal
19: para sa Foro de los Pueblos.
8: Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga ka K5 sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Check ta ni report ni K5 Darren Salomeo Henson ining isa ka manugulingo patay gid matapos ginbuno sa iya sinimismo kaugalingon nga bilas dira sa may banwasang kwartero. Ano balang istorya sa likod sini Panoy ini natabo mga ka K5? May detalye nakasan by cell number 3 K5 Darren Salomeo Henson.
18: K5 News FM Live Report.
20: Yes, sa K5 Roldan, patay ang isa ka manuguling matapos nga ginbuno no sang kaupod man nga manuguling nga iya man lang nga bilas K5 Roldan. Natambo ini pasado las 3 kahapon sang kagahon Agosto 30 sa sitio og Sagoksok barangay Mainit sa banwasang kwartero. Ang biktima ginkilala kay alias Jerry, 44 anyos, may asawa samtang suspect naman amo si alias Santiago o kon alias Tagoy, 43 anyos, may asawa man kag lunsay mga residente ini ang duha ka K5 Roldan sang sitio proper barangay Agnaga, kwartero Capiz. Sa aton sini nga initial nga impormasyon nga nakuha sa kay Police Major Jesse J. Lipanya, ang officer in charge ng kwartero Municipal Police Station sa aton sini ma-interview antes pa man ining pagka-discover no sa sining bangkay sang biktima alas 3 ng kagahon siya na discoverihan sa lapit man no sa ila sini ginaulingan sa may fish pan gabahin alas 10 ni sang gabi nagainom-inom ining suspect kag ining biktima na may kaupod pa ni sila nga isa man balit at apat o konduha apat ni sila tanang nagainom sa alas 10 ang gabi tapang nag-una lakad no ining suspect gimayaan niya ining tatlo mang ka individual palakip ining biktima nga yabilas kag nagpadulong sila sining ulingan sa likod lang ni man sang balay no sang tangiya man sang area dira ngay lagi na ulingan ang area dira no yan ni ex kapitan man sa nasambit nga barangay K5 Roldan kag dito no natulugan isa nagpahiway apang nagpadulong ining biktima pakadto man sa area sining suspect kun din lapit sa ila sining ulingan kag nakita nga ang ila sini balauling wala gin bantayan sining suspect. Rason nga naakig ini ka K5 Roldan basement sa panisayan sining suspect no sa aton sini kapulisan na muna niya sining aligasyon nga una ining biktima nag atake sa iya no naglagin lang pusa ni siya sang pala. Rason nga nagbalo sini siya K5 Roldan bilang iya man sini nga depensa kag nabuno iya ang ining biktima na iya man lang sini nga bilas kag amo to dayon ka K5 Roldan nag tawag man ni siya no kun nag padulong no sa sining tangiya sa sining ilaman sini ginaulingan nga former kapitan man sa nasabit nga palanay kag nagpadulong ini no sa likod sa nila balay ining si alias Rodolfo nga muning tangiya sang area dira agud chikeron no ang ining duha no sa investigasyon pamangin pamangkot ni Rodolfo ang suspect kun si din ining biktima una nagpanginwala pa ini kag ginapahayag niya nga way saya kay hibalo apang sa padayon nga pagpangita ni alias Rodolfo nakita din ining biktima nga nagalutaw-lutaw ni sa fish pond kag may ara ini sang mga pilas kag dugoon ka K5 Roldan gilayan man nga nagpaisang bulig ining si Rodolfo sa ilaman sini nga barangay chairman sa muan nga barangay kag nagpagmasa kapulis sa K5 Roldan kag pasado ni sang aga dito niya nga nag-ako no ining si Tagoy nga suspect sa mga pulis nga siya may kaimuan sa pagbuno patay sa iya sini nga bilas gamit ang kutsilyo bangod gani sa rason nga ginunahan ini siya lampos samtang nagaigda ini siya gapahuway sa duyan sa ilaman sini nga ulingan Kaki-Five Roldan. No, para ma-tsindihan pag-ed sa natin, sininga tagpalamati, ari pamatian natin na natin sininga interview kay Police Major JCJ Lipania, ang officer in charge sa Kwartero Municipal Police Station.
0: Ang atun na, no? Ang atun niya, biktima, kilala niya kay alias Jer. Ako rin, 4 anos niya siya. May live-in partner niya siya. High school level, kag-residente siya, ang sitio proper, barangay Agnaga, Kwartero, Capiz. Ang atun niya, suspect si alias Tagoy. Residente mo na siya. Isang barangay at nagapatiro kapis.
21: Oh.
0: Actually, nataboy niya gabi. Paya mga more or less mga alas 11 ang gabi. According sa sining aton nga suspect kay Regina na tumangkot man inisya sa aton investigator kung ano kita ang tunahan sa ila sining ano na pagkatabo ko nga natabo kini sining ato ka. Actually, magbilas malang man sila. Kag taga lonsay ni sila taga ano taga barangay Agnaga Kwartero Capiz but daw naguling ni sila dito sa ano sa may sa property niya no ni ex barangay Kagawad Portuno dito sa may barangay Mainit.
21: Anong ano sir ang gintunaan nga na buno eh siningaliba sir kabilas
0: According sa aton nga suspect sir kay nagayon pamangkot malamon siya kagina nag-inom-inom sila kuno kagabi upod sining bata man ni barangay kagabang ex sa former barangay Kagawad is Portuno kag may isa pa sila kaupod apat sila upod sila sining suspect kag sining biktima but hambalya sang mga lapit mga alas 10 na kuno siyang gabi naguna siya lakad kay ang ulingan nila ginabantayan nila mo dito man to sa may likod sa balay ni Promer Kagawad is Portuno. So naguna siya una siya lakad way pala tapos way pala katapos ino nagiling to ang tatlo na naginiminom pa dito sa may bala sa may balkon sa balay ni Promer Kagawad is Portuno. Ano una siya lakad kaya nagkato siya dito sa may ginauling nila. Kaga hambalya nagduyan-duyan sa dito napit sa may ulingan. Uli ambalya nag-abot dito ang biktima kag siguro nakita sa biktima ang ilauling pero doon nagadaba-daba nalubot ko no ang panang term nalubot kag siguro na doon na aking siguro ining kwan ining biktima yun according sa sugid siyang aton nga suspect nagin lang po siya kuno siyang pala isang biktima. So pag lampos ay ko sa siya nga guya lampos siya kuno tani but nahulog na siya kuno sa duyan kag nagdigit siya dito sa may fish pan. Kaga dito gin sunod pa siya kuno kagin lampusan pa tani dito nga nagpukotay na sila nga duwa kaga ambalya nagdipinsa man siya kuno sa iya ulingon kamutong nabunoya ang ano ang biktima.
21: Okay, so bali una, gali ang nag-atake ng biktima, sir. Rason nga doon nagbalo sa ning suspect.
0: Amo na sa aligasyon sa aton nga suspect kay bayan nag-puway-huway na siya dito sa may duyan, medyo natulugan siya gani ko nung katsway-huway niya na talupangdan nga nagdaba-daba na tong uling nila. So pag abot siya ng biktima, siguro doon na aki ko no, kaya ginpabayaan niya ko no ang uling, itong nilampak sa sangpala.
21: Okay.
0: Tapos nagigta siya sa duyan.
21: Ano ni kamatuod, sir, nga doon ang inwala pa ning suspect una? Doon ang upod pa ni sa pinangita ni sa victim? Kada wala rin nakita una, sir?
0: Bali, isang aga, mga alas 3, siyang kaagahon, nagbalik siya dito sa balay ni Promer Kagawad, Isportuno. Naging pukaw yan ni si Promer Kagawad, Isportuno. Nga hagadon dito, makadito sa may ulingan nila. Karon nakato sila dito namangkot ganyan si Kagawad is Portuno kung diyan na to si Juan tong si tong biktima biktima natin but nanginwala siya nga way sa kabalo kung diin apang sa pag balik ni Kagawad nga mapuli na siya balay na daw nakita niya tong ato na sa fish pond ang biktima. Kag ito manginob na naman gani si Kagawad is Portuno nga magkato dito sa balay ni kapitan sa may barangay Mainit para report ang insidente ng may nakita sila nga.
21: Okay. Susubong sir din aning suspect sir.
0: Ang suspect ato na to sa amon sa rin sa akon sa police station.
21: Mm-hmm.
0: Kag andyan na siya sa kustodiya sa Fort Europe.
21: Oh, anong desisyon sa biktima sir kasi do magpamilya lang sila no mapa-file sila kaso batok ni sa kay ano ni kay sa siling suspect sir.
0: Kagina, bali base ito sa initial nga information naton sa aton nga investigator on case. Bali ato to abi ang yang asawa sa may Metro Manila.
21: Mm-hmm.
0: Tagang utol sini siyang biktima tumanto sa may Antique. Mm-hmm. So inhulat pa karon ang desisyon nila. Kung ano gid ang mangin na desisyon nila pa ato para sa pag-file sa kaso sini nga aton nga suspect.
21: Okay sir. Pero ang natabo ni sir sa City of Siguksok, gimana sir, no? Sa Mainit, ano lapit lang ni siya sa Agnaga, sir?
0: Yes sir, ang barangay Agnaga, kag-barangay Mainit, bari adjacent lang ni siya nga barangay.
21: Mm-hmm.
0: Kaga ano lang kitapit tayo naman.
21: Imo na lang si ni sir, no, mabili.
1: K5 Darren?
20: Yes sir, nabatian, no, ang pahayag ni Police Major Jesse J. Lipania angot sa sining natabo, no, nga pagbuno patay sa Manug-Uling, no, may kahimuan ang yaman sining bilas kay yaman kaupod sa Ulingan kaki-5 Roldan bangod mangani no saya sining aligasyon nga una ini saya ginatake sang biktima bangod na ake ginikaway ra bantayan ang ila sining Uling kag lunsay ni sila hubog kaki-5 Roldan sa amo sining natabo. So subong ara na ini sa kustodiya sang kwartero PNP kag ginahulat na lang desisyon sang pamilya kung magapasaka sila sang kaso batok sa sospetsado. Okay. Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, sininga balita ang inadulong sa inyo sang Mighty C, the Immunity Booster. Ini si Kakipay Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Maraming salamat sa gindulong nga report ni K5 Darren Henson. Timainik ang sospek ara na karon sa kortero PNP. Nawaya sang mas makabig daton diri mabugat garason para utason tang kabuhi sa aton sinisig ka pareho pero dito ko lang tonta duay hindi sila magang panay mga ka K5 no tugyan tani sa aton sino motoridad but hopefully ma-file ang complaint mga ka K5 pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos dugang ang mga balita istoryahan ta halin sa ginpatay nga Manug-Uling sa Maayon sa ilo man tato sa or sa may kwartero sa ilo ta sa Maayon may gintiro man to bangod lang sa mga manok nga nagatuka sa talamnan mga ka K5. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdok.
3: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
22: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old. Nagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
23: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
22: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
23: Wow. Score.
22: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
23: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
22: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
23: Istoryahan ta, ano bala ining cystitis with our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, apdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kita ya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria.
1: Mm.
23: Or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
1: Mm.
23: Simptoma kita anay, Doc. Ang simptoma sang cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
1: Sakit pag-ihi.
23: Sakit mangihi. Tapos
1: sakit
23: kung mangihi ka, o sa likod mo, gasakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, doon ginabusisaw ka, Doc.
1: Mm.
23: And then, ang imong nga ihi, tama ka isog ang baho.
1: Mm.
23: And Doc, Laudi.
3: DTX 500.
24: Ina ka, no, nagpuyo sa Uptown Barangay
5: barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
6: Sa kadlo, kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
5: Huwain ko ginabatyag maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
7: DTX 500!
23: Ano pa? Mabatyagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil. Low grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infection ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kun ara ni siya sa imo abi nga gut, okay lang man ni siya. Pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
9: It will urethra sa bacterial niya. Infection.
23: Correct.
9: Mahubag. Pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis
23: isama na
9: mahubag ang imo ano
23: palakaon ka sang white bread ano mga starches
9: so mahubag na siya so once nga mahubag na siya you need anti-inflammatory ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder
24: kagang sobrang paginam sang antibiotics
7: DTX 500
9: para hindi dali maghubag ang mga selyulada sa imo nga bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. Short sir GP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga beris-beris sa Amerika.
23: Layo.
9: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
23: DSE.
9: Diri nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan, kurason di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan, atay mo dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha, indi kadali magtigulang, indi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid nga taas ang antioxidant. It's DTX 500.
7: DTX 500.
25: Imo pangalan na partner.
26: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
25: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
26: 470.
25: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
26: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
25: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
26: 160.
25: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
26: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
7: akin. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
27: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
28: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
29: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
30: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imong